0: quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
2: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay the vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
3: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton, Sabton, Tukion, Arangkada sa Buntag, Arangkada sa Buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni! Mauna ni!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprake.
7: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
8: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
7: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ

0: Bueno, salamat kay alas 8 sa kais na mga kabahibs. Di ata ron sa katapusang portion sa itong arakada sa buntag karong adlaw. Kada na bang, kung ato bang tukion mga kabahibs ang mga gipangbutyag ni former Senator Antonio Sani Trillanes nga mapahigayon o praskon karong alas 10 sa buntag mga kabahibs. Ang iya bang mga gipangbutyag kalabot sa pamilya Duterte? Nagsugod ni mismo sa ilang amahan, the patriarch, si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte, nga sama sa atong nahibawan, na priso karon dito sa International Criminal Court kon ICC sa The Hague, Netherlands. Gumikan lagi sa katong dugoon nga war on drugs panahon sa iyang administrasyon. Kundiin ato sang nasairan mga kabibes, nagatubang siya og kaso nga crimes against humanity o murder mga kabibes. But then again, dili kabahin sa war on drugs ang gibutyag ni kanhi Senador Antonio Trillanes. Niadtong Abril 2016, ato lang yung labason mga kabibes, ang kanhi Senador may unang nibutyag kalabot nining giingon niya nga 2.4 billion ng mga deposito sa bangko nga iya sa kanhi presidente og sa iyang anak nga karon Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga patut pa sa kanhi Senador nga niadtong Abril 27, 2016, ato lang ning labason because most probably usan ni siyang mga malakbitan unya. Doon na siya nadiskubrihan nga mga bank records nga nagpakita nga mikabat og 2.4 billion pesos nga mga bank transactions. Kalabot sa 17 ka mga bank accounts nga iya sa kani presidente. Unya, kini matutpan anaa sa gideposito dito sa BPI. Muna gingon nila nga Julia Vargas Brands. Unya, dito sa BDO sa Banko de Oro. Nga naglakip kini sa joint accounts sa maong kani presidente og sayang anak nga karon Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Doon ay interjection si kabibes sa Fred Gelmurdi. Kabibes tonton, I think good decision rasab nga dili na mo witness si Trillanes sa impeachment trial kay at least sa presscon pwede niyang ibutyag ang tanan kay kung sa impeachment court his testimony will be limited kung unsa lang ang allowed. Also, basin sab nga a part of his testimony will just duplicate sa AMLC. So, it's better that way. Doon ang kay punto kabaib sa Fred Gelmurdi. In fact, lagi, kung mahinomdom mo, ingon yun ko kagahapon nga what could be Trillanes will be telling the impeachment court somehow will be redundancy of what will the AMLC will also reveal through the executive director si attorney Ronel Buenaventura. But be that as it may mga kababs, na naman tadi ha, na desisyon na nga di naging nila isa lang si former Senator Antonio Sani Trillanes. Totong ipadayon nga matod pa sa kani Senador nining maong kandidat doon ay 211 milyones pesos nga BPI account nga konektado ngadto sa kani presidente og sayang anak nga karon vice presidente mga kababs. So mo ni usa sa iyang mga gibutyag unya niadtong nasundan ni atong Mayo 2016 mga kababs. Adihang timan ininyo ha, presidente na niini si kani presidente Rudy Duterte April 2016 wa pa dining dapita ni daog na ni si Digong. Or rather, before pa kani, kay this was in May 3, 2016, mga kabibes. Nirelease yung mga dokumento nga appeal na gyud ang mga uban pang mga anak sa kani presidente. Yan ang gi-appeal si Congressman Paulo Duterte nga niya pa doon ay mukabat sa 51 milyon pesos nga credit transactions. O niya mismo sad ang karon vice presidente nga kaniadto Davao City Mayor pa nga dunay 111.6 million o niya ang karon Davao City Mayor nga si Sebastian Basti Duterte nga dunay 113.2 million mga kabibes. Ah, so mao na unya pagka sunod tuig pagka February 2017 iyang gibutyag sad ang kalabot nining si Hanelet Abansinia nga inahan ni Katie Duterte. Ah, matod pa nila si kanwaip, no? Adili na mahimong si kanwaip. Kabuam sila makasal sa ano pagkawaip, mandi man mo kasado.
2: Pito ka!
0: So, ibutang tayo kanuhang batala na lang ni si Hanelet Abansinia, si si Shileto Hanelet Abansinia. Nga sa usaka 18-page document, ha? Iyang gibutyag nga si Hanelet doon ay 187.16 million nga bank accounts nga iyang nadiskubrihan. So maulag gini kung ang pakutana diin maniinigod si former Senator Antonio Sanit Calianis, which I think is really problematic. Kay daghang kay makompromise, dili magod siya kanabang official channel. Di man siya taga AMLC, unsa man ang iyang unsa man iyang kanang legal standing na sad, unsa man ang iyang legal personality. Mao nay usa sa mga tan-aw nako mga kakulian mga kabibes. Unya kanang kining tanan duna ni mga discrepancy sa salen kay wa man ni gipangbutyag sa mga Duterte mga kabibes. Ha? Unya ni atong higayon na sad usa sa mga aliado ni Anthony former Senator Trillanes, kining gi-dismiss ni President Duterte nga si kanhi overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang nga kanang matod pa ni Carandang nga nakadawat sa mga bank transaction information gikan sa AMLC unya nagkonfirmar sa mga gipangbutyag ni Trillanes. Mao to nga gi motive para nako bindalo ang napahamak noon si Carandang, but just lately gi-reinstate siya mga kabayabso niya natagan pag mga benepisyo kay na probahan mangyod nga ang katong gibutyag ni Trillanes so niya na confirmar ni Carandang na recorded yun dito sa Anti-Money Laundering Council mga kabayabs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya di lang diha kani magod si former Senator Trillanes ug mahinumdo mo siya'y usas mga nangusog nga kanang dangat yun sa International Criminal Court ang gihimo sa Duterte administration. Labi na silang war on drugs. Kay sama sa akong gisulti din eh, kaniyato magod ang nagsugod yun katong mitaliwan nga si Attorney Jude Sabio. Ha? Taga dito sa Misamis Oriental mga kabibes. Nga kanang waypalad nga na kabsan sa iyong kinabuhi atul sa pag-COVID. Kay naigo ni COVID in town. So prior to his death, si Sabio ni withdraw as counsel ni kanang Edgar Matobato. Kung mahinumdo mo, mauni ang katong ni kanang ni-squeal ka ni ato nga kanhi matod pa niya self-confess nga sakop sa kanana ang DDS, Davao Death Squad. Ni withdraw si anhing ato ni Sabio kay matod palagi niya gigamit lang siya sa politika ni former Senator Antonio Trillanes. But then again, gipadayo ni Trillanes and look, kung siya nahitabo, ni-prosper ang mga paninguha ni Trillanes, muna ang, let's say, the rest is history. Gi-aristo ang kani presidente sa milabay tuig, nga tuan na ron. Biyahing dihig dayon siya, tuan na priso sa dihig, Netherlands, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So dihang dapita, makaingon ka nga medyo personal na iba. And I think, usan ni sa mga natanaw sa mga kanang mga sakop sa prosecution panel kay you know what, taghan kayo kontra sa kanang siya nga na ana sa naa karon sa Senado si former Senator Trillanes and usan gid ha si Senate Minority Leader kanana ang Senator Alan Peter Cayetano. Kaysa niyang mga senador pa din sila, di isa ni sila magkasabot. So I'm sure, madugangan ang mga paninguha ni Cayetano nga dili yun palutson ang mga testimonya ni former Senator San Trillanes, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutatan.
0: So kana mga lakip na sa mga nakita nako nga mga babag, ha? Nganong wa gid nila padayuna nga testigo si former Senator Antonio San Trillanes matod pa ni kabibes sa 3401 gikan si Kabibes Roy sa tisa ningon sa dinhi. Kabibes Tonton, good morning. Dili angay nga i-postpone sa Senate Impeachment Court ang naka-schedule ga trial nga nakahatag pabor sa usa ka team kay sama ra nga ilang gi-delay ang proseso aron makahigayon ang defense team nga makaduktor og makatangtang makapangitag lusot sa mga documents nga gi-present from Roy sa tisa. Kada na ang doon na kay punto ka vibes pero saan naman na desisyon na naman na mo man ay doon na naman ay kanang unsay nga niya na doon na ni desider na ang impeachment court na karong Lunes ipadayon kay ila tong gitugtan matun-an pa sa kanang defense panel ang mga dokumento nga matod palagi ni Congressman Chiljok nung hagbay raman na, uy. Ha? Well, matod po sa dinoon, doon na sa wisdom ang sugyot ni kininiang Senator Judge sa kining Senator Kiko Pangilinan ingon siya nga, what is just one day of delay kung atog yung mahibawaan ang tinuod. So medyo nadilatar yun noon, but I hope ini kalunis pohon mga kabibes ato nagyong mahibawan kung pilagyod ba ang mga bank transactions, kung pilagyod ang kwarta nga iya ni Vice President Sara Duterte og ni Attorney Manasseh Scarpio nga na-recorded sa Anti-Money Laundering Council, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutatan.
0: Yaka ni Kabayan, 4664, mahimo yun ni Philippine History si BP Sara, sir. Mora ni ang BP nga daghag kaso, hihihi. Bitaw, no? Sakto ka, Kabayan, sa 4664, kay gawas din niyang impeachment trial, kay bawa man ta nga doon na siya nagungong kanang kasong plunder daan. O niya, naapay ka tong kasong grave threats. Nga, pertigalin niyang dito, makaingon ka nga niingon siya nga wala kuno siyang tiwala sa korte. Wala kuno siyang tiwala sa kapulisan. Sus, nahuog ba nga daw iyang gisamot og duot ang iyang amahan taon nga na-preso dito sa The Hague? Kaya nga ano, kanagong istoryahan mga kabibes. Ha? Mayroon kagwa kay Salix Korte. O, inyo bitang gustong papaulion kay matod pa ninyo, pangsyonal ang korte sa Pilipinas. O niya karun, imong anak, maingon nga way Salix Korte apagkasmukoy na istoryahan. Ayaw! So, mao na yung mga kalambuan mga kabibes nga why hearing karon ang Senate impeachment trial, but doon ay press conference sa karong alas 10 dito sa Club Pilipino si former Senator Antonio San Trillanes, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutatan.
0: Inani mga kabibes ba? Kanaman kung okay mo kung balansihon ba? Sakto ni si Kabibes Fred nga mahuog nga maduplikar ha, maduplicate ra ni former Senator Antonio San Trillanes ung unsa manggaling ang kanang mga ibutyag sa Anti-Money Laundering Council. Mabita ito nga sakto gitong wisdom unta ni Chief Escudero. Nga paunahan sa ninyong Anti-Money Laundering Council, yung isunod si San Trillanes. But I just do not know anong wala man na ma-desisyon ni sa prosecution panel. And this is my take. Basig doon ay mga non-banking issues. Dili lang kalabot sa mga depositos banko o mga account sa banko nga mga materialis nga anaa sa pudero ni former Senator Antonio San Trillanes. And this is my kanang wild guess nga lakip ni sa mga milagro dito sa Davao City. Because you know, San Trillanes lagi, he belongs to, sawa pa ni San Himong politiko, ibao mo gin mo nga, graduado sa Nis Philippine Military Academy, o niya, sakop ni sa atong armadong kusog sa Pilipinas. O san ni siya kasakop?

0: kuya. Medyo valid kayo ang rason nga no gi-withdraw nila ang pag-witness ni Antonio Trillanes IV. Gawas po dili siya maka-full blast og hatag og testimonya, may pa mag-press code siya. I agree. I concur, kuya bro, Jet, kananaang Jet Li ni anang imong observation. Gikan ni Kabibes 4541, certified palaaway jud ni Spitra Kabibes, daghan kaayo og kaaway sa Senado. Trillanes, Zubiri, Lacson, I commend former Senator Trillanes because he is right along with all his, with all of his allegations against the Duterte family. I also agree with your observation, Kabibes 4541, but then again, kinahanglan mag-god og establishar bitaw og doon na ba siya ay personal knowledge? Mahog mag-god nga, with your respect ha, mahog mag-god nga hearsay, na? Panangit, pangutanon siya, din man inibugikan. Yan ang ibut siya kung kinsa iyang source. Religion. Ha? So, tungod ka din niya mabutyag iyang source, ha? It will be a hearsay, not even an evidence. Ha? It will be hearsay. Ha? Mag-uwang rasmarites ba?
1: Arangkada sa Butang.
0: So, diyang bahina mga kabibes, tanaw ko niya, dili lang kada, daghan sa good siyang na na-inkwintro yun kay hebao man mong sa ni Trillanes palaban sa gid kayo. Ha? Sa kay buhato ni aron makapanimaw si Petra naman si kananaang Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. May mo gid sa pagi nga oy, patuyang ka malang ka. Ha? Hirsay man ang imo. Di ka mo interject si kining Senator Alan Peter Cayetano knowing kontraryo ni silang duha. Niya, napa si Senator Bongo nga of course mulaban gini siya sa mga Duterte mga kababs labi nagmahisguta ng mga panghitabo sa Davao nga unsa lagi sa bago pa ni nabutyag doon na lagi matod pa sumpay ano ibang gibutyag ni kining former corporal Rodolfo Gracioso nga kung si kanang Lord Alan Velasco nang malit og unom kabalay nga ngadto nila gipang taguan ng mga kwarta. Himo nilang cash houses dito sa Davao mga kababs ang mga Duterte hotel gud ang ilang gitaguan nga hangtod ron wa gid nila ablihig balik. Mato di kababs sa 4664 okay ra na sa Prescon usa sa Sentry kay kung match sa mga witness iyang ipakita pwede na siya witness ug balik. Okay, doon na kay punto kabayib sa 4664 but murag definitive naman itong pamahaya gahapon ni kining lead prosecution counsel Congresswoman Jerby Luistro nga di naging nila ipresentar si Senator Trillanes. I think they are convinced enough ining mga ibutyag sa anti-money laundering counsel. And you know, if it's coming from the executive director of the anti-money laundering counsel, ligoon kayo ng ebidensya, lisod ka na niyo mabaliun. Ang kanimanggong kang Trillanes, mga kabibes, it's about, not only about the authenticity, but about unsa man ang iya laging, sama karon nga, he is an ordinary civilian. Ha? Mahugman, din man, kagika na, mayong kagikas bangko, kinsa mang opisyalas bangko ni hatag ni mo. I don't think so nga ibutyag sa ni San Trillanes yung source. Ha? Kay walagi siya ay sa pagkakaroon, wala siya ay kanabang katungdanan sa gobyerno. Di sama sa kagahapon ha, kanilang ha, ipanaging na to. Kagahapon ang nito nga mga register of deeds nga part of their official functions. Pagkakaroon magod, ha? Being a former senator, he doesn't have any official function. Mayon tatong na tundo tingali siyang member sa gabinete, but he is not. So, wa siya illegal personality ba? Muna akong labing bukat ka na tanaw mga kabibes. Nga rason nga nung wa nila gidayon og salang si former Senator Antonio Sani Trillanes. Matod pa ni kabibes 760, kabayabs ka na si Jeffrey Tupas nga giingon ni Gracioso. Maoban ang Jeffreyha nga giingon ni Percy Lapid nga gidakup sa Shabu nga giarbor kuno ni Sarah. Affirmative on that, kabayabs 760. May

Percy Lapid, rest in peace. Mao na siya. Kinumdo mo nga kanang nadakpan ni siya kay sa maguto ka party ka vibes niya ambot takaligho tingalis Jeffrey na to. Awa mo na. Kay ba kag unsay tawag niya tos uban mga kabaro na mo dito sa Davao ni Jeffrey Topaz. Matod pa nila lakip ni mga adiktos. unsay man eh gikan ni Kabayb sa Fred Gelbondi Kabayb tontuan medyo lahi nga topic but about Basti ba when he appeared at the Senate Impeachment Court di ba proud kayo ang mga DDS and they called Basti as the mafia boss sakto kayo sila kay mafia is a secret criminal organization that makes money through illegal activities like extortion, gambling and drug trafficking. For the first time ni agree ko siya gisulti aning mga DDS with laughing emoji. Ako pa nang dasunan kabayb spread. Well, what can you expect from the DDS kabaybs? Gani kanabang buhi kay limod si kuanoy. Kining Davao City Mayor Basti Duterte. And remember ha, katong iyang giingon lagi nga, wa man na magis akong lamisa lagi. But remember, he is the ultimate accountable officer. Being the head of the procuring entity, imo man ang, ikaw man ang ultimately mo decider. Kung siya pa yung gunang balaod. Ano pala sa tangitong iya? Kaya matod pa niya, busy ko na siya. Nagtipunog ko na yung ginbuhaton dito sa ilang sa iyang opisina. But you know what? Kamausan ni mo, inani yung magod, kining Basti Duterte mga kabayb, sawa na sayod. He is a graduate of a political science degree sa Ateneo de Davao. So, bigyo na doon na yung eskwila. Mabawit ang mingyong ko, among the Duterte siblings, kini si Basti ang medyo saktog bitamina kitahay ang utok. Nga sama, medyo maayo mo pa sabot ba? Mo storya. Ha? Dili para sa aning pulong o si pulong kanang iyang mga gipangsulti sa social media lahi ra gina actually og si pulong imong isa lang dito. Because pulong it's a public knowledge sa Davao mo na sawa pa ni mo show si kanang Basti Duterte mo na matod pa ni former President Duterte mo na iyahang yung black sheep sa pamilya mga kabibes. Iyan man ang kamugwangan anak mo ni si pulong kamugwangan sunod si Sara niya si Basti. O niya, kaya ba, nagsan mo kay sayang kulo kanidang san nga si Hanelit Abansin niya, muna nga na si Katie Duterte, mga kabibes. So, nilang tulo, kama nagsuon, minus Katie, medyo si pulong ang arang-arang musulti. Mga kabibes, alas 8:30 na, mupost lang ko mga kadiyot, niya, humani ana, buwelta na ta sa uban pang mga isgutanan din sa atong arangkada sa buntag, karong adlawa, palihog, standby.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibes, the sound trip.
1: Oo nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa bubutan.
3: Bueno, alas 8:33 na mga ka-vibes. Kada na abang backtrack tagjutay kay nahimo sa ning mainiton kayo ang isyo kalabot nining pagtumaw lagi ni Basti Duterte. Si ka-vibes 4664 matod pa niya din he. Simple ra ang question, simple ra pod ang tubag ni Basti ni Barbie. Barbie Basti sa ato pa na makakna siya. Hihi. Kanang tugi mo gyung sabton ba ang katong mga panubag ni Basti Duterte bitaw? Ha? Buhi kay siya glimod oy. Ngano ha? Nagdito naman siya nabisto mga kabayab sa niyang gipangutana siya ng atong Richard Duterte nga kaila kay ni ining ha? Ha? Kining GTC si Jaime T. Cruz. Ha? Kayo ni balibad pa to siya, gihikyaran man dayon siya og ya. Incorporator kanining kumpanya nga ang CEO si Jaime T. Cruz. Ha? Wa sa ka lusot dito. Takip nang iyang suot. Ha? Unya, ang maong Jaime T. Cruz mga ka-vibes, the same guy gamaw sa ang kanabang controlling stockholder sa kantong kumpanya nga dunay kontrata sa City Hall sa Davao City mga ka-vibes. Ha? Ang GenCorp Industries Incorporated. So kung magkasosyo magaling sila sa usa ka negosyo, imposible kayo nga wa sa mahibaw nga ang iyang igsuon is stockholder sa dahil sa kompanya nga naglambigit sa maong negosyante dito sa Davao mga ka-vibes nga nahimo ganing special envoy to China panahon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Unya nagiskot naman kitang pulong saan na nahimo pagka-epektibo nga usa ka local chief executive yung itong giangkon nga ako good usunod ko sa pusina mga 3 to 4 hours sa kada adlaw asa ka man I mean hi Monday ka, matod pa niya dito kuno sa barangay. Na ako no sa field. Asos ka balibad. Kadako ang palusot, oy. Public knowledge ito sa Davao City, mga kabahay. Siya ka na sa pulong. Rather si Basti. Lakotsiro ka ng dako. Hilig ka nag-chill-chill. Habit na Robernes. O siguro, asa na po ng abar. Magpuyo sa pulong. Rather si Basti, mga kabahay. Sino ka? Matut pa ni Kabibes 760, Kabibes akong gipakita sa mga DDS ang record sa OCCRP nga si Digong ang the most corrupt president sa 2017. Kisi-kisi ang mga DDS Kabibes, dili sila mutuo sa Google pero og mga apply sila sa abroad og homework sa ilang anak or masaaga ni sa ilang adtuan mugamit og Google. Grabe ka ipokrito ang mga DDS Kabibes. What else is new with mga DDS Kabibes? Mao magina sila mo nang aton lang sila katawan. Adi aron no tanaw na to kung unsa ni anyway, kining usa ka grupo dito sa Manila kaning gitawag og Tindig Pilipino. Doon ay ang giluwatan nga pamahayag mga ka-vibes. Matod pa nila din ay hindi umatras si Trillanes. Siya mismo ang nag-withdraw para alisin ang pressure sa prosecution. So kanana ang that is self-explanatory. nga ato ni hubaron wa musibog si kani Senador Trillanes. Siya mismo ang ni withdraw aron wa nay pressure ngadto sa prosecution. Tinanggal niya ang pangalan niya sa witness list pero hindi niya binawi ang kanyang nalalaman. Iyang gitangtang ang iyang kaugalingon sa witness list apan wa niya gibakwi ang iyang mga nasayran, mga kabibes. Akala siguro ng iba problem solved. Ha? Labitingalis uban nga sulba dahilang problema. Yan itubag ang maong grupo Zori, wrong answer. Ha? Self-explanatory. Dahil bukas, ato pa kagabiin nila, in fact, gahapon pa ni 16 hours ago, dahil bukas from the witness stand to the national stage, ang dapat sanay marinig lamang ng mga senator judges, maririnig na ng buong Pilipinas. Ugma ko nung sukarong adlawa, gikan sa witness stand, adto na sa national stage. Ang dapat unta, madunggan lamang sa mga senator judges, madunggan na hinuon sa tibuok Pilipinas, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Nidugang sila nga no courtroom delay, no procedural hide and seek, no political palusot. Just sentry the documents and the receipts, assuming he delivers everything he promised, matod pa sa mong grupo nga Tindig Pilipino.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Sa ito pa, why langay? Why mga objections? Walay gitawag nila nga procedural hide and seek, kanang magtago-tago pa sa mga procedure. Walay political palusot. Mauna si Sintri. Uban sa mga dokumento, sa mga resibo, kung galing yun, iyang iyag-yag ang kung unsa iyang nahibawaan, mga kabibes. Unya, matod pa din, they wanted him off the witness list. Pangutana. Congratulations. Ginawa niyo ang headline, matod pa nining maong grupo. Maaari ninyong alisin ang pangalan niya sa listahan pero hindi niyo madidelete ang ebidensya. Mahimo ninyong tangtangon ang iyang pangalan sa listahan, sa witness list, pero di ninyo mapapas, di ninyo madelete ang ebidensya. Maaari ninyong iwasan ang kanyang testimonya pero hindi niyo mapipigilan ang mga tanong ng bayan. Mahimo ko nun ninyong kanang likayan ang iyang testimonya apan dili ninyo kapugnan ang mga pangutana sa katauhang Pilipino, mga kabay, sumatod pa niining maong grupo.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Sentry did not leave the battlefield. He moved it to prime time. Wa ko no mo kanan ang mubiya sa gubat si kanil Senador Trillanes. Iyaran ang gibalhin kanto sa prime time but pasabot ang kining press con karong adlawa. Bukas ilalabas ang bank trail, ilatag ang EMLSIC related records, pangalanan ang dapat pangalanan, walang teaser poll episode with receipts, matod pa nining grupo ng Tindig Pilipino, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: So hapit naman alas 9, more than an hour to go. May bawaan na nato ang press conference ni former Senator Antonio Sani Trillanes, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: You know what, other than the bank receipts, mga bank transaction records, I am interested on what are the non-banking information that the former senator will reveal. Bawa naman tayo niya itong informasyon kalabot ni Sammy Uy, katosang usas mga benefactor sa mga Duterte dito sa Davao. Ngayon, kipasangin lang nga sumapan niya, drug lord ko na niya sa Davao City o niya mga tagan o remittances sa mga Duterte. We already know that. So, what else is new from Sani Trillanes? So, we will know that later, mga kapindalang is oras. Mutak doon yun, ugway, kakulian. So, of course, timing sa noon eh, kay why hearing karon sa impeachment trial? Ang maunod ron sa balita, mga kabibes, kung on sa manggaling ang ibutyag ni former Senator Antonio Sani Trillanes, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Of course, muli mo gid mo deny niya ng mga Duterte. Unya most probably ila pang ikiha si Senator Llanes, pero away kurat man sa Senator Llanes, di na mahadlok kung kikiha lang. Akong tanaw mga kabibes, kinini ang di good. Okay, dunay pamahayag si ko ano? Jeffrey Tupas nga giharas dai kuno siya. Kisa may niharas ni mo Jeffrey, Jepoy. Asos, Jepoy, kaklaro ada Jepoy.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Mao mong gunin siya ang ginganla ni kanang Rudy Gracioso nga mausugoon ni Vice President Sara Duterte nga ihatag atong Jepoy ang malita. Yahaya Jepoy ha. Asos. Muna nga kinibang mga tawhana para nako bitaw. Mao ni mga nakadagdangan sa Pilipinas oy. Ha? Kanibang inguniining klase nga mga tao? Unya ang kapait ba kay nagbisyo pagyod ang ginadiling drugas? Ha? Good morning Sir Tonton, sigon sa sulti ni Senator Trillanes sir. Kung tuhuan nato si Basti sir, ang tanang mayor pwede na makigtransact og negosyo sa ilang igsuon. Salamat sir. Gikan ni Kabibes 9255. Yes. Gisulti na ni former Senator Trillanes, and I don't know if he also has information regarding nining nahitabo diha sa Davao City Hall. Good morning Anthony Kabibes sa Boye Terrosa. Shout out Kabibes, naminaw mi diri sa bangko. Yeah, salamat kayo. What bank is that Kabibes sa Boye? And you know, since you are banking people, I know nga kaibaw mo nga basta anti-money laundering council, and ako lang ning i-recapitulate akong usbon to akong gibutyag kani Anto Kabibes. Nga kana laging mga records nga naabot diha sa anti-money laundering council. Wa nay trampas. Because under the anti-money laundering act mga Kabibes, obligado ang tanang mga bangko sa tibuok Pilipinas to report to the Anti-Money Laundering Council if and when kung ang kantidad sa i-deposito o i-withdraw moabot og 500,000 pesos mga kabayos. In other words, kanang naabot ito sa Anti-Money Laundering Council, pinaagi ni Executive Director Ronel Buenaventura, those are coming from all of the banks in the entire country, and you can never manufacture ibang transaction. Pwede ka ng mga resibo, pwede na nimo makadana ang mahimuhimo lang na binag-scammer ng usang katao, but never the bank transaction. You can never manufacture that. Tigin na nimo mapiki. O na nga parang lagi na ako, niingon bitaw ko sa pagsugod ako nining atong programa mga kabibes nga I concur with the opinion of Congressman Terry Redon, nga miyembro sa House Prosecution Panel, nga not only the smoking gun, but the nuclear bomb against Vice President Sara Duterte, kining mga transaksyonis nga naabot nito sa Anti-Money Laundering Council, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: And if and when maprubahaning kaning 300 million nga remittance from China nga naabot ining kompanya nga gipanag-iya ni Attorney Manasseh Scarpio, although bisag butang ta kay matod pa lately man kuno ni sa ato pa pwede silang makalusot kanang wa pa nila deklara sa SALN mga kabayos, because again lagi timan ininyo ang reglamento kabahin sa pag sumiter og SALN every April of the year. Ang tanang mga opisyal sa gobyerno, they are obliged to submit their SALN to the ombudsman. So if it's after April, pwede sila makalusot nga, we will have to report that next year niya. Next year, naunya pohon. But the question is, nganong inana ang maong kandidat sa kwarta? Nganong miabot og 300 million pesos mga kabibes?
2: Arangkada sa kabutan.
3: Good morning Anthony Kabibes sa Brando Santisas. Matod pa niya, happy listening to Randy Santisas. So, ingon ni Kabibes nga kanabang significance ni ining pamahayag sa Anti-Money Laundering Council? Nga, it just so happened nga si Senator Trillanes, according to the grapevine, also have access ni adto sa mga opisyal sa Anti-Money Laundering Council, because, you know, di man basta-basta po ang personalidad ni Sonny Trillanes, bisan tuod og civilian na siya ron, ordinary citizen na siya ron. He has been former senator. O niya, spoko na ni mo na ni lead pag kodita, although he failed on that kodita, mga kabab, silang grupo sa Magdalo. O niya, naapon siya sa Naval Intelligence, dili basta-basta nag-network. Namagarito yung mga istorya kaniya ito nga mismo ang milabay nga Aquino administration, mao ni siya gihimo nga channel sa pagkisabot sa mga inchik kaniya ito sa panahon sa hinumdomo. Gatong duhay dahil krisis kalabot sa relasyon sa Pilipinas ug sa China, mga kababs, kaya ba kag kaysa inipahigayon o backdoor negotiations niya ito? Ha? The guy was former Senator Antonio Sonny Trillanes. So, ingon ni ana ka-extensive ang background ni former Senator Antonio Sonny Trillanes, mga kababs. Yeah, tanaw na to karong adlaw. Kung unsa gyud ang di ay bago kayo nga komentaryo si Antonio Contreras. Niingon siya din niya ay doon sa mga DDS, mula sa professor na kakilala ko hanggang sa troll na nakalock ang account at nagsasabing naduwag si Trillanes dahil ayaw magsalita under oath. Ito ang tanong. Kung nagtestify nga si Trillanes under oath, hindi ba siya pipigilan ni Sheila Sisson at mga kasama niya sa depensa? Hindi ba siya pupukpukin ng objections kasi hodang hersey ang testimony niya o wala siyang kakayahang tumistigo at inkompetensya? Aber nga sagot. Mo na ilang gipa katapron nga nanalaw ko doon sa ni Trillanes, but I think this is, to be honest, ang akong take in it, this is tactical in nature. Kada bang matod pa nila, mga kabayabs, nga aron dili ba maguba ang plastada ron sa prosecution couch, panel. Sa uban pa na sa mga kanang mga young generation, sa mga millennials, kanang matod pa nila 2 steps forward, 1 step backward. Kay ngano ka vibes tanawa ron? Masidro na noon sa balita si former Senator Sonny Trillanes. Kay timing nga why hearing ron sa Senate impeachment trial. So it will be him. So the headline today will be Sonny Trillanes, and kung kanyan to, Milabay Martis, si Basti Duterte, karong adlaw, it will be the turn of former Senator Antonio Sonny Trillanes, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: And tanaw na to, because again ha, para nako, kung unsa manggaling ang ibutyag ni Sonny Trillanes karong adlaw, I think muingo ng uban nga kada na ang singal ni ana, has been politician si Sonny Trillanes, kaya napilde ganun siya, may lanchar siya mayor dito sa Caloocan. His political kada na ang political life will be resurrected if ever he will have explosive information and revelations today. Muna akong baruganan, ha? Pero ang atong gituhuan nga pabuto, o niya nga kanang ngilngig kayo, o niya kanana ang dili gani sakto, dili pulido, of course, magpabilin nga ang iyang political life, mga kabahib, sa di nagina mo, di na mabuhi. Permanente na lang yung patay o maohon. So, dili na to i-prem. Tanaw na to kung saan para na kung sa ibang-o nga iyang ibutyag. Kay if he will reveal katong 2016, niya, mabutyag ragyapon sa AMLC, of course. Sakto to nga tong kabibes kanya, it will be iyarang i-duplicate. Mura ba o kananaabang, mura siya o nag, mura siya nag-copy-paste kung unsa may ibutyag sa anti-money laundering council, mga kabibes, and that to me is namong mga tigbalita mo na giingon nga bahaw nga balita. So I hope he has something new in his position right now, mga kabibes, kung sao nila. Sus, ngilngiga niyo. Na-pick up na sa usaka na kong network kining matod pa nga kining Cali 88 Foods Corporation. Sa EMLC Records kang gisumiter lagi. Tanaw na to kay si nagpaigot po si kanang House Prosecutor House Lead Prosecutor Congresswoman Jermaine Luis Tro. Kay matod pa niya sub judice rule niya basin ko nang makapian sa siya og unsa na makamulta siya og 30,000 pesos, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Well, tanawon na to na niya, tanawon sa nato og tanawon sa nato og makonfirmar ba na ni former senator Sonny Trillanes, mga kabibes, kanang maong impormasyon. O tanawa kung gitanaw sa kananaang usay nga na social media ron. Kanang grabe trending si former senator Antonio Sonny Trillanes. Oy, kay numdum ko ang mag kuanday mag-anak nga sana mag-inahan nga senator Lauren Legarda og si kananaang Batangas Congressman Leandro Leveste. Ikaduha naman dayg buwan ron. Ngawa sila din is nasod. Kumusta na kanin duha sa? Saan man kanin? Matagaan na sila asylum dito sa Europe. Sus. Kinibis jeep to pass ba? Ningon ko no, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Nasa Japan ako mula September 19, 2018 hanggang September 22, 2019. May kopya ako na itiket ko. Meron ding tatak ang passport ko mula pagpasok ko sa Japan hanggang sa pagbalik ko sa Pinas. May Facebook post din ako na nasa Japan ako nung panahon na yan. Okay, tanawang tani. Gitandi sila ni Rodolfo Gracioso. Huwag mo ang galing ng istorya, ka vibes. Tanaw na ko, hugaw sa ning gisulti ni Rodolfo Gracioso. Pero tanaw na ito ni. I will try to double check this information, mga ka vibes. Kay ako lang ning gibasa kay kanhirabanis officials gobyerno nagpost ni ni a lawyer whom I know personally. But let me check on this information of his mga ka vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Pupila na lang ka minutos ang nahabili nato sa atong panag-uban karong adlaw, mga kabibes. By the way, since today is Friday, posta ini ka Sabado o Domingo. And Lunes pohon, mag-iskot asat ka sa atong uban pang mga hisgutanan, mga kabibes. Asus ngingiga, no? Kaniba si Baste, baligya kinilang mayo. Pero, basta lang, sugot mo atong presidente, kanang pertig pat mabulit og patik ang lawas niya tag pilar ka oras mo musuod sa opisina sugot mo inana niya klaro kayang namakak, mga ka vibes. So ato nang pabuton kung unsa magaling ang mamahimong ibutyag karong adlaw ni kanhi senador Antonio Sonny Trillanes. Ang ako kong tan-aw, mga ka vibes, kaning kalabot sa drug links, bahaw mo gud ni. So what else is new from Sonny Trillanes? Kaning iyang gibutyag nga gikan ni Sammy Oy adto man ning November 2024. I hope iyan aning maprobar kanang maklaro niya. So tanaw na to. Basi diay do na siya mga resibo sa bangko nga iyang nakuha. Well, of course dili na admissible as evidence kay ang mag-ibutyag ni Sonny Trillanes kung kinsa iyang source niya. So tanaw na to. O niya, mga plug transactions, ang ako laging kananaabang wild guess ni niya, mga kabibes, doon nagyay non-banking information si former Senator Sonny Trillanes kay Butiag. And I think still have to do with money. Ha? Kwarta gihapon. Kay masing nasubay niya kung diin yung maagi ka ng mga kwarta. Ha? So ato ng tanahon, masing na siya resibo, mga litrato, doon na ba siya nakuha ng mga confessions, we don't know really. And mabitaw nga daghang kayong nanganghang anong wa siya tugti nga mupadayon o gi-withdraw. Siya ganit mismo ang ni suggest nga to ni kanang lead prosecution counsel, Congresswoman Jerby Luis Tro, nga di na lang siya ilakip sa mga kananaang prosecution witness sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Mga kabibes, sapit naman alas 10, mga kapin sa oras talang yun ang kuwang. So atong atangan kung unsa manggaling ang mamahimong mga information, mga revelations ni former Senator Antonio Sani Trillanes nga gikatakdang mapatawag og sa ka-presscon dito sa Club Pilipino karong adlaw, karong alas 10 sa buntag ning adlaw nga Biyernes, pitsa 2 sa buwan sa Oktubre 2026. On that note, mga kabayb, sangaan sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Gara o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Buelunueva. Sa kanunay, ako gihapon ninyong kabaybs, si Tonton Alcosantugup nga magaingon. Hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabulik ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat, mga kabaybs, hangtod sa Lunes puhon. Thanks God, it's Friday. Kabaybs, mauna ni!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Padayon ng good vibes this weekend. Sabado pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni! Mauna ni!
0: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, bukton na kong samot!

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa iyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni! Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavais. Kavais. Mauna ni.
1: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Mauna ni.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkat

Huwag susama ang pagsaulog sa Pasko kung kauban ninyo ang inyong mga higala, pamilya o mga ka-vibes. Merry Christmas gikan sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
4: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

0: lalaki.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si Kabab.

0: Point 1. Maana ni?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

atong oras, mga ka-vibes. Alas 11 sa is na sa kaotohon. Mayong oto, may pagpanioto, may pagandam sa panioto, mga ka-vibes. So, come on, aminaw. Sa inyo ang paborito nga sasyon sa radio sa dial. Sa inyo ang mga radio, 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka-vibes.

on your radio DJ din mga ka-vibes. Ako na. Oh. Ako na. Oh. Diba? Diba? May pagpaminaw sa tarang mga naminaw karoon. Ilabi na kayo sa katong mga drivers na to diyang naminaw. Taxi drivers, grabe.

happy weekend, mga ka-vibes, no? Oh, katong mga minaw na itong mga kaunan ra, samtang naghukad sa order. Oh, gigawas ang steeping. Okay kayo.

size. Oh, nagpilit ang simod, nagpilit. Oh, alas 11, geez na. Alas, sige, DJ Louie. Bunal, kay Laos-Laos na eh, Bunal. Kung naman mo yung mga greetings, yung mga pasyarot, mga ka-vibes, live na takaroon sa itong mga social media. Sa itong Facebook page, DJ Sprocket Remix. Sa itong TikTok account, DJ Sprocket Gun na to. Pwede po mo padangat sa mga text greetings. O i-text lang or itawag sa 0995-472-0802. Nagsakyod-sakyod while nagpritog bulad. O ka na. Alright, DJ Louie, hala sige. Handusay.

Oras na to mga ka-vibes, alas 11:19 na! Tamo na minaw lang yapon sa programa ka-vibes, sa Udto. Maayong Udto ni DJ Jesse Mahinay. Walay lain na to niya, amigo nga na namaligya niya ag fried. Diya tungod sa 7-Eleven sa may Pier Uno. Oy, maayong Udto ni Maria. Salamat kayo sa imuhang kanang fried chicken nga gipakapinan. Nindot na siya palitan niya, kanay pakapin. O, pakapin. DJ Jel, pre! Mayong Udto ni mo, pre! Mayong Udto po ni Love Merlato. Naminot sila diya sa may Langlang, Danawa City. O, gani Adonis Alfarero Labaya. Maayong Udto. O, bunalig sakto ning madag-umon nga kautuhon. O, madag-umon na siya ron, pero base sa kwan ka ganina sa weather update, init kuno ron ha, init. And hello ni Duran Mark Ninyo. Naglanog-lanog tayo sa may Lapu-Lapu. Yes, so alas 11 hantod ala una. Programang ka-vibe, sad-sad sa Udto. Maayong Udto ni Chairman from Hulo-Sulo. Hello! Nitanaw ni sa ato ang live diri sa TikTok. O niya, hello ni Shane Laurnilia. Or Laurnilia, alright. And hello ni Tauros. Maayong Udto ni mo, Tauros. O sa manitanaw diri sa atong live sa TikTok, sa Facebook page. O kung ganahan mo share sa atong live, i-share ninyo pala yung atong live. I-share ninyo maski asa. I-share. Alas 11:21 na mga kabab. Alas sige, bunal.

Ipon magpalupig ang ato suking tigpaminawa si John John Macias. Ang usa sa mga dato diya sa may Mount View Village sa may Kiyot Pardo. Ha? Mga tong, nagsaba-saba na sa nangiyahang o service. O nilagpot na kuno ang iyang sa nilagpot na ang iyang atop sa iyang sakyanan. Ha? Na nakasa naman nung tani. Did you know it? Nakasa na nung tani. Oh, malatos bunal. O nakon siya sa Ayala. Niya padong siya sa Marikodon Lapu-Lapu. Iyang kuyog si Marjon Lagaylay o si John Michael Kuna. Ha? Alright, may ngoto niyo tanan. May ngoto, masong ngoto, masong ngoto.

Aminaw ni Maria Bosing. May ngodto ni Mog, may pag-volume si mong radio niya, ah. O niya, siyempre, dili po na palupig si Ma'am Almira Ginares. Diya sa may CCF Housing, sa may Florida Street, o Mapad Mandawi. Naglanog-lanog kono siya diya, ah. O, iatubang si mong mga silingan diya, kanang Ma'am Almira, iatubang si mong mga

Pampang Argao, maayong tagapaminaw. O niya, pa-shoutout, ta-idol Nyor, ayon Nyor. O sa akong mga driver, si Boss Rodel Disukatan, o si Boss Richard Manluiswe, nga nag

this way. Alright. Salot nyo na mga kabansa. Salot-salot. Maayong oto. O sa mga taga-Bukidnon, maayong oto nito na maayong oto. Maayong oto.

Motors Bunggo and Hyundai Porter. Salamat. Alright, mayong pagpaminaw niyo diyan, ha? Maayong pag-volume sa inyong radio diyan, mga kabahad. Sa ayaw, gini-limit ang volume, ha? Pero dili maguba ang inyong radio. Oh, volumig maayong.

og ni Papa Dolls nga nagsangkig. Onya Ohio from Totori, Japan. Sarat ni Rinan Colipano. Oga, shoutout po sa mga taga Tubigon, Bohol. Sa mga kauban sa Starcrafts. Oh, Starcrafts. Alright, mayong oto ninyo ito na diha. Mayong pagbunal. Grabe. Mayong oto po ni Alvis Kumaling. Shoutout ko sa tanan taga Ipil, Zamboanga, Sipil.

Ali, Alida, Alihado family. Always na minaw dire sa Banika Ukanya Karkar. Mara kung ganaan ninyo dia ha. Volume yung radio, volume, volume. Shoutout po sa tanan mga taga Dagohoy Bohol. O sa mga taga Hampang Argao, maayong udto mga kabay.

A las 11:37 na mga ka-vibes. Onya, may pagpaminaw, no? May pagpaminaw ni Kevin. Ni Ala from Cambilo, Guba, Cebu City. Maayong utok, may pag-volume sa imong radio diya sa mataga Guba. May utok ninyo ito na diya mga ka-vibes. Onya.

0: Bakit?
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes,

mga kabads. Onya, syempre, nag-play taog Christmas song karon kay. Namatay di pahigayon nga Christmas countdown. 84 na lang or 84 days. Sa dili pa magpasko mga ka-vibes, no? O advance, advance, advance. Merry Christmas sa tanan! And advance, happy fiesta di ay. Sa Barangay Union, karong umabot October 11 and 12. O unta na ay mga imbitar nga taga-Union na to di ha? O ina, mga imbitar mo taga-FMR. Alright, sige, DJ Louie!

Faith Aliganga from Naga Pangdan, City Riverside. Happy, happy birthday! Also, tara mga nag-birthday karon. Pizza dos karon ha, sa buwan sa Oktubre. Oh, happy, happy birthday ninyo tanan diya mga ka-vibes. Oh niya, pa-shout out dol dere ni Rodrigo Robert. Ramon Jeffrey. Gikan sa Manggahoy, Valle Hermoso. And of course, si ka-vibes,

Visit lang mo kung asa inyohang pabor. Live na karoon sa itong Facebook page, DJ Sprocket Remix. Ato ang TikTok account, DJ Sprocket Gunato. Pwede po rin i-text sa 0995-472-0802.

sabato Mago Vibes a las 12:27. DJ Sprake, shout out to ako mga amigo MJ, JM, Jurix, Jumel, na Nanak Uyet, JMar, oga si JR sa Sandy Aini, taga Colon, nagakip ko ay may pagpaminaw ninyo tanan diha. Maayong pagpaminaw ninyo tanan diha mga ka-vibes sa Colon, nagakip ko. Hello ni Ruby, BR Cal, hello ni Fia, Tan. Hi, Fia. Tamaula pagka-follow nato diha sa to Facebook page, sa to ang TikTok account. Please do follow me. O kayo po mo kalimot sa pag-follow sa itong official Facebook page sa ito ang Istasyon 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Oo, 93.1 FMR Cebu. O mo na ito ang official Facebook page.

Nga guwapo. Uy, buyang. Managanya gabi. Bernice Rabaron. Oga sa driver ni Muel. Naminaw mi karon. Sa Lapu-Lapu while nagbiyahe.

liver og eyes. Uy, mayong udto. Amping mo sa inyong biyahe, ha? Mga ka-vibes, amping-amping. Pa-shoutout dire sa UP, University of Patong Camotes from Florentino family. Bago rin, ha? Bago na.

Ano na mga greetings niya? Ayaw mo kaulaw, i-comment lang sa atong live sa Facebook page, sa TikTok o sa atuang text line. Oh! Live na karoon sa atong Facebook page, DJ Sprocket Remix. Ato ang TikTok account, DJ Sprocket Gunato. O niya ato ang text line, official text line 0995 472

0: Ahora está tomando vibes a las 12:54. Nada sacando. Rabia, party, party, party, party. Ayo, te. Dotot ni andot. Dot, tarot ni merot. Masong otto ni merot. DJ Louie live on the mix. Mga ka-vibes, our vibe mix DJ. Og syempre, daily makompleto ang ato ang programa karong adlaw-adlaw Biyernes. Kung walay greetings, plugins, and everything. DJ Louie, hello!
1: Ay, mayong odto, pre, mayong odto.
0: Maayong odto.
1: Oh, nya ako lang i-shout out ni ang mga tigpamilawan din nato ining programa nga sad-sad sa odto, no?
0: Oo.
1: Ang mga taga Forever Boys.
0: Oo.
1: Sabi na sa mga team Kuyakoy. Og ni Ryan Mahinay, ni
0: Ryan
1: Mayong Pagpabinaw, Ryan Mahinay, ni Pakoy Kuyuka, ni JR Laborira.
0: Hindi
1: na tanan diha. Mayong Pagpaminaw niya, ako lang din pasalamatan ato ang tong pitcha 29 diha sa Gimbal Kumustila, no? Thank you kayo diha sa pag-invite. Full pack, successful kayo ang kwan, disco, no?
0: Kana?
1: Salamat, salamat kayo. Maura, pre.
0: Maura!
1: Thank you.
0: Alright, dagan kayo salamat. O, ganyan na dungog. Si DJ Louie. Alright, natay 5 minutos na lang na naibilin. Alas 6, sana pa'y mga greetings na ihunat na ninyo. O i-text or i-tawag sa 0995-472-0802. O niya, live na punta karon, ha? Live niya punta karon sa ito.

0: Gigilo, Molima Gitgit, o may pagpaminaw diha sa may Upper Riverside Inayawan. Naglanog-lanog kuno ta diha. Ah, mayong oto niyo to na diha. Oga! Welcome home. Oh, welcome. Welcome sa syudad. Jens Leoy Otadoy. Oh, andot. Ari sila sa syudad. Oh. Yes, I'm down. Yeah, yeah, we will. O niya sa tanang mga naminaw, ha? Salamat kayo ninyo mga kapatid. Mauna kini magpatigong na kami kami duha ni DJ Louie. Salamat kayo sa pakiguban ka na mo suloy sa duha ka oras sa programa ka vibe sad sa Odo. O niya, syempre. Ato pasalamatan DJ Louie. Pre, salamat pre, ha? Salamat kayo sa imuhang oras o panahon nga gigahin. O sa ito mga ka-vibes po, salamat, salamat kaayo. O muna ni magpatighog na may mga ka-vibes. Musunod na ang programang Request 931 ni DJ Rico Mambo. O kinidin yung ubos nga lagad sa kahanginan, wanagay laing sabaan. Iga! Butan! O glabaw sa tunan! Kano? May lain pa? Wala in la mion radio DJ dere sa Sugbo mga ka-vibes ako ra gyud na. DJs par racket gunato. Og ato na mi mga ka-vibes amping ambi mo ta na diha padayon mo sa pagpaminaw dere lang. Sa inyo paborito nga sa radio sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka-vibes. Mana ni ato na mi mga ka-vibes og amping ambi mo ta na diha kay love love. Ko kamong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes. On top niya ganda la una sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes,
3: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, ka-vibes, Biyernes na, Oktubre 2, tuig 2026, o ganyan na ang FMR News Break. Final schedule alang sa mga unclaimed fuel subsidy gitagda sa LTFRB 7.

0: Ipaibalo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB Region 7 ang katapusang higayon sa pag-claim sa mga wala pa makuha ng fuel subsidy ng kwalipikado ng mga TFUG o TNBS beneficiaries. Biklaro sa LTFRB ng kini alang lamang sa mga beneficiaryo nga naa sa listahan sa mga beneficiaryo apan wala pa makahigayon sa pagtunga sa una nga nakaschedule nga payout. Ang mga driver o operator nga naa sa listahan sa mga beneficiaryo nga naa sa lalawigan sa Bohol karong adlaw Oktubre 2 maoy katapusang adlaw nila sa pag-claim sa maong subsidy. Ipahigayon kini sa Bohol Provincial Capital gikan sa launa sa hapon hangtod sa alasay sa hapon, samtang ang mga beneficiaryo nga anaa sa Cebu karong Lunes Oktubre 5 maoy katapusang higayon nga makubra nila ang ilahang fuel subsidy sa buhatan sa LTFRB Region 7 gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ipahinumduman sa LTFRB ang mga beneficiaryo nga dalon na gayod ang kompletong nga mga gikinahanglang dokumento aron nga mas paspas og hapsay ang pagproseso sa ilahang subsidy. At ang iyang laing balita karong alas 2:10, sugda na nato ang sound trip sa programang Request 931 kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabay!
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: 93.1 Mauna ni.
6: Hello mga kabimes. Wala na doy line lami on DJ Sprocket.
7: What's up mga kabimes? Kini si DJ Kinyat.
8: Hello mga kabimes. Kini yung ubos nga alagad langga neda.
7: Hello mga kabimes. Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
9: O kini ang inyong arangka

0: そうなね。
1: FM Radio Favorite Music Radio

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.

At oras mga kabayan sa launang 22 na sa kahapon noon ang kamuna minaw sa tubaboritong radio sa Sugbo, Kabisay, anong Mindanao 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, kabayb sa sound trip. Hoy, kumusta na ito mga kabayan sa karon? Maingat pagpaminaw, mayong hapon sa tanan o sa ito mga kabayan sa nagtikaw-tikaw sa adlaw nga Biyernes. Adlaw nga Biyernes naman di ay. Ay, ay. Yehey! O, di ba? Basta adlaw ng Biyernes, lipay kayo mga estudyante. Lipay kay mga trabahante. Nga naman. Ugma, day off na. Sabado, way trabaho. Ngaris Domingo. O niya, syempre, og day off, magkakanaang, kuan yun ba? Magkakanaang makaluling hayaw, ana. Makaluling hayaw, kuyog sa pamilya. Makaluling hayaw, kauban sa mga barkada. Ana, makalaag-laag. Si Dodong og si Inday, makahigayon og kanaang duwa-duwa. Ha? Sa mga kanaang ato mga kabayab, sa mga estudyante, karon. Oh, makapahuway kuno ilang una-una. Dili kuno sila magsige. Makapahuway kuno sila kakita silang maestra og maestro nga grabe ka, kanaang kamaldita. Makapahuway kuno sila tan-aw sila hang kanaang maestra sa math nga pertig kuno ang pagkakuan na terror kuno kayo, terror. Magnaikong nila. Oh, nga kanaang di kuno ka kalingi-lingi. Oh, kay mulingi ka, muhagtok ang imuhang ulo kay hapakon ka sa eraser. Hapakon ka sa chok. Ano ma'am, ang sir, di ba? So muna, basta ganlaw nga Biyernes, murag kuan kayo ka ng gaya kayo. Murag ka ng malipayon kayo mga estudyante. Kay ugma, di nagyog ko kakitang sir. Di ako kitang ma'am. Kay kuan ka ng sabado ay klase. Ano, nahala sa ito mga kabayans karong naminaw. Kumusta man sa adlaw ng Biyernes mga kabayans? O niya sa mga nagsaulog silang adlaw nga natawahan sa adlaw nga Biyernes, petsa 2 nining bulan sa Oktubre. Happy birthday ninyong tanan.

mga ka-vibes, no? Sa adlaw nga kana ang Biyernes karong hapon, ha? Okay, so again, kana mas iba. Okay, kana na na. Okay, sige na ito maglangan pa, Uncle Boy, pasok. Alright, ngayong hapon sa atong mga ka-vibes. Mosta, mosta. Ay, muna, basta laging adlaw Biyernes, malipayon gintanan. Honest lang nga, yes, Biyernes na yun. Ugmadi op na yun. Sabado ting ipis na po. Oh, unya, Sabado pag yun, pista sa liki. Oh, anas na, pista ko nun as liki. Basta kuhan, Sabado. Oh, labinas to mga kaigsoonang mga kabibes nga mga kaniang

0: kaagis gumma, kabahin sa lahi na pun nga kaagis kinabuhi ni Jericho Mambo. Ako sa manghinaot nga naamo karon sa maayo nga kapiskay, kalagsik sa panglawas. Nakatusabda nga sa adlaw nga Biyernes, mamahimong malambuon, malampuson, alang ka natong tanahan. Handa kayo. Sige o niya, Miss Iba, Gigi Pamela, kumusta man mo, pasok sa inyuhang bulang hiyo.
1: Hello! Hello! Hello! Maayo na po!
2: Hello!
1: Mga kabay! DJ Rico Mambo!
3: Kumusta magka-Miss Iba?
1: DJ Pamela! Okay na tayo po!
2: Mara! Pero! Hi, Ma'am Arcee!
1: Nabi si Ma'am Arcee din!
2: Miss Iba! Nasa Ma'am Arcee!
1: Humay na siguro siya jogging-jogging!
2: Humay na! Kadaan lang na mag-inis yun nagpa-6-day, Miss Iba!
1: Basta nalupigan na ta.
2: Muan na gani ka o kuan? Abiliana? Posible guwa si Ma'am Arcee din hamo. Gukot na bagyod sa mga kuan. Athlete Miss Eva. Di ba ka nang kuan? Anak man ang musumay. Naman na yung mga layer. Sa ba na? Layer-layer. May tawag
1: ka na.
2: Kana ba? Daganay na.
1: Oo, lagi.
2: O sa unang mulaga. Sa unang layer, Miss Eva. Number one. May dagana na sa mga athlete. Si Ma'am Arcee na agi dito, Miss Eva.
1: At dito siya dito.
2: Musukol siya. Ginukuray sa mga athlete, Miss Eva. Ingon ana na siya kapraktisado. Maghisgot kag dagan. Maghisgot ka o ka ng larangan sa pagtakbo. Hello!
1: Ginahan dyan na si Ma'am Arcee.
2: Dilis pagtakbo sa eleksyon. Kaya wala naman na postpone, Mai. Ay na, wala naman to. Kana ang halipay namang mga kapitan rong mga konsihal. Ana sila. Ay, salamat. Niluag-luag ang akong lughan. Yun naman. Kapildihon rin ako karong eleksyon.
1: Niya, magpakita na at magpakitang gilas na po ito.
2: Ngayon na. Ana sila nga. Ay, salamat. Ay, wamaday yung eleksyon. Kay kuan kana ang karong umaabot tuig 2028 so pa mga eleksyon. Baka kuan ba ko makapamugas-pugas pa ko, Miss Eva. Kakuan ito, Ana, Miss Eva. Makapamugas-pugas. Kanang magkuan ba makakanaang sa ingin makapangandam
1: wala siya
2: makapamugas-pugas pa ko kay ang nakit-an ra ba sa ko mga constituency karon mura wagi ayo nga ko ang termino ay na sumoy na mo abo kana ang na-postpone man karon pa magtuig 2028 so makakuan na pa ko duha ka tuig nga makabawi-bawi ang mga tambay painon onya naapag yung mga subsidy.
1: Kuyawa
2: na ibadawat nga mga subsidy mga tambay kada buwan. Ay na. O ang samo ng mga mulikramo uban. Hoy, nga naman ang kap, nga naman ang kap nga mga tambay na naman yung mga badawat. Di, kamo ko ni mag-standby, lalimba. Kamo ko na way trabaho, lalimba na.
1: Kuan di Pamela, ang mga matuog na napoy sweldo.
2: Kaya na, sa, ang tawag na ilang subsidy, tuba-tuba.
1: Ay, tuba-tuba.
2: Kada buwan, asli madawat nga ka na bisag 500 pesos o pang tuba sa mga tambay. Ay, ayos kapital. Tanang tambay, tagaan og tag 500 ang buwan, may nalang pantuba nila, Miss Eva.
1: Sureball yun na nga mo daog yun.
2: Sureball, eh. Ligabot sa tuwing 2028, suwa ang mga tambay perting lipaya. Susway laing isbutan si kapitan. O kato si kapitan, mga tambay may sa una, naagi may subsidy. Murag proud kayong mga tambay, Miss Eva. Anak na siya. Sumoy na, kay na-postpone man ang pagdagan sa mga konsyal. Dako kay kalipay. Kaya kuman na ba? Nangandam na ba, Miss Eva? Nangita na ba sa ikautangan kay iba?
1: Ibayad siya.
2: Ibayad. Ibayad.
1: Mga mubuta.
2: Wala na nga. Hey, katong kuan? Katong matong November man to ta.
1: November 2.
2: Sa ato pa, happy taon ta ang ilang filing. O niya karon, na-postpone man, Miss Eva. Anak ng uban nga. Sama na, kay kwarta din ha. Kaya puno-puno sa kong budget para election. Sure, oh, nangita ang kautangan, Miss Eva, ang mga kwan. Ay, nilatabaglangan pa. Pero nga po na, larga na ta sa to ang unsay nga na to, Miss Eva.
1: Horus.

0: Pa suerte. Mga numerong malas. Paminawa sa bulang hiyos ni Miss Iba og Didi Pamela. Horosko.
1: Ang mga paswerte. Karong apoy na. Atong paminawon og naapil ba ang iyong kolor sa imong sinina? Swerte ba ang kolor sa imong kamisin ining adlong Biyernes? Kailan ba kag kamisin, Miss Eva? Sa mga wakaila, i-search sa Google. dinamo sa og dinamo kaila. Ala, karong apoy na, kinsa may mga gipang swerte o gipang dimadas, Miss Eva? Tanawa, unsa may nakita nimo sa imong bulang hiyos?
2: Ang akong nakita, DJ Pamela, sa mga libra gihapon kini.
1: Libra sa?
2: Oktubre 2, 2026.
1: Kana?
2: Naay posibilidad na mas malinawon ang imong adlaw. Kumpara sa miaging adlaw. Sa trabaho o panginabuhi, naay oportunidad nga kinahanglan nimong bantayan.
1: Unsa man ang silingan? Anak may na, magbantay man ang uban sa kinabuhi.
2: Karong adlaw, Libra.
1: Libra?
2: Mas maayo nga kalma ug timbangon pag-ayo ang matag desisyon.
1: Kana, kay basig nalapas dahil timbang.
2: Basin adunay tao nga muduol nimo para mangayo ug tabang. Ug tambang.
1: At ang magdali.
2: Ayaw pagdali ug tubag.
1: Pasagdi sa siya mag-istorya di ha? Ay, sagtubag.
2: Kung wala pa nimo masabti ang tibuok sitwasyon.
1: Ay. Sa ato pa, pangutanon pa nimo, Miss Eva.
2: Kanya? Sa gugma? Kung anaa kay partner, mas nindot ang inyong adlaw kung likayan ang pagsuspetsa ug anisisari nga mga awan.
1: Pagduda, ayna. Suspitsa.
2: Kung single ka, posible nga naay tawo nga makahatag nimo og atensyon.
1: Lakin sa kanya.
2: Makahatag og pagtagad o mo message mauna ang imong ikalipay.
1: Lamam Junet. Unya.
2: Swerte karong adlaw sa Libra ang mga numero nga 2, 2, 7, 7, 14, 14, 22, 22, og 29. Unya ang swerte nga kolor.
1: Kana, Miss Eva.
2: Blue o gold.
1: Kani kung ito mag Miss Eva.
2: Hawa kay swerte.
1: Dili swerte.
2: Unya ang mga swerte nga initials. O pangalan.
1: Kana isaban.
2: Letter M.
1: M.
2: Maria.
1: Maria.
2: Letter R.
1: R.
2: Rose.
1: Rose.
2: Letter A.
1: A.
2: Aljon.
1: Berna.
2: Letter L.
1: Lito.
2: Lapid.
1: Hoy, sure lang sa iba.
2: Unya, malas nga angay likayan.
1: Unsa man na?
2: Likayi ang sobra nga pagsalig sa istorya sa uban.
1: Kana, ako di ko masalig, Miss Eva.
2: Ayaw pagpautang nga walay klarong kasabutan.
1: Mao na, kayo ba? Maglikay-likay naman.
2: Ayaw pagdali-dali o pamalit o pagkiglalis sa tungod nga sa gamay nga butang.
1: Kana!
2: Ayaw usab pagdesisyon tungod lang sa emosyon. Ilabi na kung nasuko o nasakitan ka.
1: Mausad na!
2: Minsahi para sa Libra karong adlawa, ang imong kalinaw mas importante kaysa pagdaog sa usa ka argumento.
1: Mauna!
2: Pilia ang butang nga makahatag nimo og kalinaw og dili dugang nga problema.
1: Muna siya!
2: Kana radi, DJ Pamela, ang akong nakita sa bulang nga hiyos.
1: Maura di ay! Nanay lang sa itong mga kabahibs karon. Akong ipahimangno pag-usab nga ang atong swerte, mga kabahibs. Wa mag-agad sa ito ang horoscope, kundi sa ito ang pagpaningkamot o sa atong pagsalig sa atong labaw nga makagagaw. Wala siya, Uncle Boy?
0: Okay, mao na to siya, mga kabahibs, ang nakita sa bulang kristal, bulang hiyos ni Miss Iba o DJ Pamela. Karong hapon na, di na ta maglangan pa kay lagi. Ang atong programang Request 931 gipahauman sa kaagi sa gugma kinabuhi sa atong matag-usa. Kinsa naman pod karon, Miss Iba, di jud ko mambo. ang nakahuna-huna sa pagpabuhagay.
2: Okay.
0: Sa pag-share siyang kaagi sa gugma kinabuhi karon.
2: Mauni, Uncle Boy. Taon-taon na ni siya nga ni message.
0: Oh, so
2: pero karon pa na ako na ukay gyoy.
0: Ukay. Okay, sige.
2: So kagahapon, ang problema, DJ Rico Mambo, mahitungod man to nga, nasuko siya nga naburos.
0: Naburos, yaba na suko. Okay.
2: Eh karon, DJ Rico Mambo, murag nabali.
0: Nabali na
2: siya. Ganahan na siya nga magkaanak.
0: Ganahan siya magkaburos.
2: Magkaanak.
0: Ah, diday. Okay, buros, magburos.
2: Kaya nga to ang sender, usa kalalaki.
0: Ah, ganahan siya magbuntis siya.
2: Dili, anyang asawa. Oo.
0: O niya.
2: Nga si Rinan, taga Talamban.
0: Oy, Rinan, hi. May hapon, kabayab si Rinan.
2: Okay. Minyo apan walay anak.
0: Wala sila
2: oh,
0: anak.
2: Napu, katuig okay. na silang kasad. Kasal. Oo.
0: O niya, ganahan siya magkaanak.
2: Oo, na problema ni siya kay maulagi na kanang dili maka dili pa makaanak ang iyahang asawa. Unya na ay kalit nga ni abot.
0: Unsa man?
2: Nga na ila-ila niya igagaw sa iyang asawa.
0: Ah, unya garon mao ni iyahang garon
2: ko. Mao ni iyahang problema og unsa ni? Oo.
0: Sige, og sa pagkaunsa ang mga kabayebs, ato ning himay-himayon, ang kaagi sa gugma kinabuhi nining atong sender karong taon-taon, Miss Eva, nga mao kining si Kuan. Si
2: Rinan.
0: Rinan.
2: Og
0: naunsa pagkaunsa ang anong si Rinan, nga nakahuna-una man siya sa pagpabuhagay, iniyang kaagi sa gugma kinabuhi. Nga po, ang palagi ko nun niya, Miss Eva, unsa to, kanaan, kaya gusto siya magkaanak.
2: Kaya na po, nakatuig sila nga nag-ipon sa iyahang asawa.
0: O niya, mauna niya, kagahapon, magulang atong sender, nasuko siya, kaya nabuntis yung asawa. Ano niya, kaya maulagi na makaingunta nga, baligid ang tao, kaya yung uban, Miss Eva, nga gitugahan o ganaang, nga gihatagan silang gasahan, silang anak sa labang makagagahom. Ang uban, gawas ngay lahalang ilabay-labay ang bata, Miss Eva. Ang uban, di makadawat nga nung nabuntis. Di makadawat nga nung nakuhaan ka, nga nung nabuntisan magka. Pero ang uban, Miss Eva, malipay. Naghandom, nangayo, nangaliya nga, tagaan o gasas, ginoo nga, magkaanak.
2: Muna,
0: makaingon taga kinintaw, lagi balibalig yung utok. Balibalig yung huna-huna, Miss Eva. Na ay gusto nga magkaanak, na apoy uban nga, di ganahan o ganak. Maana siya. Apan karon ang atong sender mga kabayabs, nga maugineng si Kuan, ganay siya nga na ito, Miss
2: si
0: Eva.
2: Si Rinan.
0: Rinan, ganay si Rinan mga kabayabs, ganahan gan siya, o nangandoy gan siya in town, nga buligan na in town sila og gana ang bata, no? Buligan na gan sila og anak mga kabayab sa iyahang kapika sa kinabuhi. O niya karon kung sa may naabot ka ang laing parte ni Miss Eva, o kung sa pagkaunsa ang na problema si Rinan, o nga nung na kahuna-huna siya nga magpadaan na lang iniyang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi din nga itong programang request ni 31 sa 93.1 FMR Cebu. Di karong taon-taon, atong paminaon, atong hatagan og duwa, kiniiyang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kaway. Okay? Okay na ka din na Miss Eva?
2: Yes!
0: Okay din si Pamela?
1: Bueno! O ni Uncle Boy?
0: Okay, nanhalaot sa dili pa di ay ang atong numero nga pwedeng tawagan, pwedeng i-text mga kabibes is 0995-472-0802. O balikon ha, 0995-472-0802. O niya, ang app na to mga kabibes nga pwedeng i-download sa inyong mga Play Store karon kay cellphone naman tatakaron. Tanang tao rin na may cellphone, mga bata kagida, tiguang na may cellphone. Ang atong app nga kabibes, FMR Philippines, nga pwedeng i-download sa Play Store. Ang atong FB page, 93.1 FMR Cebu. Mauna siya. DJ Rico Mambo. Again, ang atong oras mga kabibes, sa launa 38 na mabalik na karong taon alang sa paghimay-himay sa kaagi sa gugmag ginabuhi nining atong sender mga kabibes nga maong kining. O sa galalaki nga si Rinan nga taga-Talamban. O kung sa pagkaunsa, na unsa pagkahitabuan nga siya nagkauna-una sa pagpabuhagay, sa pag-share iniya kaagi sa gugmag kinabuhi karong taon-taon mga kabayans. Dinhilang sa itong paboritong radio, 93.1 FMR. Welcome magtanan sa itong programang Request 931. Ay, mga kabayans, maunan ni.

0: Malupit! Sa kamay mo, mabait! Try Bar Blue! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayab, so ganyan ang laing FMR News Break. Lalaki gipusil og nagkalas sa kasambagan.

0: Nagabsan sa kinabuhi ang usa ka lalaki human kini gipusil sa wala mailhing nga mamumuno alas 11:40 sa gabi, Oktubre 1 tuig 2026 sa may sitio Ibaandan, Japanese, Barangay Kasambagan ning siyudad sa Sugbo. Nailhan sa kapulisan ang biktima nga si alias Ambre kinsa temporaryong nagapuyo sa naasuing dapit apan lumad nga taga-lungsod sa Compostela. Base sa inisyal nga investigasyon sa Mabulo Police Station sa Cebu City Police Office kun CCPO, ang maong nga biktima giingong nagtindog lang sa naasuing dapit dihang kalit ni abot ang suspek og dayon na pamusil. Pamusil kaniya gamit ang wala matino nga kalibre sa armas. Mihipos na ang kapulisan og mga kopya sa CCTV footage. Ingon man na pamahayag sa mga posibleng nakasaksi sa maong panghitabo subay sa nagpadayon nilang investigasyon. Dugang balita ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon na samtang. Paminaw na to ang kasinatian sa kinabuhi sa itong Letter Sender. Din sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon. Kabay!
1: Inyong nalungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
4: ACS.
5: FM Radio. Favorite music radio.
6: FM Radio.
7: Request

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahainan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request.

At oras mga kabayan sa alas dos 16 na sa kahaponon. O gamon aminaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR. Kabibes sa Sound Trip. O ano sa mga kabibes ganun? Hello, mayong hapon. Mayong hapon sa pag-usabi, labi na sa mga kabibes ng mga taxi drivers nga nagbiyahe sa syudad sa Sugbo. O sa mga napita ganun nagbiyahe at mga kabibes ng aminaw, ilabi na sa mga jeepney drivers. Mayong hapon sa mga jeepney drivers, mga grab drivers, sa mga TNBS drivers, mga kabayab singon manosab, sa mga habal-habal drivers, na mga drivers sigurong naminaw karon. Naminaw sila mga sakyanan, naminaw sila mga stereo mayong hapon, kaninyong tanan. O sa itong mga kabayab sigurong naminaw, pinaagi sila mga radio, sila mga Pinoyanan. O niya, sa mga naminaw sa itong mga radio karon live na data sa itong FB page, sa 93.1 FMR Cebu, mga kabibes, no? Mauna nga itong FB page. O niya, sa mga naglantaw karon sa itong live, mga kabibes, on air ta sa itong mga radio, diin 93.1 dial sa itong mga radio. Sige na, pakusgan ni mga radio, mga kabibes, aron inyuhang matuhog, aron makuha ninyo pag-ayo ang istorya karong hapon, ha? Kabahin sa kaagi sa gugma kinabuhi nining atong sinder nga maukining si Agoan, maukining si Singana ni Rinan. O kung sa pagkaunsa ang naabot man sa punto, abot man sa higayon nga diin siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, hindi kaagi sa gugma kaagi sa kinabuhi mga kabibes, mauni ang istorya sa to ang sinder karong hapuna. Apan sa dili pa di ay ang atong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Pwede mo nga mutawag, pwede mo nga mutext din ha sa inyong mga bulawanong panghuna-huna karon. O kung sa may angay nga buhaton nini nga to agaron nga sinder nini ang kaagi sa gugma kaagi sa kinabuhi mga kabibes. At tutagaas pagtagaan mga kabibes, o mauni ang iyahang istorya.

0: Maayong hapon, mga kabayes. Maayong hapon, mga DJ. Ilabi na gayon sa mga maghatag og duha, dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Miss Eva, DJ Pamela, Uncle Boy og DJ Rico Mambo. Sa tanang mga staff sa 93.1 FMR Cebu. Mga kabayes, ako di si Rinan, taga Talamban. Minyo apan wa may anak sa kuwang asawa. Bisan na pulo na may katuig nga kasal, mga kabayes. O 10 years na mi sa muang sukad nga nakasal mi. Mga kabayes, mga DJ, nagpa-check up naming duha sa doktor. O among nahibawan nga wala may problema. Normal ra apan kinahanglan siyang atimanon aron makaanak, mga kabayes. Kanang ginatawag nilang bed rest ba? Until now, wag hapon maayong resulta. Wala hapon siya mabuntis, mga kabayes. Mga DJ, ganahan na kayo ko og anak. Ganahan na untagay ko nga magkaanak may mga kabayes. Mauni usahay tingali nga uga ang ako ang tinagdan niya sa ako ang asawa. Kay frustrated kayo ko. Og unya, naabot ning igagaw ni sa akong asawa nga tawagon nato sa pangalan nga si Lynn. Iyahan ning first cousin, mga kabayes, iyaha gini pursusong igagaw. Di sila magkasinabot kay matod sa ako ang misis nga kompetitor gid kuno kay niya. Kompetitor kay niya si Lynn. Sukad pa sa bata pa sila, mga kabayes, o sukad pa sa gagmay sila. Bisan sa ako ang nahibawan, gikan sa akong asawa, mga kabayes, secretly nag-communicate ko niya. Bisan pa man nga nahibaw ko unsa gitabi sa akong asawa, nakikommunicate gihapon ko aning igagaw na sa akong asawa nga si Lynn. Hangtod nga nagkasuod mi ni niiyahang igagaw nga si Lynn. Sa akong nahibawan, sa akong kaugalingong obserbasyon, lahi sa akong asawa si Lynn. Tungod kay buutan siya, mga kabayes. Wala nga akong asawa, akong misis, parang galit sa mundo. Maldita, kaayo, mga kabayes. Og permi lang makakita og away, bisan sa iyahang mga kaubans trabaho. Ako siyang gisultihan sa amo ang problema, sa iyahang igagaw. Naluoy si Lynn din ako, mga kabayes. Naluoy siya ako kay di mahatag sa akong asawa ang akong gusto nga magkaanak. Nagpadayon ang amuang komunikasyon og kun makahigayon gani ko, mga kabayes, magkita ming duha. Magpangita og mingaw na ko niya ngadto sa iyang igagaw nga si Lynn. Usahay gani matandi gyud nako silang duha nga magkaingon ko nga buotan si Lynn kaysa sa ako ang asawa. Mga kabayes, mga DJ, love na kahani akong gibati ngadtong Lynn. Di isab ko mabasol siguro, kaya ang akong asawa, dadunon kaayo. Grabe kamaldita, mga kabayes. Ganahan kong mubiya niya. Ba't nabalaka ko sa reaksyon sa kuang pamilya. Unsa may inyong ikatambag na ko? Unsa may mahatag ninyong advice ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi? Og manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan kining akong istorya, mga kabayes.
1: Kanang dong rinain.
2: Saman
1: ka mo ay do.
2: Nakalimot day ka? Nalimot ka nga kanaang karon man ang schedule nimo para sa check up na to ba?
1: Ni message na din si doc nimo.
2: Nagkuan siya day, nagpadangat siyang mensahe nga nagkuan siya nga karon man day ang ato ang kuan, karon man adlaw ang check up na to niya. Kay ganahan na gyud kay kumakaan nagtaday. Ganahan na gyud kubang ganahan akong mahimo na gyud tang tinuod nga pamilya.
1: Oy, na sige, kanang kanang lihok na diha kay ako dali ra man kaayo ko.
2: Sige, di na ta maglangan day. Diha sa aga kay magsulob sa kuskon Japan nga pormada kay para makitaan sa doktor ba gadi pugay tayagit. Basta kay ganahan na gyud kay ko.
1: Kanang lang di ay simple lang pero limpyo.
2: Basta ay basta ay na lang sige pagutan ako. Mga nga ako man ang style, ako ang diskarte mo ko na. Basta
1: okay.
2: Kay ako day, naginam-hinam na yun ko eh. Ganahan na yun kayo kumag-anag ta. Ganahan ako nga mahibawan o kung sa'y hinungdan nga nung wapat na makaanak. Sod sa napo katuig na itong panag-uban.
1: Ay, sige dong. Sige na, lihok na diha.
2: Sige day, sige day. Mga kabibes, mga DJ, nagpa-check up good me. Dali may ganito sa ospital kay Aron, mahibawa na mo og unsay hinungdan. Nga nung sood sa napo katuig na mong pagkasal, sood sa mong napo katuig na pagminyo nining akong asawa, wa magitugahi taon mag anak. O gunya mo ni pong sa doktor mga kabibes. Ang iyo ingon day ko sa doktor day, nakita na to din yun, wa maday ko na tayo problema.
1: Maugani, normal naman tanay.
2: Wa maday tayo problema ko no, kay makaanak na bang ko. Ikaw sab, makaanak na po. Pero, ang problema, ikaw ko no, kinahanglan ko no ka nga mupahuway day. Kinahanglan ko no ka kanang gitawag nilag bidres ba.
1: Pero...
2: Kanabitang magtinapulan ka, bidres.
1: Kanyang...

0: Oh niya, ang uban gani kay patungan og online.
1: May pa.
0: Oh wala,
1: pa.
0: Wala pa net nato na suwayan nga patungan
1: ka na nato
0: dai.
1: Patong di ka sa kuan abuhan.
0: Ay, dito na pwede do. Kanang ang imuhang hawak butangan og online.
1: Oh, di ay.
0: Oh, mao niya.
1: Nahala sige ka lang di man nato na i-try. Ato lang suwayan kay ganahan na gyud kay ko magkaanak ta oi. Nahan na gyud kay ko magkapamilya ta. Og usay buhaton ipatong sa abuhan, ipatong sa asa banggira buhaton.
0: Sige. Magkaanak ta. Suwayan na to karong gabi eh.
1: Kana day. Sige.
0: Oh, sige. Mauli na ta.
1: Mga kabayams, mga DJ, ang buong sa doktor nga din among gipacheck-upan, pagkaanak raman na ekonomi, huwag mong problema. Apan, ang akong asawa, kinahanglan ng kuno nga, kinahanglan ng kuno siya nga kuan, timanon. O kanabang itawag nilag bidres mga kabayibs, aron magam kuno. O kaniya mga kabayibs, kaning niabot ang panahon, ang labay ang panahon, huwag mong yun gihapon. Bisag unsa na lang, ako ipatong sa abuhan, banggira, lamisa, tanan. Unlan din ha, basta huwag yun gihapon may tugahig anak. Hangtod nga naabot ni iyang, naabot ni sa among kinabuhi. Ang iyahang igagaw. Iyang first cousin, mga kabayibs, akong asawa, na maukining si Lynn. O kunya, mo ni mga panghitabo, mga kabayibs. Day.
0: Oo, unsa man.
1: Ganang gagaw di mo nang, gagaw di mo nang atong silingan ni si Lynn, di ay. Karoon ba ko nakahibaw ba kay, kao na nanarbaho, nakaoban ako sa trabaho, nang-apply man siya dito sa kong gitrabahoan.
0: Maoba di ay?
1: Kanang gitawag lang si T11, ang trabaho isip guard. Siya, yeah. Nagtrabaho siya dito, kanaang nang-apply siya dito, usa siya sa mga cashier, usa siya sa mga kuan ba? Kanaang cashier ba, tigkuha sa mga bayad, mga customer.
0: Oh, lagi. Unya, nga naman di ay. Nga naman di gigagaw mi, kauban di mo?
1: Oo, nagtabi mi, nagka-istorya mi.
0: Unsa man giliba ko niya?
1: Oy, wala magaliba ka ba? Pero,
0: unsa man di ay.
1: Kuan, mato, nagka-istorya hay mi nga, kuan, igagaw di ko na mo. Pero, nakamatikod ko, wa man ka nakahisgot ako, no? Gani, wagay ko kahibaw nga igagaw din mo dahil guwa siya mo sultin ako. Wa may magkatabi ni Lane, imo din igagaw din na.
0: Ay, nga nung mo ingon pa man ko, nga sukad gagmay pa mi, di na naman mi close, ana. Wala gani, di gay na mo ila nga igagaw sab ko niya.
1: Oh, di ay bang? Oh. Ano man, sumay hinong dana, di.
0: Sus,
1: inaana, di.
0: Sultian ti Karina, no? Kana si Lane, grabe ka na ihang ka-insecure na ako sa mga gagmay pa mi. Oh, kay ako kunoy guwapa, ako kunoy sexy, ako kunoy bright, ingon ana. Oh, mo na iyahang mga gikuan ako nga dapat iya sa kung sunod-sunuron ana.
1: Ay, mao ba di ay? Unya, tanaw na ko no. Mga duha naman kaadlaw siya nag-duty. Okay ra ba siguro sa kinaiya dai? Di maguro ingon ana iyahang kinaiya.
0: Oh, ngano nakaingon man ka?
1: Kuan man, hingatawa man siya. Gana ang gaya mo siya pagkababae.
0: Ingon anak man na siya rin na. Pero kung ako yung katubang, siguro mabukal yung dugo o pariho po migibati, mabukal akong dugo. Ayaw yung nagdadadadris ato ha? Dikit ko ganahan.
1: Mauma, nahalo sige. Mauma ka ha. Mga kabibes, mga DJ. Poong pa sa kong asawa nga kompetitor gini niya. O kung sa kuno iyang buhaton sukad pa sa gamay pa siya, sundon gin kuno ining iyang igagaw nga si Lynn. Apan akong nakita mga kabayabs nga di maningon ana. O gani, hilom ko nga nakikommunicate ni Lynn. Hilom ko nga nakikchat niya kay kaoban mamis trabaho. O gisay-say sa kong asawa, murag lahi man ang tinagda ni Lynn dira sa kuwa. O guniya mga kabayabs, sa kaadlaw ni ana, mo ni mga panghitabo.
0: Unsa man ay inain? Nganong pirmi makabisi ani imong cellphone?
1: Eh kaano eh wala eh wala kada ang kuan lang ba. Ana lang si kuan makatay mong igagaw ba si Lynn.
0: Oh ngano man? Ngano sige man siya chat nimo?
1: Wala ra gud ni salty ra gud siya gud nga kuan daw ngano kunong ako ni duty ron. Okay, wa man kuri uwan ra ba kaayo niya basta ting-uwan day ako mangoy mubutang og karton na nang gawa sa kuan si T11.
0: Kuya Wagoid, nganong ikaw maihang chatan?
1: Ay di, gada ang basig nagtapulan ta basig nagtinapulan nang ako ang karilibong gwardiya dito. Mao
0: siguro na, ako bayari na no. Ako no, stress na kay ko kay kaning mga hormones akong lawas na nangausab na grabe na kaayo. Unya ingon ani mahibong nila lang kung anong permi ko sa puton. Anong maglagot ko permi.

0: Unya, ikaw diha busy ra kay kasi gira ka cellphone.
1: Bitaw day. Usapon na ba? Usapon na sa kuang nabantayan ba nga? Di ba? Pagpa-check up na to, okay man, okay raman ang giingon
0: okay
1: sa doktor.
0: Okay ra gani. Oh, gani.
1: Oh, wag ha masayop ang doktor day.
0: Ano nung masayop man ang doktor? Nga di man na masayop.
1: Wa magyapon na kita tugahig anak. Bisan pa man sa iyang giingon nga normal ra ka.
0: Unsaon man ato pagtugahan og anak? Rinan, huna-huna ako no nga nagtrabaho pa man ko. Di ba ang giingon bed rest? Mayon tag imo kung paundangon kay okay ra kaayo.
1: Mao gani akong untang gusto, mao tanda akong ganahang may tabo nga mobiyaw sa ka simo trabaho day. Ganahan ta ko ba nga og unsa nang gitawag bed rest buhat. Aron nga magkaanak na ta. Kay ganahan na yung kay ko magkaanak tang duha day. Uy, og bedrest di. Mupahuway usa ka. Muundang sa kasi mong trabaho.
0: Oh, mupahuway raman niya ko. Ignore niya tika.
1: Sige na ha. Klaruhan na day. Kay aron ganahan na yung kay ko. Uy, nga magkaanak ta. Ganahan na yung kay ko magkaliwat. Mga ka-vibes, mga DJ, ang labay ang mga tuig, wag yun may tugahig anak sa kong, sa kong asawa. O kunya, nagkadugay po mga ka-vibes, nagkasuod mi sa igagaw. Nagkasuod mi sa first cousin sa kong asawa, nga maukining si Lane. O gani mga ka-vibes, usahay ni nay panahon nga musulti ko niya. Nay panahon nga musulti ko niya nga diin, nga nung wag yapon mi tugahig anak. O pong paniya, naluoy siya din ako. Naluoy siya nako kay ngano daw. Wa pagyapon kuno ko matagi og anak dere sa kong asawa. Og ni mga ka-vibes usa kay gayon ni ana nag-away gyud mi sa kong asawa mga ka-vibes ug mao ni panghitabo.
0: Ikaw ba? Unsa naman sa narinan?
1: Nausa man taong kay gagmay ra kay nang rason sa imong mga kaubas trabaho. Kani mo mga kaubas mo trabaho. Tanaw ra ba nako mga buota na pero ikaw nakapaginong kag-away dito kapaginong kaglalis sinoon nausa man taong ka
0: ngano man di ay init kayo akong ulo wa ko kasabot og ngano ni naunsa ko unya ikaw sad imuha pud yung sabayan
1: imuha din ang humulag ice imong ode ay imo din ang humulag
0: init kita ikaw nga na itaw gihumulang ode ang ice
1: og wa ka ko kakita di mao ni buhaton nimo aron di ka magkapagog
0: away sus asaba nimo ikaw ba ano sige na lang kaglakaw ay naunsa ka ka ngano sige kaglakaw
1: dagyan
0: sa busy kay ka
1: kuno matikdan gyud nimo no ako na matikdan perti gini mo maldita ha perti gi isuga nimo
0: unya di ba sa una imo akong gipakaslan ingon ani naman kog batasan oo nya karon kay nausab na ngano man ngano man rinan
1: mas mailan di ka lagi espermero
0: asos
1: nimo mailan lagi ka espermero
0: ay nalang kog kuan kuani rinan kay baw na ko oy kay baw na ko kanang mga lalaki nga ingon ana mo kalit rag kausab sa ilang asawa sa una okay ra kaayo kay maldita dawat rag hapon nya paraygan karon giparaygan ba kunimo bisag isapot ko wala kay ngano man basi na ana kay nakitaan mo nay kuan lakaw dito bahala kasi mo kinabuhi
1: sulaning trabaho ah.

mga kabibes, mga DJ. Maugi na nga akong asawa, pero tig yung malditaha, mga kabibes. Pero tinaging malditaha na nga akong asawa. O niya, mga kabibes, mga DJ. Usahay ra ba? O magkahigayon ko, magkita ming duha. Magkita ming duha sa iyang igagaw, nga si Lynn. O usahay gani, mingaon ko niya, mga kabibes. Usahay bitaw po, gawas ana, matandi po nako ng akong asawa ngadto sa iyang igagaw. Ngayang igagaw, di ba gan maldita? Apan ang akong asawa pertimang maldita ha, mga kabibes? Unsa ka no? Lab na kahanin nga ko ang gibati ngadto sa iyang igagaw nga si Lynn. Nakagusto na kaha ko sa iyang igagaw, mga kabibes. Hinoon, paminaw na ko, disab ko mabasol siguro. Kaya nga akong asawa, manggod, dadunon kayo. Grabe ka maldita, mga kabibes. Ganahan ako nga mubiya niya. Apa, nabalaka ko, mga kabibes. Nabalaka ko sa reaksyon sa kuang pamilya. Hatagi daw ko ba sinimbo? Tambagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko sinimbo mga bulawano panghuna-huna. Dinhin na lang taman. Daghang pag, daghang salamat sinimbo pagtagad. Ning akong kaagi sa gugma. Kaagi sa kinabuhi. Ining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Rinan.

0: At ito oras mga kabards, alas 2:35 na sa kahaponon o kamonaminaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, Kabibes sa Soundtrip. Karong hapuna mga kabibes, mao na ito ang istorya, mao na itong kaagi sa kinabuhi gugma sa ito ang sender karon nga mao ka itong si Rinan, Miss Eva.
1: Yes, kay na.
0: Nga si Rinan mga kabibes, ingon sa mga maupay pag-ablis lang mga radio. Sa mga maupay pagpaminaw, ang istorya ni Rinan karong hapuna, mura ba og kanabitaw ng nagtampo nga Miss Eva, nga wagin sila tugahig anak, ganahan na gud si Rinan. Ganahan na gud siyang magkaanak kuno siyang asawa, apan, wagin sila tugahig anak mga kabibes. Unya, nang labay ang mga katuigan, napuna sila katuig sila ang pagminyo, so ka nagminyo sila, naabot sa iyang kinabuhi kining igagaw ni... igagaw siyang asawa. Nga, ibutal na itong pangalan ni asawa nga si Dorica. Kani si Dorica, iyang asawa, naabot si Kuan Lin nga iyang igagaw. O niya garon, si Lin mga kabibes, murag nakitaan siguro ni Kuan nga murag lahi mag ginaiya Miss Eva. Murag lahi o ginaiya kaysa sa iyang asawa. Kaya si Lin ko no, murag buotan ko no, jutay o baka kanang murag dili ko no, maldita ko no. Lahi ko no siyang asawa mga kabibes. Sina garon, mao niya ang problema kay mura mas yung naibog na Miss Eva. Ana siya nga mingaw naman kuno siya. Mingaw na hinoon siyang Lane. O niya gawas pa nga mingaw sa Miss Eva. Usahay magkita kuno sila ganang tago-tago. Ayaw pangutan na karon. Love na baghani. Nakagusto na ka ako nga to sa igagaw sa kong asawa nga si Dorita. Na in love na baka kong Lane mga kabibes. Unsa may angay na kong buhaton. Mao na iyaha karon nga pangayo ang advice na to. Sige. Sa ito mga kawibes ka naminaw, karong hapon na, unsa may inyong mahatag advice?
1: Kaya
0: unsa may inyong matambag sa itong sender karon? Pwede mong manawag sa itong numero nga 0995-472-0802. Pwede usab mo nga mo chat nina sa itong FB page.
1: Pwede okay, po mo chat sa kuwain. Inday, have a selfie nga page o DJ Rico Mambo nga page.
0: Kana, sige. O niya, sa ito ang FB page, Miss Ivan, ay mga nag-comment din ha sa ito ang FB page.
1: Okay, agi ka ni Tuton Pagtis Barrientos, PM DJ Rico. O niya, niingon si Amega Mera Nabua Banyares Pilapil, kuyaw ni Amega. Kuyaw ko no. Unya na unsa ni dag unsa ni yang giingon? Naara di ay sa igagaw.
0: Naa sa igagaw di ko no.
1: Igagaw. Kana. Oo, nya salamat kay sa pagtan-aw, Mamera Pilapil.
0: Hi Mamera, maayong hapon. Unya mo na no sa tuang mga kabibes karon naa siya lagi. So pwede nakagusto na baka ako naka ana si Dr. Miss Eva, nakagusto na baka ako sa igagaw nining akong asawa nga si Lin. Perti ko nang malditaha ko ni asawa po doon nga si Dorica. Isang ko sa trabaho, tapos trabaho.
1: Naay ni message diri gika ni Karen.
0: Karen.
1: Sa imong pagpakasal sa imong asawa, ang iyang pagamaldita imo nang gidawat. Package na, syaro wa ka nakahibaw anang iyang pagamaldita dihang imo siyang gipakaslan. Ana, unsa di ayto dinali dali di ayto ang inyong pagpakasal o napugos ra ka? Ana, kana sa gunong diferensya sa reproductive

0: Malipay ang tanya po na kong kahapon medyo kumambong may siba niya. Kaya na meron rin ko niya mila kaya wala may jupi ron.
1: Okay.
2: Kuhaan din mo din haron. Kuhaan, pagbaway din mo din ha.
1: Hoy!
2: Tagbaway lingkod-lingkod.
1: Ay, naligid-ligid.
2: Tagbaway sila, Miss Ibo.
0: Sabi niya muli, Jericho Mambo, kining istorya ka ron sa... Ang istorya ka ron ni Jericho Mambo sa Sintiro ba? Related yun na mundo ni Yamila, kaya ang tuloy ka ron, wala pa biya may anak.
2: O niya, wala pa magkakakitang igagaw ni Yamila din ang kabayo si Almer.
0: Wala ginawa ni Jericho Mambo, kaya ginahingon niya. Bisan pa man kung wala pa may hatagig anak sa Ginoo, apat na among panaginigong maay sa usag-usa sa magpabilin.
1: Kana, mo ni sakto. Kana,
2: pabilin yun. O niya, di ramaldita si Yamila, ana.
0: Ay, noon. Kanang, dali man, noon, ingon nga, kanang, lami ang relasyon firme, na among ginay ka ng...
2: Lalis-lalis.
0: Ginagmay nga, away, na, lamas sa marati ayon, di sila kumang bumisipan.
2: Oh, lamas sa pagpuyo, ana. Okay.
0: Oh,
2: mm. Pero at least, wapag kakakita sa igagaw ni Yamila ng buutan.
0: Wala araman nun.
2: Wala
0: araman nun. Ang kinayagong kasing-kasing, wala nagilaing gilingi pa kung gilingi.
2: Kana, wala nagilaing gilingi pa si Yamila.
1: O niya, ka-vibes Almer, paminaw ni mo, kani si Rina na in love na ka ni Nilin nga igagaw ni Do... Sa tuingan?
2: Dorica.
0: I love lagi na siya sa ikagaw sa iyang asawa kay kanang sa ilang kasuod karon so syempre kung feel niya buutan ang maong babae na kung gini siya naging inuntan po nagot lang gini siya sa maong babae
1: kaya na
2: in love na ako in love na sa iyo
1: unya unsa may imong ika-advise sa unsa may maayo niyang buhaton kaha
0: mga naging ngayon di Jericho mabog di siya pagkasal man gina sila sa wala pa na sila magpakasal kanang ila ginagisabutan nga sa ilang panag sa ilang panagminyo maginanungay gid sila sa
1: kanya
0: kanong dili man nila tumanon ang ilang gipanumpaan nga mga nilang gisaad sa simbahan
1: kanya sakto.
2: Og sa ko atong pagminyo iya ta tong giklaro og unsa gid tinuod kinaiya niya ang asawa ka vibes Almer ana.
0: Ang may gibutana kanang digiri ko mambo kung dili pa di siya ready mas maayo pa iwalan sa kaniya pagkaslip
1: kaya na maog yun na maog na to
0: yang yang buhat ko na dili nang ginala siya pagkasas kami nga on kanang sama raman nga nagpagkasas siya sa atong labaw makagagahong
1: kaya na
0: sama raman ito nga nanumpa dito siya sa simbahan apan kanang ang iyahang ipanumpa sa simbahan sama raman nga ang Ginoo mo iyahang ipanumpaan o wala kinimatuman
2: ang katong anak pasumpa sumpa paka. Diba naman na tukar na?
0: Ingatan po, bigri ko mabag po, binisibar nga, kanang, isa alis siya sa Ginoo nga, iyang unungan ang iyang asawa, apan on sa iyang gibungat, iya raman yun kining giloiban. So,
2: giloiban?
0: Kaya po, bigri ko mabag nga, ang Ginoo mo iyang gilimbungan.
1: Mauga
2: na.
1: Okay, mauna na Almer.
2: Napakay mapuno din na ka vibes Almer?
0: Oo, ana lang, laban lang yun muli nga, sapot-sapot lang muli sa iyong asawa kay... Minyo naman yun mo, huwag mo ilaing buhaton, gawas sa paliksabot-sabot kay
1: Minyo
0: naman mo naman mo, may reskontrak, may pamatuod na kamundo ha, may usan na sa usag-usa.
2: Muna gi-ipong patitulado na.
0: Ano lang di-diri ko mambo niya, ang mukrita lang ko gamay ni si Ibao di-diri ko mambo.
1: Okay, go!
0: Mugrit lang ko sa akong pinalanggang asawa nga si Yamila nga paninaw ka ron niya na minaw siya sa istorya nag-uultor siya kaya basig mausag ko na yung pupuhaton
2: nakaingon si Yamila nga mer basig ingon anion ko ni mo mer ha narabag ko silingan diha narabag ko igagaw niya first class yung guwapa
0: Dili ko mambo kay kunin ilingon nga bisan pa sa akong pagkatulog apal akong kasing-kasing nakatutok na to kaniya.
2: Katutok din ay.
1: Tutok!
2: 1 minute.
1: 24 oras. Nakatutok! 24 oras.
2: Okay, sige. Kabayab si Almer.
0: Sa akong mga kaupanan na lang sa helping hands niya.
1: Okay. Hi, ninyo.
0: Salamat kayo. Dili ko mambo.
1: Okay, Almer. Daghang salamat po.
2: Okay,
1: bye.
2: Sige. Mayong hapon.
1: Hunya, diri sa ito ang FB page. Niingon si Ma Mera Pilapil. A shoutout di ay me diri sa TGP Tintay. Naminaw mi sa inyong programang Makalingaw.
2: Oy, hi. Mayong hapon sa TGP Tintay. Kumusta mamugtanan?
1: Uwan ba diha or wala?
2: Okay, sige. Hunya, ano siya? Mayong hapon sa tanan. Di siya rin kumambo.

0: Uncle Boy, did you Pamela og Miss Eva kon para nako okay ra gihapon bisan walay anak kay basin ma magbuot sa ay sa panay ni tawag ato panayonon be. Sige, hello, may hapon.
1: Hello, may hapon.
0: Kinsan eh?
2: Si
1: Marasigan.
0: Kumusta ba ka, kabayan sa Masarigan?
1: Kamusta
0: ka na na? Kumusta gali ang adlaw mo gali?
2: Ah, okay lang din siya. Kusok mo kaya dyan sa bakulod.
1: Nami salamat. Kaya todo-todogid kami dah.
0: Todo-todogid sat-sata.
1: Ano mahambal mo sa ito ang sender?
0: Ano ang mahambal mo gali sa sender tag si Rinan?
2: DJ Pamela sa sender.
1: DJ Evan eh.
0: Ano ga?
2: Sa ilang pag-uban mag pangamayon sa Ginoo ba na kanang dilis na mag sige kabugno magsigaway
0: kabayb kabayb si Rinan kabayb si Rinan
1: pahinayin Jutay
0: pwede mapahinayin na ganin imong radyo gamay
1: Jutay lang
0: O niya, ang pagsulti mo, paghambal mo, eh, kuan mo gani, hilonggo mo, kay gusto ko maminaw ka sa mga hilonggo mo gani. Sige, kabayb si Rinan, palihog, hilongguha ko na kabayb si Rinan. Hilongguha ko na pag-advise, hilongguha pagsulti kay, gana, aron po ng taga-Cebu, makadungog po sila kung sa kanindot ang pagstorya sa hilonggo di ay. Sige, be, minaw.
2: Ako nga ka, katambag sa iladin di kanang
0: pwede mahilonggo mo gani okay
2: kay ilaha man na hindi ikitoyo
0: unsa pa gani?
1: Amo lang na?
2: Para pala DJ nga mag-consider na sila mag-bahis.
1: Oo.
2: Ang dapat nila nga buhaton nga mag-play sila sa relol para ilang pag-upon silang pagpangabuhi. Hindi na sila mag-away, mag-dalis. Kaya para sa ilang aborto ng bata.
1: Kaya na. Iampo na lang.
0: Iampo na lang.
1: Amo lang na.
0: Amo alang na.
1: Amo lang na.
0: Ano
1: na
0: mo?
2: Pwede ka request yun,
1: sige.
0: Ano
1: na?
0: Ano ganun ma-request mo sa amon?
2: Request ako, DJ. Pagsubok lamang.
1: Pagsubok lamang.
0: Sige. Ato tanaon karong taon-taon, ha?
1: Lantawin na mo, nanay, kung ari di sa playlist, ha?
0: Kinsa ba gani singer gani sa pagsubok nga request mo?
1: Sino nagakanta?
2: Orient Pearl ba DJ?
1: Okay.
0: Sige, ngayong taon-taon ha?
1: Dugay-dugay lang ha, para amo na ipatugtog.
0: Patugtog ko gani ng todo-todo gisatsa.
2: Hapit-hapit sa DJ, pwede ka makulagaw dyan sa kakulot.
0: Sige.
1: Lapit na October.
0: Punta kami ni Miss Eva o Uncle Boy na.
1: Malagaw kami da ha. Sa inyo kami balay makaon.
0: Kaon? Kaging may todo-todo.
1: Kakadlaw sa o.
0: Okay. Ay, salamat. May hapon. Kabayabs SG Marasigan.
1: Halong ka da.
0: Okay, sige. Niya. Rindutan, ganahan ko mag-istorya ng hilonggo, Miss Eva. Bahalag di ko kumao.
1: Tinga, hindi ko mag-istorya sa akon.
0: Kuan gani ko, mag-practice gani.
1: Mag-practice ko ha.
0: Para maloko mag-longgo ba.
1: Dawaki ka haw?
0: Oo, nagko ganing haw. Gani, ganang haw nga magukod sa ero, gani sa kalibunan ba. Nahalay! So, dahi, nasa itong mga kabayabs, karoon na minaw, alas 2:49 na! Sa itong MB page, Miss Eva Saipong, sa itong mga kabayabs.
1: Damo lang naglantaw, pero waay pa sa may nagka-comment. Kamu
0: nga, galantaw-lantaw lang ganit da, pwede mo magka-comment diha sa seksyon. Ana sa derebi at nito wason bi Uncle Boy di Pamela og Ma'am Eva kun para nako okay ra gihapon.

0: Nang walay anak kay basin pagbuot sa makagagahom sa tanan og dili na so sani og dili na sad ko mangitag lain asawa kay kasado mi sa akong asawa daghan kayong salamat kaya sa pagbasa na yun no o na lahi mo si SG Marasig SG na may no okay SG mangguto kani SG mga kabahin
1: security guard.
0: Si Iskwa, security guard mangguto si Kuan si nga ito mo si Iva
1: mao na nakanitawag yun siya.
0: Ana siya nga Gisma Roni Miglanilla Miglanilla recommend request og song Top of the World. Sige Carpe, tanaan ka ron ng Top of the World ni mo din. Ani ha, sa tumanga kabayans nga naminaw pa sa tumanga radio, ang numero nga pwede, ang number nga pwedeng i-text, pwedeng tawagan is 09-95-472-0802. O sa may mahatag advice ninyo sa tuang sender nga si kaniang Rinan, pwede mo manawag. O niya, sa mga naglantaw sa tong FB page, pwede mo nga mo comment din ha sa ubos. O niya, sa tong pangayong awit, Miss Eva, ipangayong awit sa tuang sender karon patawarin mo. Patawarin mo. Maulin eh. Kaya isang pasaylo, Miss Eva. Sige na, sa mga kawabs, kinaminaw sa itong magbalik sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Cebu. Kaoban na nato si Uncle Boy, DJ Pamela. Okay na ka, Miss Eva?
1: Yes.
0: At itong paminaw, nagpangayong awit sa itong sender, mga kawabs, kapatawarin mo by Rockstar. Dinhilang sa itong paboritong radio, 93.1 FMR. Kabimes sa Soundtrip. Welcome magtanan sa itong programang Request 931. At ang oras mga kabayibs, alas 2:51 na sa kahaponon, mauna ni mga kabayibs.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, kabayb, so ganyan na ang laing FMR News Break. Pick up nga Hilux, gigarnap sulod sa usa ka kondo sa Guadalupe Publiko, gipanawagan og tabang.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: The vibe sa sound trip.
2: Oo na ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
2: 93.1. Maana ni.
5: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
6: Imong gibati.
5: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko.
5: O gromantiko.
6: Romantiko.
5: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga kabayan, sa 3:23 na sa kahapon nun o sa ating paboritong radio sa Sugbo, Kabisay Anug Mindanao, 93.1 FMR. Vibes sa Sun. Yes, iba din sa Pamela at Apple Boy.
1: Yes! Welcome back!
0: Sa ating mga kabayan, sa ating mga pagsikay-sikay sa adlaw nga Biyernes. Onya, kumusta man kami sa iba? Adi di Pamela.
1: Okay, kahapon
0: yun. Okay, kahapon.
1: Uncle Boy, nakuha din na ni Chismis.
2: Ay, Chismis. O sa'yo mga Chismis karong hapon namin sa panggawas ni Jitli na kaming adlaw. Nakamove on na ba ang tanan sa kuhaan ni
1: sa Jitli? Kasal?
2: O, kasala na ay po ni ko anak ko dito Miss Eva. Napako nakitaan dito sa social media ana sila nga. Di na gyud ni madag sa biyag ug asin. Abantay mo ka atong angin.
1: Oh, katong ni aging tuig, oh, katong sa biyag sa biyag.
2: Sa biyagan kuno ka asin unya nakamatan siya. Oy, ano nakasal man gud ini? Ana,
1: ganun na amo ko diri. Oh.
2: Apan karon, ano madag sa biyag ko na Miss Eva. Oy, mao na gyud kuno to, di na sa biyagan. Nahigot na yun si Kuan Jitli Ana. O niya, sa ito mga kabayam, siguro nga po na ang ating sinder, maoka tong si Kuan.
1: Si Rinan.
2: Rinan. Uncle Boy. Okay, apan siya dili pa di ay, nagsinangat naman yun ang kaniyang Oktobre naman. Hapit na magsugod ang regular season sa NBA, Miss Iba.
1: Uh-huh.
2: Sa mga mahiligog basketball, hapit na magsugod ang NBA, no? O niya gani, nag-victorial na sila, padayo na ang karon. Perti ng bisihas mga player o practice Miss Iba. Managanis lang pictorial si LeBron James. Official na yun nga nakasulob si LeBron James sa iyahang kanaang uniform sa kaniang Philadelphia 76ers. Na yun kanaang anak sila kaninindot sa kaya daghan na ginamhinam karon. Kay daghang team nga ligon niya karon ang Miami Heat. Ang usapon sa mga pikas nga kaniyang western pa ni western ba ni sila ang Miami Heat. Wapa sila na human sa pagpaligon sila ang team din. Naanaman nila si Adebayo, naanaman nila si kanaang Antetokounmpo. O niya karon naanaman nila si Thompson nga hinigo kay sharp shooter. Ang usap pag yun nga ilang giatngan nga gusto pag yun nilang kwaon nga ipuno idagdag sila ang team, mao kining si Kyrie Irving na karon sa Boston Celtics ano, nasa Dallas Mavericks mga kapatid.

0: Ilas Pilipinas in Cebu.
1: Asa man po yun?
0: Murag sa SM ni. Mani o sa karon sa mga nag-viral po sa mga social
1: media. Siguro mahal kayo ang interest.
0: Mauna. Labi na sa mga mahilig og basketball na aday ni Gilas Pilipinas in Cebu. Gilas Pilipinas will play first time ever international game outside Metro Manila by hosting the final window of the PIBA o PIBA Miss Iba Basketball World Cup 2027. Karon is nito HDN. Og madayon ana sa kuan kanang Asia qualifier at the brand new SMC Side Cebu Arena. Og madayon apas kang daghanan tao ani mo ganahang mulanta. Og madayon ang 2 February 26 tuig 2027. Sunod tuig. Sunod tuig panonimus iba.
1: Og madayon 2027.
0: Og madayon ang kontra sa Gilas Pilipinas ang Jordan. Sa February 26 unya og madayon sab anaslay 2 sunod buwan Marso 1 tuig 2026 Gilas versus Syria. Mo na siya giatang-atangan sa mga mahiligog basketball dinhi usab sa atoa sa Sugbo. Mga diin basin pohon og madas budget nindot gani tan-aw gani. Makakita ka ining mga player sa Jordan nga naa may mga NBA player ani Miss Iba. Unya di ba si sa tuwa pod sa Pilipinas og kuwaon nila kinsabay kuwaon sa Gilas si kuan ba Clarkson ba. Diin usab po ni ka NBA player si Clarkson. Unya kanaang gani apil siya sa na champion karong bag-ulang. Unya sa og di ba si Justin Brownlee. Unya si Kai Soto. Unya usas mangyatang atangan sa mga fanatic sa basketball sa Sugbo. Okay, unya ang atong sindir karon nga mao kining si Rina. Unsa may mahatag advice ninyo Miss Iba og DJ Pamela?
1: Ako Uncle Boy kay Kuan. Siguro nakaingon na siya o grabe na kaayo ang pagdaot niya sa iyahang asawa kay wala naman siya love.
0: Mauna.
1: Na naman nakapa unsay tawag ani?
0: Nakapa-kandog siya dughan.
1: Mauna nga iyan ang permi ikumpara ang iyang asawa ngadto sa agaw sa iyang asawa ngadto kang Lynn. So which is nga sayup gyud. Sayup gyud nga pagbati ang niturok diha og unsa man gyud gani na. Ang iyaha karon angay na lang gyud nga maglikay siya anang igagaw sa iyang asawa kay gawas nga makasala siya. Alain jud ang pananaw sa pamilya.
0: Kaya na lang niya.
1: Ingon ana, unya sayup kuan na gyud, mura na gyud nag-cheat siya kay kanang bisan pag-iingnan siya sa iyang asawa nga mauni ang batasan sa igagaw kay nipadayon gyapon siya communicate. Unya magkita-kita pag yud sila nga sikreto. Sayup jud kaayo. Karon na lang kani ingon nga kuan maldita, ana daghan kay kaglikramo sa imong asawa kay mauman na may ikapuli.
0: Mauna.
1: Sayop yun na. Kay ingon ana man di ay nganong nagpakasal pa man ka.
0: Okay. Niya DJ Pamela.
2: Para sa kuan ana lang. Yan ang ginang likayan siguro ang kuan ana aron nga focus na lang kasi mo ang pamilya kay na naman ka.
1: Niya puno sa day DJ Pamela. Kuan kanang ang babae manggod naajoy mga hormones nga mag-usab-usab mao nang kasagaran sa puton ana normal na jud ang mga sa mga babae. So dapat dili jud na ang ika ko aniya kay
2: ako iya, Miss Eva tagsari ko sa puton kay Miss Eva.
1: Di makababay.
2: So may na, ana lang siguro sa kuha. Focus na lang kasi mong pamilya ka na ang linain. Kaya magkaanak mo. Ay nalang
1: iyaha pala ng problema. Iyaha pala ng hatagan o ganang kuan niyang asawa nga dili ma-stress. Ingon ana. Kay para makabuo dayon sila.
2: Kaya na, mo magkaanak rinain. Nanahala, focus na lang diha doon. Okay, Uncle Boy.
0: Alright, salamat kayo na muna.
1: Lain sa kayo, Uncle Boy, nga si Lynn iyang paanakan.
0: Basin. Ginaan siya nga ito, ipaanak na lang siya. Huwag magkakabuhat o ganak. Arin lang si mong igagaw.
1: Sayo ka gan. Sayo ka gan yung ibuhay.
0: Ako na lang ipasupril na lang ko na si mong igagaw. Ang himuhang obligasyon nga huwag kakaanak ako. Siguro. Sige, na muna dong. Kanaang huna-una agi nagmaayo. Nga di yun maayo ng buhat mo. Labi na kasado na rin mo di ay na. Sao na lang ipakuan mo na. Masakpan mo si muhang asawa. Mikado ka anak at ka sa kuan ng kalunasan na namagkuan. Sa nga nini, magkana ang sa ulog sa Pasko. Nahala, sige nga, DJ Rico Mambo.
3: Again, muna, sa ito mga kabayos ko nang naminaw, sa dipaday, salamat kayo sa ito ang sinder nga si Rinan, nga taga kani ang sa nga nini, taga Talamban. Ano sumo na ano Rinan, ingon anak na lang yun. Mo ginang huna-hunaon pag-ayo. Focus

0: Nalagyan siguro ka sa pamilya ng Rinan, no? Nanaman na, no? Sa amin ay pag-ignon nga, mahagin na imuhang kahintan. So, wala kay gusto, tanaw ni Momorag, wala yung kaganahin sa mga asawa, pwede ba siguro, nanghida lang kaglaro.
1: Ayaw lang pwede nang igagaw, oy.
0: Aron nga kuan yun, ganahan na yung kamubiya yun, kayo di asawa man po nato, di na yung kaganahan, ana. Tao raman punta. Sige, o niya, ikanlay, bahala na yung kaagis gugmahon. Naunaag maayo, timbang-timbanga pag-ayog, unsay angay buhaton. O kung sa'y nindot buhaton, o kung sa'y, sa'y makaayo, sa'y muhang pamilya, ana na lang. Sige, o niya, sa itong mga kabibes nga naminaw karon o ugma, Sabado naman ay ugma, Miss Eva. O niya, Pizza Tres, ugma ang adlawa, mag-uban-uban, tagbalik, mga kabibes, karon ng Domingo pohon. At magkaoban din ang ato ang mga vibe mix DJ sa ato ang programang alas 6 hapon hangtod sa alas 9 gabi ang atong programang Domingo Diskural. Then 80s, 90s at siya ang mga sunata mga kabibes. Inyong madungog sa atong programa. Ang programang Domingo Diskural mga kabibes. Matag adlawng Domingo pohon. Matag adlawng Domingo alas 6 hangtod sa alas 9. O niya, karong taon-taon, musunod sa mga programang service yung kabibes kaoban sa DJ Langganida. Musunod sa mga rangkada balita sa hapon, kaoban niya po sa DJ Langganida mga kabibes dayon. Musunod ang TV Patrol. Ana na siya. So muna ay mapagbiya din ha, kay muna, napay mga maanindot ng mga programa ang musunod. O niya, salamat kayo sin makanunayan ng pagsunod. Sukad ka ganin ng alas 4, sinin pagpaminaw, hangto din ng orasos kahapon. O niya mga kabibes. Ang ato aday ko ana pa day playlist day on tapos alas 800 alas 12 nito kay mga kanta mga sunata nga makapakuan ba makapahinanok sino pagkatug mga kabayan. Ang atong nakauman ka ganina ng atong chief engineer Sir Berhilio Gardena Sir Edgas apo si Ma'am Junet si Sir Beatrice si managers di sila ga nida mga kabayan. Okay, salamat kayo sa mga naminaw. Karong hapon ha, o niya Miss Eva, wala naman tayo igong oras. Ikay una, Miss Eva.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilamang sinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon, mga ka-vibes. Amping!
0: Alright, salamat kayo sa iba.
2: Para, salamat na usap sa mga ka-vibes kayo na minaw. Adlaw nga, kuan maron. Happy weekend na yung tanan. O mga adlaw ako na lang usap sa dish. Pamela, magingan stop thinking na start. Doon na nga salamat o may hapon. Kanatong tanan, Uncle Boy!
0: Okay, yung yan na pwede ngon. Baskog diri sa Bacolod ang FMR 93.1 DG. Maskara na from SG Marasiga. Maskara, diyan siya maskara. Kuwan, saya-saya sila ha. O, festival. Maskara festival dito sa Bacolod. Sige, wala naman tayo gumura. Salamat na lang ninyo SG o sa tanang mga namati karon, naminaw sa itong programa. Oni ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon tiguwang bitaw paniti di Bataros DJ Romano. Again, sa mga naminaw, sa mga namati karong hapon na ayo kumustahon sa mga mga taxi drivers, mga pagpaminaw, sa mga Grab drivers, sa mga bus drivers, sa mga drivers, sa mga naminaw karon sa mga nanay, tatay, dudong ug inday nga naminaw karong adlaw nga Biyernes. Sa ato nga programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu, kabayob sa Sound Trip. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo, mga kabayobs, mag-ingon. Lihok na mintaro sa iyo pa. Mintaro sa may panahon na pay oras mo mga gustong buhaton. Buhata na mga kabayobs. Hangtod susunod, ugma sa mga teknolog istasyon o 84 kaadlaw na lang mga kabayobs, no? 84 days to go, Pasko naman. Maminaw sa mga manindot ng mga sunata. O dinhilang sa itong paborito radio Sugbo. Kabisayan ng Mindanao, 93.1 FMR, Kabibes, mauna ni. Ayan, salamat at may hapon. Happy weekend. Bye-bye! Ngayon oras mga Kabibes, alas 3:35 na. Kabibes, sasa.

0: Padayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Rock ballads. Domingo disco rally. Disco rally. Remember when. Remember when. Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangka.

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: Huwag susama ang pagsaulog sa Pasko kung kauban ninyo ang inyong mga higala, pamilya o mga ka-vibes. Merry Christmas gikan sa FM Radio Cebu 93.1.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes.
0: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ani ana ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: Alas 4:34, mayong hapon, Cebu, Kabisayan, lukop nasod og tibuok kalibutan. Dayon sa programa, andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Kininyong maalagaron nga ka-vibes, inyong pambansang Tamsi Langga Neda. Maayong hapon, gikan din sa inyong paborito, 93.1 FMR Cebu. Hello mga ka-vibes, kumusta man ang inyong adlaw Biyernes? Wow, Friday na gayod. Ang mga ka-vibes nato nga daghan kaayo giapas karong adlaw aron maka human gyud no sa ilahang work week. Unya mag enjoy na dayon sila sa ilahang weekend. Finally, it's weekend mga ka-vibes. O sa may inyohang plano, duha ka adlaw human ang sweldo, ikaduhang adlaw sa buwan sa Oktubre, 84 days before Christmas. Mura og nindot kaayo nga magsugod nagpamalit ugma, no? Bitaw, if naamoy extra or naamoy enough resources, labi na og pundo, no? Budget, kaperahan na itong gihisgutan. Mas maayog yun nga maghinay-hinay nagpamalit mga ka-vibes. Apan kung sama na mo nga medyo gipit o medyo gipahuutan, gipahigiktan pag-ayo ang bakos. O, mangita yung tagdaghang pamaagi. Aron ato nagihapong ma-experience ang spirit of Christmas pinaagi sa gift-giving. Mo na i-tip ni Langga Neda sa to ang Christmas countdown. So, ang ato ang tip mga ka-vibes, kung medyo gipit tayo sa budget, o, namang yung mga panahon nga dili gyud pasibo ning ato ang budget. Basin ba og dun na mo'y mga gibuhat, no? Na mo'y home home improvement, or dunay nasakit sa pamilya, or dun na pag yung mas mga mahinungdanong butang nga giuna, napadung dito ang budget. Wala lang una tay mga bonggang regalo this Christmas. Apad, wait, dili pwede. Naagyud gihapoy regalo, nagihapoy gasa nga ihatag, na ipinaskuhan, nga ihatag sa mga kinugos, sa to ang mga relatives, sa to ang mga ka-vibes, no? O sa may pwedeng buhaton, mo ni mga ka-vibes, maghuna-huna ka, imog yung hinuklugan pag-ayo, o unsa man yun ang imuhang kayang buhaton. O sa man, hilig ba kag luto? Kamao ba kamuhimog cakes and pastries? Or kamao ba kamuhimog palaman? Sandwich spread? Or maigid kamuluto? Pwede nga kana mo imong regalo sa imuhang mga mahal sa kinabuhi karong Pasko. Tinood na mga ka-vibes, gani ako ang tip mo, huwag gini akong regalo karong Pasko. Kasali kasi tayo dun sa gipit. Medyo apiki, no? So, akong gidasig ang giauhag ang tanan o gidasig ang tanan nga dili ra gyud all the time dapat mahalon nga butang. So, mas meaningful kay imog yung gihaguan, di ba lali magluto, no? Di ba yung maglali maghimuog ka ng langka jam? Igkas. Dugay ba himuon ng langka jam? So, inana ba? So, mga inana, good mga ka-vibe. So, inyong ipakitang gilas o kung sa inyong nakamahuan, maunay inyong irigalo. So, if it's luto, then luto. Apan, kung ganahan mo arts and crafts, nga nang daghimuan ninyo og nindot nga earrings ang inyohang mga kinugos, labi na og mga dalagita na mga teenagers nga hilig og fashion accessories sa mga babay. Kung mga lalaki, mga ka-vibes, ay pwede ra gyud na ninyo mugnaan og something pod nga magamit meet nila sa eskwelahan. O, diba? Mga ngayon, anak, mga ka-vibes. But then again, ay uba, no? Dili mo tuuan ng material thing mo iregalo. Tinuod man po. Dili po all the time gaingon ana na may mga time nga dili believer ana. Mas importante nila ang ilang love language is present. So ang uban magpahigayon lang og simple salo-salo sa balay, okay na pud kaayo na. Nindot gid kaayo nga kuyog nimo ang mga tao that matter sa imong kinabuhi. Oh, diba? So mo na nga to ang Christmas countdown tip. 84 days before Christmas, nagkaduol na. So hangtod nga makompleto to ang Christmas list, hangtod nga makapangandam ta og unsa gyud ato ang buhaton, hangtod nga mapurma na gyud nato ang ato ang plano karong umaabot nga Pasko. Why am I doing this? Because pila ka last year mo medyo hindi masaya ang Pasko tungod sa sunod-sunod nga katalagman or kalamidad nga atong nasinati sa dihang nagkaduol ang Pasko. Even if during Christmas season walay mga kanang kalamidad nga nasinati, but prior to like September duna da na linog din, na ibagyo. Padung sa Pasko, medyo di mo kaya nga magmalipayon totally because kay baw ka, nga doon na kay mga kaubanan, mga kaila, no, nga na biktima in town. So, that's why, no? Of course, we will pray nga magmalipayon nun tato ang Pasko. Wala untay katalagman or kalamidad nga masinati. Even if dun ay bagyo, unta, dili, grabe ang epekto ni inis sa tibuok nasod so that we can enjoy the Christmas celebration. Alright? Alas 4:40 na, October 2, 2026. Nako, sa October 2, 2026, or ang buwan sa Oktubre, mga ka-vibes, it's Breast Cancer Awareness Month. Yes! So sa ato ang mga kababayinan din ha, no, nga nagmalampuso, nagmadaugon kontra ang breast cancer. Yes, karong buwan na atong hatagan sila sa pasidungog, honor, atong i-acknowledge, no, ang ilahang kaisog, ang ilahang kadasig, ang pagpadayon nila sa ilahang kinabuhi. And not only that, October 2 is Guardian Angel Day. Mutuo mo, Guardian Angel? Oh, mutuo mo, ana, nga doon nagyud daw tay Guardian Angel nga naka-assign sa atua. Doon nagyoy gipa, mo na yung trabaho nila dito. So naagyoy gi-assign nga kani siya in charge ani. So naay Guardian Angel nga in charge nilang ganeda. No? Oh, tinuod ba yan na? Naay Guardian Angel nga in charge ni Antonio Igkas. Oo, nga kana siya nga Guardian Angel, di gyud siya musugot nga mag-uga ni si Igkas kanunay gyud siyang pasundan og uwan. Sugok doon ni siya permi og uwan, wag isipyat. Maangin na lamang takig. Abot niya din he, inig-in niya na adari ang uwan sa syudad sa Sugbo. Gikan pa dito sa ilaha, sa lasyon. Gisundan ko na siya sa uwan. So ako siyang gingnan, siguro di ka mo duty. Kay tingalig-init din he sa may Pier 1. Kadaadlaw na lamang yun. Imogi isulti niya, gigukod ko sa uwan. Gidahan niya ang uwan diri, di ba? Pabsinon siguro ni nato sunod. Anaw na to, naraba dito sa ilaha ang uwan. Bitaw, kidding aside ha, tinuod ha na ako ni Guardian Angel. Mauna nga mga Guardian Angel nga kanunay nga mag-make sure nga luwas ta or i-protect ta. Sa mga panahon nga doon natin masinati, no, doon natin mga minor accidents or naay mga dili maayong mahitabo, lagmit na pildi atong Guardian Angel. Sa lain po nga angel, adili angel, sa lain nga nag-guard, oo, nga dili maayo ang tumong diri nato. Ano man daw na, kanina lagi hinanaw, lagi po tag mga salida po ba? O, naadon na, ang usa, iyang gusto, ang imuhang kakuan, ang imong kapildihan sa kinabuhi, ang usa, ang iyang gusto, ang magmalampuson ka, magmadaugon ka sa kinabuhi. So, today is Guardian Angel Day. So, whoever my Guardian Angel is, thank you so much for doing such a great job. Daghan king salamat ni mo kay kanang I feel so protected. Daabag yung mga di maayong panghitabo sa tuang palibot, pero luwas gyud ta, nagpadayon gyud ta sa kinabuhi. Pero mutuo ko nga ang ako ang Guardian Angel, ako ang tatay. So naagyo na siya dito from heaven. Bantayan gyud ta. Ana man na no, mga mahal sa kinabuhi nga may taliwan na, mao daw nay mo oi nagbantay nato. So thank you tatay. So whisper, thank you ninyo ang inyuhang mga guardian angel. O nga nang tanaw mang kaigkas, napod kay guardian angel, makita nimo no kada gabi eh. Anion ka? Mahadlok na pud na siya. Okay, kuyugan man na siya diri pirmi. Ayan, ako, padayon ta. Usa pa may naa today. It's World Smile Day. Ah, diba? October 2 is World Smile Day. Ganahan kay ko ani. These kanang gestures nga kanang simple rabitaw niya. Isa, itong hatagan og highlight smile. No? Important kayong smile. Mo nang ganahan kay ko aning Antonio Igkas. Kanun na gini siyang ga-smile. Bisan og magukdon siya sa uwan, mo smile. Oh, mabasa siya, mag-smile. Nag-smile siya. Bisan kasabaan ako siya, mag-smile ni siya. Bitaw, so it's World Smile Day. Sometimes bitaw ang smile, kasi smile pahiyom, 'di ba? Smile is pahiyom in Bisaya. Sometimes malimot na taana, even that simple rabia unta kaayo ang pag-smile, no? Imo ra yung stretch gamay ang imong ngabil aron maka-smile ka. Pero naagi mga tao nga bisan ang pag-smile di nila kayang buhaton. Ingon ni ana gyud ay kabug-at ang ilang gidala-dala sa inyo ang kasing-kasing, no? So medyo dako kaayo taog ka ng responsibilidad, no, to make sure na mapakatap nato ang good vibes aron na atong isigkataw mo smile. So ako mo na akong role, ako kamo pod mo na inyong role. You have to make sure na mga tao sa inyong palibot mo na source sa inyong pahiyom. Kami diri kay si Antonio Igkas ang source sa mo pahiyom. Naglibo ko kong birthday ni Antonio Igkas kasi akong sigihag mention karon. Birthday siguro niya, no? Sige, hana ko siyang daig karong adlawa. Bitaw, siya ang source gyud sa amo ang smile. Musmile na dayon ko. Walay lami ang kape o wala si Antonio Igkas. Mga piko niya, wala siya. Mura, magpait man yung kape, ha? O, pero na, manghagad na galis, Junita. Mga pinata, importante na si Igkas. Lami na dayon ang kape. Mas lami pa ng mga mahalon nga kape. Asa na siya? Smile kay Ting. Di na ko ma-mention. Di na ko ma-mention nga mapaninglan ta. Oh, so mo smile ta mga ka-vibes. So karon ayo while you're hearing my program, mal naminaw mo smile, di ba kas? Mo smile ta Igkas. O si di ba masigro kay smile si Igkas. Di ko atong usa ka technician dito masig smile. The monitor galito ron. Nasige bitong kusmod. Why ko on World Kusmod Day? Kay para iya po to. Masige kusmod. Masige kasuko, no? Atong usa. Tago na to sa bangan nga. Virgilio. Shout out to you. Ay, pero mga buutan na sila. Pinangga kay na nako gyud. Walay lain gyud nga kuan set sila. Rag yung duha. Lain sa gagdin ako panggaon. Nga may lain. Pero nagay lain. Aw. Basta di magminaayo. Ayo, charot. Bitaw. Hi, DJ Linyel. Thank you so much. Bitaw. Ang ngayon, kikos akong kao, DJ Linyel, no? Nya kaning kalua, DJ Linyel, para ako, yun ni. Kaya niangay man ka ako. Kaya ba na rin ko sa isunod niya? Oh, ayaw man gidayag akong kalo, DJ Linyel Perez. Kaning kalua, para ragyod ni nako. Kahingay, angay ba ya? Oh, di po ta sure, niangay ni mo. That's why, di lang kayo natusuwayan. Walay lain, DJ Linyel. Ay, kabalaka, ning kamot yun taron. Ay, nako, my daughter is watching. Pearl Angeli Quintanilla, akong anak nga bangis. Na din nakiklase na ka Pearl Angeli Quintanilla of Cebu Institute of Technology University is watching. Thank you so much for always watching. Ako ang anak diha sa CITU. Daghan kang salamat lang ga. So it's a World Smile Day. Pearl, ayaw kalimot og smile. Alright? Okay, it's World Smile Day today. So enjoy your Friday weekend, no? Almira Henares, hello to you. I was only classy 1 week na. Sige. I hope you're making use of your time, Anjali. Oh, kumaano mo tawag Anjali lang ga. Pearl, I hope you're making use of your time, no? Unsa may mo gibuhat? Unsa man, anything for yourself, Baron, or for basta. Hello, Almira Henares. Thank you so much. Alright, arin na ta sa itong Ka-Vibes Advisory. O if you're watching, na ata live ta sa ito ang official Facebook page, 93.1 FMR Cebu. Let's enjoy this Friday. Light-light lang ta kay Friday man. Atong Ka-Vibes Advisory, mga Ka-Vibes, sugdan na nato. Ay nako, unhealthy ang status sa ito ang hangin karong adlawa, October 2. Naa siya na belong sa unhealthy for sensitive groups. Kaya ang atuang air quality index is 127. So unhealthy siya for sensitive groups. Unsa ipasabot kong unhealthy? Narao, likayan ang mga dugay nga kalihukan sa gawas. Ilabi na sa mga bata, katigulangan, mabdos, o sa adunay mga sakit sa baga or kasing-kasing. So, di ta magpabilin sa gawas. So, dito magstay og dugay. DJ Jill! Hi, DJ Jill! Nanagintay ka ng bias no, sa ato ang vibe mix. Ay, ra kayo mo. Atong ubang vibe mix DJs, ay, ra kayo mo og ka ng pagselos-selos, ha? Ang bias nilang ganada kay si DJ Liniel o si DJ Jill. Anak man, kay grabe yun ang mong experience no, sa pagduwag basketball. Na-appreciate yun ako ni sila during the fellowship game, no? Kauban ng uban pang mga magsisibya, DJs, technicians from the different stations, nga KBP members, during the Press Freedom Celebration. Hello ninyo, thank you so much. Daghan na kaayok kog nakuha nga tips. Yes, Almira. Digi ko kapuyan, Almira, nga masigig hatag og tips, ha? Nya, kay baw na ka, ikaw, ay, labi na you, Almira. May kaya mo luto og kakanin. Nindot na kay nga pang regalo ang imuhang maha with cheese. Memorize? Diba? Maha with cheese. O, oh, diba? Memorize yun ako itong gidala ni mo din ni Almira Henares. Bitaw, kidding aside, no? Para din na kayo mo masigi og think. Og unsay regalo. Kana, maurag yun na siya. I know mo gasto gihapon ka, but mo spend ka mas daghan mang good ang imuhang mahatagan. Magluto ka for your family nya, maglahi pud ka para pang regalo. So mo na. Hi to Seth Alistair, thank you so much. Oh, nice lagi ko no ang kalo. Mo na magsulob jud kog mga brands namo dere sa FM Radio Cebu aron ma-appreciate ninyo. 'Di ba? Pero kaning kalo aangay gyud ni nilang gane. Daghan na kay na nagadigkas. Nagmahay na dayon kong gigisulob ni nako. Hubuon ko ni Ron. Bitaw no, thank you kaayo sa naka-appreciate. Oh, model gyud ta dinhi sa ato ang mga kuan merchandising materials. FM Radio nga kalo. Ang mga ganahan, comment lang. Ingnan lang diha, comment lang. Alright? Alright, padayon na ito sa itong Ka-Vibes Advisory, mga Ka-Vibes. Kining hulga no sa El Nino, daghan na kay tagnabasa no, latang pahinumduman nga padung ang El Nino nya, grabe ang El Nino daw this year. Apan do na puy mga pahinumdum, mga to ang mga kagamhanan sa gobyerno nga dili ta magpanik, mukalma ta while mangandam ta sa grabe nga epekto niini, apan dili ta magpanik. Okay, very early pa lang gipasidan-an na ta, gi-remind na ta, gipahinumduman duman na ta nga mahitabo ang El Nino. Unsay pwede natong buhaton, mo na atong hinay-hinayan og pangandam. Apan dili ta magpanik because mas musamot yung tagadiskuhido anang magpanik-panik ta. Puto ko tsinta day ko na to kang Almira Henares. Puto ko tsinta with cheese. So going back to ato ang Ka-Vibes Advisory. So, unsay pwede, unsay angay natong timanan or bantayan sa heat-related illnesses, mga Ka-Vibes. Kay mo man na, aside nga apektado ang ato ang mga pananom, atong panginabuhian, no? Labi na gyud when it comes to our tanom, mga ani nato. Kay ang tubig lagi, mo dry pod ato ang mga dam. So, unsay laing bantayan, ato ang health. Daghan pod kaayong mga sakit nga manggawas ana mga ka-vibes. Unsay una, heat exhaustion. Buot pasabot, maluya ta sa sobrang kakapoy. Feeling nato nga makuyapan ta. Unya doon na tay mga kanang heat cramps. Unsay Bisaya sa cramps? Igkas? Cramps. Bikog. Bikog, bikog. Ah. Dili kasag. Cramps di ito. Heat cramps. O, dun na yung mga bikog, bikog, di ba? Gibikogan. Alright. And then, usahay mo, rag-feeling ni mo kasukaon ka, unya, grabe ka singot. Alright? Heat exhaustion. Pwede po ang heat stroke, mga ka-vibes. So, ato po ning bantayan. Muratag makuyapan. O, unya, init kayo ato ang lawas. Naglisod tag ginhawa. Unya, mura ta og ma-disorient betaw. Nya, mura mag-struggle tag storya. Maglisod na dahin tag storya. Okay, and then pwede po na i-convulsion kung ma-heat stroke. Unsa may pwede na tong buhaton mga ka-vibes, aron na maprotektahan ang ato ang kaugalingon from heat exhaustion and heat stroke. Una, magsulog tag light-colored or nipis or presko nga sinina. So kung gisulog di lang, na karon din ni pwede black money. So dapat light colored o gaan nipis presko nga mga sinina manggawas jud ato ang mga kuan anino backless tube tank tops makita to mga bukton mo nang kinanglan sexy na tag bukton Barbie nga bukton ang goal betaw. And then you have to make sure ano ta, hydrated ta mga ka-vibes. Pila ka baso sa tubig ang angayong imnon, 8 to 10 glasses of water every day. Alright? Imo dyang iphon. Tinood dyan na, sa una dili ko aware, unaware ko ba na dehydrate bitaw ko na nadala kong ER because severe dehydration. Kaya digid ko tig-inom og tubig. After that, I've learned my lesson so I make sure mo inom ko. I-count na ako kato nagsugod pa kaya di mo ko ganahan mabalik og ER. So nagsugod, ako dyang i-count kung naka 8 or 10 ako ka-glasses. Hantod nalimot na pod ko. But maanad manggod ka mga ka-vibes. You'll get used to it so dili na necessary nga ma-count. Basta, if di pa kaanad, you have to count nga naka 8 to 10 glasses ka a day. And of course, imong ilimit ang imong activities, no, nga medyo heavy. For example, basin hilig ka og running or walking, kanang brisk walking, maybe pangitag paagi or maybe early in the morning, or I don't know, maybe ka na, di isang sa siguro, kanang makakos siya ba nga murag mugawas imong singot, o ma-dehydrate manggod ka anagsamot mga ka-vibes. Labi na og init kaayo, maybe very early in the morning or late. For example, 5 a.m., di pa kayo nainit. Then, 5:30, pwede na ka mag-walking or mag-running. Alright? So, mao na itong angay nga bantayan kung maabot na gyud ang grabing El Nino. 4:55, pangalagad highlights nato mga ka-vibes. Isip kabahin sa kasaulugan sa Regional Development Council, Week Karong Tuiga. Mingapil ang mga miyembro sa RDC7 o sa Association of Regional Executives of National Agencies, kon ARENA, sa Multisectoral Outreach Program nga gipahigayon sa Walang Gutom Kitchen sa Department of Social Welfare and Development, kon DSWD7. Dinhi sa Sugbo, midonar ang ARENA 7 og 79,000 pesos nga balor sa mga pagkaon og non-food items og ang mga miyembro niini ni voluntaryo sa Walang Gutom Kitchen Cebu kagahapon October 1. Ang ARENA 7 gipanguluhan sa presidente nga si Engineer Gamaliel Vicente Jr. the Technical Education and Skills Development Authority TESDA 7 akong paboritong RD. Usa sa akong paboritong RD. So siya'y nangulo ani. Ang kasaulugan sa RDC Week karong tuiga nagdala sa tema nga collaboration for growth and development strengthening RDC7's local and international linkages pinaagi sa hiniusang aksyon ug serbisyo sa komunidad. Good job ARENA 7, no? Kanabang maghunahon na og usa pa may pwede natong buhaton or pangalagad nga ihatod sa komunidad. Sila mismo ilang mga nagkadaiyang ahensya mga ka-vibes doon na nagyud dako nga pang lagad sa komunidad, no? TESDA, DSWD, ug uban pa nga mga ahensya. Afan, mapasala na human din to. Nag-combine sila, nag-collaborate sila together, and naghuna-huna sila, hag-usap ay pwede. So, dito sila ni-donate sa Walang Gutom Kitchen, and sila mismo nag-volunteer sa pagpakaon sa mga katauhan nganing bisita kagahapong adlawa. Good job! Special shout-out to RD Gam. I hope magkita tagbalik RD Gam sa programa. O sana po'y kalambuan gikan sa TESDA. Maningil na po'y migbalik. Alas 4:58 na mga ka-vibes. Nagpahimutang og mga modular tent ang kagamhanang lokal sa Konsolasyon sulod sa evacuation center aron mahatagan og mas amugaway og pribadong kapasilungan ang mga pamilyang naapektuhan sa bag-ong nahitabong sunog sa Barangay Pitogo. Gihimo kini aron masiguro ang kahapsay ug kaluwasan sa mga bakwit samtang temporaryo silang nagpabilin sa pasilidad. Ang mao mga tent nga gitagana pinaagi sa koordinasyon sa Disaster Response Agencies ug sa International Organization for Migration kon IOM naghatag og kaugalingong luna sa matag pamilya aron malikayan ang paghuot ug mas mapanalipdan ang ilang panglawas ug pribadong taliwa ug pribadong privasiya taliwala sa nahiagumang trahedya. Good job, no? Kay nakita na ko ang tent, very kanang decent aron na mapabilin bitaw ang privacy labi na ang mga kababayenan, ang mga bata, so mas safe sila nga mga tulog even if naa sila sa evacuation center. And aside from that, padayon ang pagpaabot sa ugtabang sa ato ang mga lokal nga kagamhanan sa Konsolasyon alang sa mga residente nga naapektuhan sa nahitabong sunog sa Barangay Pitogo. Pinaagi sa Konsolasyon Municipal Agriculture Office, gipang apod-apod ang mga hot meals gamit ang ato ang mobile mobile kitchen sa Municipality of Konsolasyon. Mobile kitchen truck nga gipahiluna dito sa Konsolasyon Evacuation Center. Gipasalig sa lokal nga kagamhanan nga magpadayon ang ilang pag-abag ug paghatag ug mga nag-unang panginahanglanon sa mga bakwit samtang anaa pa sila sa temporaryo nga kapasilungan sa evacuation center. Good job, Municipality of Konsolasyon, sa pagsiguro nga natabangan, nahatagan nato og tabang ang mga biktima sa bag-ulang nahuman nga sunog dinha sa Konsolasyon, sa Pitogo Konsolasyon. Alas 5 sa hapon, ako mga ka-vibes, it's a beautiful Friday, no? Motoy katapusan natong pangalagad highlights karong adlawa. So nadunggan ninyo ato ang ka-vibes advisory, ang ato ang mga pampa-good vibes, no? Ato ang good vibes only nga segments and ato ang pangalagad highlights. Sunod semana, medyo puno og dasok po ang ato ang semana next week kay doon na tay mga confirmed guests na po, doon na po tay mga bisita aron ipaabot ang ilang pagpangalagad dinhi sa ato ang programa. At tangin ninyo kay very exciting ang lineup sa tuang mga guests sunod si Mana mga ka-vibes. And aside from that, doon na po tay laing campus tour. At tangi, amo nang i-announce sunod si Mana. And karong Lunes sa buntag, special ang atuang Kalandrakas All-Star. Doon na tay i-share ninyo nga maayong balita. At ang ina, karong Lunes, October 5, sa programang Kalandrakas, alas 9 sa buntag. Nya, daghang salamat sa mga niunong nako sa naminaw, sa kadpanagsugod ang ato ang programa kaganina. Sa mga nibuyag, ni Daig, sa ato ang kao, thank you kaayo. It's an exclusive kalo from 93.1 FMR Cebu. And syempre sa mga ka-vibes nato din ha, bisan og moaginod tag hinahinay sa unahan kay i-park sa nato ning sakyanan sa serbisyong ka-vibes, mag-ilis lang tag sakyanan. Ari na punta sa laing sakyanan mga ka-vibes ang arangkada balita. Musunod na. Kuyogi ko sunod si Mana sa lain na pod nga pagpangalagad. Alas 4 hangtod alas 5 sa hapon. Sa mga ka-vibes nato, daghang salamat sa kanunay nga pagsubay sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mangalagad, Serbisyong Ka-vibes. Kininyong maalagaron nga ka-vibes, Langga Neda, dinhi lamang sa inyong paboritong estasyonan, 93.1 FMR Cebu Amping. Love, love.

0: Malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Mga init na panghitabo. Mga nagunang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntan. Arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani ang kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
2: Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes.
3: Ka vibes.
2: Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
2: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun. Matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna.

0: Padayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Rock ballads. Domingo disco rally. Disco rally. Remember when. Remember when. Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: Wala na doon lang lami on DJ's Bracket.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
3: Hello mga ka-vibes. Kini yung ubus nga alagad langgat neta.
2: Hello mga ka-vibes. Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arang

0: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon ka vibe sa Biyernes na Oktubre 2, 2026. Aniya na ang labing ulahing balita sa Sugbo, Kabisayan ug Lukop Nasod. Ako si Neda Avignante Esguera ug kini ang Arangkada Balita. Walay gipahigayon nga impeachment trial karong adlawa, Oktubre 2, 2026. Kini human ni hangyo ang defense team sa vice presidente nga hatagan sila og igong panahon aron masusi og matun-an ang summaries sa mga ebidensya og testimonya gikan sa testigo sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC, matud ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season. Nadawat lang nila kagahapon adlaw ang Huwebes, Oktubre 1, ang summaries ug samtang anaa sa tunga-tunga nga bahin sa lunch break sa trial nila nakita ang mga dokumento. Taliwala ni ini giinsister sab ni House Prosecutor Chel Jokno nga nahatag na nila ang mga AMLC documents ni adto pang Setyembre 2 hinungdan nga angay natun-an na kini sa depensa. Apan sa katapusan gihatagan og konsiderasyon ni Presiding Officer Cheese Escudero ang hangyo sa defense team nga mahatagan sila og igong panahon aron susihon ang summary sa record sa AMLAC. Tungod niini sa adlaw nga Lunes, Oktubre 5 nga ipadayon ang direct og cross-examination sa prosecution og depensa kang AMLC Executive Director Ronel Buenaventura. Alas 5:12 na. Sa dili pa ta mapadayon sa tuang balita. Ato unang sutaon ang dagan sa trapiko. Kauban nato atong ka-vibes gikan sa CCTO Sir Hector Arsenal. Sir, maing hapon.
2: Mayong hapon, ma'am.
1: Kumusta man ito ang trapiko karong mga orasa? Alas 5:13 na.
2: Yes, ma'am. No, honest na, mayong hapon. Huwag na mayong hapon sa nung mga
1: orasa. Sir Hector? Sir, okay. Atong suwayan pagdayal pagbalik, no, nawala sa linya si Sir Hector, mga ka-vibes. Ato ang mga ka-vibes na sa CCTO. Gi-question ni kanhi Senador Antonio Sonny Trillanes IV kung nganong wala siya maisyuhi og subpoena sa Senate Impeachment Court bisan giplano siya sa House Prosecution Panel nga ipatawag isip testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumala kang Trillanes ang iyang pagkapakyas nga mahatagan og subpoena nakapahibulong kaniya tungod kay andam unta siya nga atubang sa impeachment court isip saksi. Giingon ni Trillanes nga daw giatubang ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang impeachment proceeding sama sa usa ka regular criminal court, matod niya. Kini mahimong usa sa mga hinungdan nga mahimong hinay og dili kaayo, dili dinamiko ang dagan sa trial. Atong balikan ang CCTO atong suwayan pag-usab si Sir Hector Arsenal. Sir, padayon ta sir, unsa idagan sa trapiko karong mga orasa?
2: Yes, ma'am, no. Pasensya gyud, medyo hinay ang signal. Ma'am, ning mga orasa masinati na nato ang medyo build up yun nga sakyanan sa atong SOS Manila kaning atong gikan aning Mandawi paingon og Cebu City, paingon nga to sa Lisay, and also gikan aning atong Cebu City paingon nga atong Mandawi area. Along port area bitawon kaning sa may Sergeant Osminia Avenue. So baga gid ang volume sa atong sakyanan both sides, but wa man tay natalang abiriya or panagbangga, flowing ra siya, but increasing gid ang volume. Then ang ato dayong there is my general maximum makasinati kutag baga gid po increasing ang volume sa sakyanan both sides, no, iningikan sa puente paingon nga riyay sa may kareta o maingon na po iningikan sa may kareta paingon po daning ang puente, increasing sa ng volume. Pero wala po tayo natalang panagbangga o rabiria, flowing na yun siya, ma'am. Then ang ato ang tiridapitas may kolon at any moment karon mo sira na magiging kay tungo daning atong night market. So expected niya itong San Siangco nga itong Ligaspi since mo na itong Conversion Road na sinati yun ang medyo muhinay nga dagan sa traffic or increasing ang volume sa itong mga sakyanan yan na pita kay mo na itong Conversion Road mo. O niya nga itong kulon and portion ani niya masiraman yun. So expected yun nga itong Osminia Boulevard mo slow down sa itong dagan sa itong mga sakyanan. But doon ang kandiyot pagin ka niya siya nga panahon during running transition. Then, ang ato na yung south area, masinati na ito ang pagka sa volume sa sakyanan or increasing sa volume sa sakyanan sa may pakalsok, paingunog south area. May CIT, ang tunan is may mumbaling, o niya sa may Shopwise, o niya masuk, mga husband sa may kinasangan. Then, ang ato yung isang piece so far, watay na sinati nga kahuot, no? Fast flowing ra, bisan ko dog na sa peak hours, and bag increasing ang volume sa sakyanan, but flowing ra yun both sides. Then ang ato da yung there is may kuan ma'am may iskaryo may kapitol moderate ang pabiling moderate ang dagat sa atong traffic ko dito pita. So there is an intersection ma'am mo na to mention possibly gapon silang masinati og moderate to heavy nga dagat sa traffic ko since naa ta speed hours.
1: Ayan, nagangking salamat sa komprehensibo kaayo no nga update sa dagat sa traffic ko. Amping mo kanunay Sir Hector Arsenal.
2: Salamat ma'am og mayong gabi. Mabing hapon.
1: Ayan, ako sa mga ka-vibes na to din ha sa CCTO. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagpangalagad. Amping pod mo kanunay. Alas 5:17 na, gipa dayag ni kani Senador Antonio Sonny Trillanes IV ang giingong pasangil nga 96 million pesos nga transaksyon sulod sa usa ka adlaw sa joint bank account nila ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug Vice Presidente Sara Duterte. Matod ni Trillanes, ang maong account hiniusa nga gipanag-iya ni kanhi Presidente Rodrigo ug VP Sara Duterte. Giingon usab ni Trillanes nga kabahin sa maong kantidad ang mga investment insurance policy nga gigamit ni adtong 2014 alang sa mga anak ni kanhi President Rodrigo Duterte. Ang mga alegasyon ni Trillanes gilambigit sa mga isyu bahin sa gidudahang unexplained wealth nga gihisgutan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si FPRRD kaniadtong miingon nga ang iyang mga kaptangan ug kwarta gikan sa lehitimong tinugdan ug adunay dokumentasyon. Padayon ang pagpaabot o tabang sa itong lokal nga kagamhanan sa Konsolasyon alang sa mga residente nga naapektuhan sa nahitabong sunog sa Barangay Pitogo. Pinaagi sa Konsolasyon Municipal Agriculture Office, gipang apod-apod ang mga hot meals gamit ang mobile kitchen truck nga gipahiluna sa Konsolasyon Evacuation Center. Gipasalig sa lokal nga kagamhanan nga magpadayon ang ilang pag-abag o pagtabang o paghatag o mga nag unang panginahanglanon sa mga bakwit samtang anaa pa sila temporaryo nga nagpasilong sa evacuation center. Sa lain pang balita, giauhag ni Konsehal Nice Archival ang tanang 80 ka barangay sa Dakbayan sa Subo nga manghinlo og regular nga imintinar ang kalimpyo sa ilang mga barangay sports center ug siguruhon nga igo ang supply sa tubig sa mga kasilyas niini. Sa giduso nga resolusyon ni Archival sa konseho niadtong Setyembre 29, gilatid niini nga dako nga kantidad ang gibubo sa gobyerno alang sa pagtukod, pagpalambo o pagpaayo sa mga barangay sports center o multipurpose facilities. Aron na dunay igong pasilidad alang sa pagpahigayon o sports development community assembly, emergency evacuation o nagkalain-laing kalihukan sa barangay. Apan na matikdan usab nga adunay pipila ka barangay sports center nga kuwang sa hustong pag-atiman o regular nga maintenance ilabi na sa mga pasilidad o kasilyas nga perting hugawa. Matod pa ni Archival nga adunay pagkuwang sa hustong sanitasyon o regular nga pagmintinar nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa kalidad sa mga pasilidad o mahimong magdala o risgo sa panglawas sa publiko. Gikonsideraro sa resolusyon nga ang mga sports center mahimong tinugdan sa kita sa barangay pinaagi sa paggamit o pagpaabang niini alang sa mga lehitimong kalihukan. Gihimog-atan sa resolusyon ang panginahanglan na sa koordinasyon o aksyon tali sa tagsa-tagsa ka Barangay Council o sa Association of Barangay Captains aron makahimo og hiniusang standards alang sa maintenance sa mga sports center. Lakip sa gitan-aw ang mga lakang ang hustong pag-alukar sa operational budget alang sa paglimpyo o pagmintinar ingon man ang pagpatuman o malungtarong pamaagi sa pagsiguro sa supply sa tubig sa mga pasilidad. Usa ka tuig human sa magnitude 6.9 nga linog nga miigo sa Northern Cebu, giila sa Cebu Provincial Government nga taas-taas pa ang proseso sa pagbangon sa mga komunidad o infrastruktura nga nakaapekto kun naapektuhan sa katalagman. Gibana-bana sa probinsya nga mukabat sa 19.28 billion pesos ang gikinahanglang pundo alang sa tulo ka tuig nga rehabilitasyon o recovery program nga nagpakita sa kadakon sa mga buluhaton nga nahibilin bisan pa sa mga proyekto o ayuda nga natabang o nahatag sa mga lugar nga naigo. Matod ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Dennis Pastor, 750 million pesos ang direktang partisipasyon sa provincial government sa recovery program nga gigamit sa mga intervention sama sa temporary learning spaces, mga tulay o agricultural recovery. Base sa post-disaster needs assessment nga gipresentar sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ning tuiga, mikabat sa 9.24 billion pesos ang gibana-banang kadaot sa linog samtang 47.74 billion pesos ang natala nga alkansi sa nagkalain-laing sektor. Ang social sector maoy pinakadako og physical damage nga mikabat sa 4.5 billion pesos samtang 2.19 billion ang losses niini. Ang recovery requirement niini gibana-banang 10.13 billion pesos alang sa housing, education, health ug social services. Sa infrastructure sector, lakip ang mga dalan, tulay, pantalan ug uban pang lifelines mikabat sa 1.98 billion pesos ang damages ug 67.73 million pesos ang losses samtang 2.83 billion pesos ang gikinahanglan alang sa recovery. Ang productive sector nga naglangkob sa agriculture, fisheries, tourism ug trade naka-record og 718 million pesos nga damages ala apan miabot sa 9.52 billion pesos ang losses tungod sa pagkabalda sa mga kalihukan sa ekonomiya. Ang recovery requirements niini gibutang sa 1.98 billion pesos. Matud ni Governor Pamela Baricuatro, migahin na ang provincial government og 238 million pesos alang sa pag-ayos sa mga tulay nga nadaot sa linog. Alas 5.23 na atong pangumustahon ang kahimtang sa panahon karong adlaw og over the weekend. Ani ato ang ka-vibes from the OST Pag-asa Mactan, Sir Jomer. Maayong hapon, Sir Jomer.
2: Yes, maayong hapon sa tanan og sa ato tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang hinungaw sa bagyo sa gawas ng Philippine Area of Responsibility nakaapekto sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, Negros Island Region, kasat pambahin sa Visayas ug diha sa Maylalawigan sa Mindanao. Sa makasinati kita mga pag-uwan ug kini mga pagpangilat ug pagpanugdog, pagdala kini usahay kusog sa mga pag-ulan na posible ang flash floods or landslides ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa tumagi issue ng mga thunderstorm advisories. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius. Ang atong Philippine Standard Time, alas 5.24 sa hapon, gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, BOST Jomer Clarino.
1: Maayong hapon kanimo o gaamping mo kanunay, Sir Jomer. Muna ito ang mga ka-vibes sa gikan sa Pag-asa Mactan. Alas 5.25 na, giaprubahan sa Budget Amendments Review Subcommittee ang duga nga confidential ug intelligence funds alang sa pipila ka ahensya sa gobyerno ubos sa sugyot sa 2027 national budget. Nangayo ang Department of Justice Office of the Secretary ug dugang nga 30 million pesos alang sa confidential fund samtang 50 million pesos sa confidential Special Fund ang gidugang sa pundo sa National Bureau of Investigation. Sumala ni Deputy Speaker Janet Garin, gikinahanglan sa NBI ang dugang pundo tungod sa mga hagit nga dala sa social media. Lakip na ang nagkataas nga kaso sa scams, terrorism, illegal gambling ug uban pang illegal nga aktibidad. Samtang gidugangan og 50 million pesos ang confidential fund sa Office of the Ombudsman aron palig-onon ang anti-corruption investigations. Alang sa DILG NAPOLCOM, 10 million pesos ang giaprubahan nga dugang sa confidential ug intelligence funds niini alang sa independent police oversight. Alas 5:26 na, gipaning kamutan sa Administrasyong Marcos nga mas magkahiusa ang mga ahensya sa gobyerno sa pagpatuman sa mga programa batok sa kagutom ug kakabos tumong sa administrasyon nga ipaubos pa

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabibes!
2: Kabibes, tiguwang na ka? Arthritis? Mauna ni.
3: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
4: Mauna ni.
5: Mga init na panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kabibes, mauna ni. Mauna ni.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kabibes. Servisyong Kabibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon.
0: This is FM Radio.
7: FM Radio.
0: Favorite music radio.
8: Hosting.
9: Lahat. Lahat.
10: Kabanggi.
4: Kabanggi.
8: Kasama si Tony Velasquez. Issue Spotted. Issue Spotted.

0: kinilig ka ba kanina, partner, sa dibdib muli ng ating butihing dating Senador Trillanes?
1: Yeah.
0: Matibay ba ang kanyang dibdib sa kanya pong mga isiniwalat muli?
1: Yeah.
0: Yeah.
2: Oh. Nakita natin yung ano, partner,
0: what?
2: Eh, no?
0: What
2: yung testimonya. Naparoon dati yung testimonya ni... Ay, hindi pa rin yung testimonya kasi
0: testimonya?
2: Prescon.
0: Prescon
2: naman
0: okay.
2: Pala yun. Yun naman siya testimony. Prescon ang dating Senador Antonio Trillanes.
0: Mm.
2: Ang lalaki ng pera.
0: Ng pera? Hindi ng burrell.
2: Malaki ng pera.
0: Mahalaga.
2: Isiniwalat na natanggap
0: okay.
2: Di umano ng dating dating pangulo.
0: So, syempre, ang mga tanong, partner, is... As again, no, babalik tayo dun sa tanong kung bakit hindi siya isinalang na prosecution witness gayong siya na yung pipresente.
2: Mm-hmm.
0: At bakit siya rin yung parang kusa na nag-withdraw?
2: Mm-hmm.
0: Dahil ang sinasabi niya, pakiramdam niya, di daw siya gusto sa Senado.
2: At saka meron pang isa yung may pressure na araw kasi
0: daw.
2: May pressure na raw sa prosecution.
0: Tinanong din sa kanya yun, yung pressure na yun. Hindi rin naman nangata ni Lina kung ano yung pressure na sinasabi niya. No? So, marami pa rin pong mga naiwang hindi nasasagot na tanong. First and foremost, syempre, tinanggi naman ng Senado through the impeachment court spokesperson, si Attorney Reginald Tongol. Hindi naman daw totoo na hindi siya gusto.
2: Oh, medyo lang.
0: Hindi naman. Basta yung mga ganong mga, pananaw ni Senador Trillanes,
2: sarili nga na lang daw niya yun.
0: Ano lang niya, ano pakiramdam lang niya.
2: Niya
0: na hindi siya gusto ng ilang senator judge.
2: Mm-hmm.
0: Pero, why should that prevent you, partner?
2: Mm-hmm.
0: Di ba nga, all the more na kahit na sabihin mong gusto ka man o hindi.
2: Kung meron kang alamong hawak na matibay na evidence.
0: Exactly. At makakatulong ito sa prosecution, bakit hindi mo na itinuloy?
2: Pero kasi nga, partner, talagang papasok nga yung tanong na yung sinasabi ng ilan nating mga abogado na nakausap nga, na dahil hindi nga ito first-hand information, maaaring i-contest na hearsay ito, di ba? Objection, hearsay, dahil hindi naman ito talaga first-hand, hindi ito galing sa kanya. At yung mga dokumento na yan, sinabi din naman niya, mula sa AMLAC, di ba? Mula sa mga banko.
0: So yun ang isa pang tanong doon, partner, no?
2: Paano siya nakakausap? Kuha.
0: Ang bank secrecy laws, syempre, kailangan ay...
2: Sagrado rin yan.
0: Yes,
2: diba?
0: Meron ding pag-iingat na hindi ho dapat basta-basta isinisiwalat ang mga financial records ng isang pribadong individual. Dahil nga po, ito ay protektado ng bank secrecy law.
2: Paano
0: kahit
2: yung
0: AMLAC, meron din itong sariling confidentiality laws, di ba? Paano ito napasakamay ni dating Senador Trillanes? So, yun pa ang isang tanong. Naalala mo, partner, itong si Attorney Manassas Carpio, si second gentleman, ay meron ng inihaing perjury complaint laban kay dating Senador Trillanes.
2: Mm-hmm. Before?
0: Pero ito, tinitingnan ko nga kung ano ba nang kinahinatnan itong perjury complaint.
2: Ito,
0: parang wala pa ako nakikitang inaksyonan ito ng korte.
2: Mm-hmm.
0: Meron pang perjury complaint dahil nga po sa yung mga pagsisiwalat ni dating Senador Trillanes doon pa sa hearing na House Squad Committee. Ito, partner. So, meron na siyang mga isiniwalat noon. Base rin daw sa mga bank and AMLAC records. Tapos meron na naman siyang isinama ngayon sa kanyang press con. Sa press con kasi kanina, nabanggit yung mga pangalang Sammy Uy, Michael Yang.
2: Puro may mga
0: Chinese connections.
2: Oo.
0: Kaya nga daw may pera na nanggaling mismo daw sa Chinese government na pumasok sa account nila, BP Sara. Okay. At
2: sa family.
0: Dahil may kumpanya at may foundation na tumanggap umano ng pera from the Chinese government. Ang daming mga ganun, partner, na masasabi mong masasabi mo na medyo titillating, di ba? Nakaka-antig. Pero substantiated ba?
2: Yun nga.
0: Laging ganun ang tanong di ba?
2: Oo, yan nga yung palagi naman talaga nga alamin dahil nga sa'yo yan inilapit. Paano natin mapatutunayan?
0: Yes.
2: Di ba? Na lahat ng mga hawak mo ay katotohanan. May pinanggagalingan at pinagbumulan.
0: So, makakapagpatunay lang nito, it has to be said officially, yun din mga government agencies na may hawak ng mga records. Di ba? say the bank documents themselves and yung mga suspicious transactions na finlag na ng AMLAC. Sila na naman ang pwede magsabi na ito yung mga tumutugma sa isiniwalat ni dating Senador Trillanes. Otherwise, ito na naman po syempre ano, nasabihin ng mga tao. Bahagi lang ito ng ano eh, ng malawakang cywar.
1: Oo.
0: ng mga anti-Duterte groups, di ba? Oo.
2: Ano ba hindi propaganda ang tawag dyan eh? Yung paninira na rin yan, sasabihin niya ng iba, di ba?
0: Demolition jobs, beer campaign, what not.
2: Oo.
0: So, without any, yun na nga po, substantial proof at masasabihin mo nating official records na pwede pong ibangga sa mga sinabi ni dating Senador Trillanes, mananatili sa isipan ng mga tao na ang mga ito ay puro mga cywar lamang, di ba? Parang para ma-impluensya yung pag-iisip ng tao o ng publiko sa umano yung mga inililihim ni BP Sara at ng kanyang mister. Pero syempre, kahit yung mga senator judge, sila naman dapat ang makumbinse, partner eh. And they will not readily accept anything kung wala nga silang nakikitang pruweba.
2: Tama.
0: Diba?
2: Tama.
0: Kahit sino naman eh. Kaya ikaw ba, maniniwala ka na lang basta-basta. That's the point. Marami po siguro sa ating mga kapamilya, once narinig nila yung mga sinambit ni dating Senador Trillanes at sila po ay medyo hanga o bilib kay Senador Trillanes at sa kanyang dibdib.
2: Ay, agad-agad ang hirap paniniwala.
0: Agad-agad, syempre, sabihin nila, tama yan sinabi ni Senator Trillanes.
2: Oo.
0: Eh, hindi ho dapat tayo ganun eh.
2: Oo.
0: Madadala lang ho ba tayo dahil sa akala nyo eh, matapang ang pananalita.
2: At may paninindigan.
0: At may paninindigan si Senator Trillanes na lahat na lumalabas po sa kanya ay pawang katotohanan. Maaring hindi ho tayo dapat ganon mag-isip dahil mag-iingat din ho tayo eh.
2: At hindi rin diba? Po ito smear campaign laban naman kay Senator Trillanes ano
0: no,
2: sa kanyang ginawang ano kanina, ginawang presscon kundi pagtulong na rin sa pagmulat sa atin na huwag tayo basta-bastang tumanggap ng kahit anong impormasyon
0: na hindi beripikadong impormasyon.
2: Na hindi beripikado.
0: Kahit masabihin pa niya na sa sarili niyang pag-iimbestiga ay naniniwala siyang totoo at tama yung impormasyon.
2: Oo.
0: Eh, tayo po kasi, diba, dahil sa panahong ito na tayo po ay binobomba kaliwat kanan ng kung ano-anong impormasyon, hindi po dapat tayo basta-basta tanggap lang ng tanggap. Sa ating pong sariling kakayahan, kailangan suriin din ho natin. Tanungin din ho natin lagi, nasan yung pruweba? Hindi lang ho sa sariling pananalita ng isang tao natin tatanggapin na pawang katotohanan na lahat yung lumalabas.
2: Oo, pero may maganda rin naman akong narinig kanina, partner.
0: From whom?
2: Na sinabi din naman na seryosohin din naman ang lahat ng mga sinabi ni Senator Trillanes natin pamahalan. Titignan nila.
0: Sabi nino to?
2: Titignan ko kung sino.
0: Is this anti-Claire?
2: Para sigurado tayo mamaya. Babalikan ko yan. Para sisiguraduhin muna nila na babalikan nila lahat ng sinabi ni Senator Trillanes dahil hindi din naman dahil wala pa nga tayong kasiguraduhan malay natin na meron pala talagang pinanggagalingan. So yung mga sinabi niya ay titignan pa further into more verifiable sources nga. Pero yun nga kasi partner, di ba? Anong other than what Senator Trillanes gave us this morning, sino pa ba yung makapagpapatunay? Will someone from the AMLAC or will his source from the AMLAC or the bank records actually step forward and say, di ba, na ako ang nagbigay, eto, dito, galing yan. Pero kung walang court order, di ba, kung walang anong tawag dito, papel nag-uutos sa kanila na ibigay mo ito and for this legal reason, that is actually unacceptable. Di ba? And questionable, bakit po ito makukuha?
0: Correct.
2: Diba?
0: Diba? Anong authority mo to actually access these files?
2: Yes.
0: These records?
2: And meron ka bang nalabag na batas kung tinanggap mo ito at isiniwalat sa publiko?
0: Alam mo yung sinakanina tinutukoy ni sa simula pa lang, nung press conference ng dating Senador Trillanes, yung sinasabi niya na kahit si nooy Pangulong Rodrigo Duterte na mismo, ang umamin na may mga pera silang ganoon.
2: May video pa nga eh.
0: Na yun ay sariling video, kumbaga on record, na sinabi ni Noy Pangulong Duterte na meron nga silang ganong halaga. Pero hindi naman ganong eksakto kalaki.
2: may
0: qualification pa eh. Mga kulang ng ilang milyon. Parang ganon. Pero ganon ang ginamit niya to preface the press con.
2: Oo.
0: Na nanggaling na daw mismo kay Noy Pangulong Duterte ang pag-amin na meron silang ganong kalaking pera.
2: Mm-mm.
0: Sabi nga niya, taliwas ito sa kanila pong laging pinagmamalaki na simpleng tao lang daw sila at simple lang daw ang pamumuhay nila, partner.
2: Mm-hmm.
0: So, doon lumalabas. Eh. Yung kumbaga, appearances o outward appearances, hindi daw tugma doon sa talagang dami ng pera nila.
2: Oo, pero doon mo ba masasabi yun, partner, na dahil sa simple lang ang itsura mo at yung hindi ka marangya tingnan mamuhay, masasabi mong simple ka lang.
0: Kung
2: marami kang million-million sa bangko. Si Jose Claire Castro
0: sabi
2: na ang Malacanang ang
0: siniseryoso nito.
2: Siniseryoso nila ang mga
0: lalo na yung China angle.
2: Yes.
0: Supposed to
2: pera.
0: Be.
2: Dahil magkano rin yun, ha? Daang million din yun.
0: Parang 300 plus million, di ba? Parang ganun. Anyways, so, dahil tayo po ay binayayaan ang presensya ni Mission Control Specialist Joyce Mansay, who is fresh from the Senate. Pahinga si Joyce niya dahil walang Senate. Eh. Pero next week, lagot ka, Joyce, kasi
2: hanggang hating
0: gabi ka doon. Magtatago ka na rin doon kasama ni Bato. Susunduin ka na rin doon sa GSIS. Grabe, oh. Anyway, so mga kapiling po natin, nasa linya po natin telepono para rin po siyempre, no, hinga na ng komento at reaksyon sa mga naging pahayag po ni dating Senador Trillanes sa kanyang praise con. Nasa linya ng telepono si Congressman Joel Chua ng Manila 3rd District. Kong Joel, magandang gabi po at magandang hapon or whatever it is the time of the day, partner. Tony and Rica.
1: Hi, Tony and Rica. Magandang araw. Hapon.
0: Sige, araw na.
1: Sa inyo sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
2: Nakapagpahinga po ba kayo ngayon? Walang impeachment po ngayon.
1: ano po ngayon? District day naman. Sinamantala natin. So kanina, medyo nag-ikot-ikot tayo ng konta.
2: Wala talagang pahinga mga official natin, part.
0: Araw pa rin naman ang trabaho. Hindi pa naman weekend.
2: Correct.
0: Anyway, so Kong Joel, sumubaybay ka rin ba doon sa naging praise con ni dating Senator Trillanes?
1: Well, sa totoo lang, itong binitawan ni Senator Trillanes, yung iba dito na bitawan niya nun doon sa committee hearing. Pero may mga ilan, no? Actually, medyo marami rin na mga bago tayong narinig.
2: Pero yung pong mga isiniwalat naman po kanina ni former Senator Trillanes, Kong Joel, ay mostly sa pamilyang Duterte. Hindi naman po talagang solely sa vice-presidente na talagang magagamit on the impeachment if ever he was indeed called upon to testify. Di ba po? So yung mga isinabi po niya dun sa... I don't know if masasagot niyo. Pwede ko po itong itanong. So please do tell me na lang po if hindi po kayo makasagot dito. Yung mga isiniwalat po niya laban kay Vice Presidente Sara Duterte, kung siya po ay tinawag ng Senate Impeachment Court, magagamit po ba talaga natin ito, Kong Joel?
1: Well, I am sure marami doon na o-objekan ng defense, no? Dahil unang-una, kagaya nga ng inyong binanggit, walang kinalaman sa impeachment ni VP Sara. Pero sa totoo lang, siyempre, may mga ilang kasing mga pang-transactions na kagaya nung binabanggit kanina ni Senator Trillanes kung saan mayroong bank account magkasama ang mag-amang dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka si BP. So pagka ganun, hindi naman po pwedeng hindi yan maisama kung sakasakali. No? But I'm sure dun sa iba, baka objekan yun.
2: Pero hindi po ba ito sasabihin na unacceptable dapat dahil hindi naman niya ito, wala naman siyang personal knowledge dito at saan niya nakuha ang mga dokumento ito?
1: Well, that is for them to prove kasi yun nga yung naging difference ng press con sa kung siya inharap sa witness stand. Dahil siyempre, kung siya iharap dun sa witness stand, patutunayan pa nila yan, no? Ng parte ng prosecution na ito ay hindi fruit of the poisonous tree, kung tawagin namin. Diba? So, hindi ito hearsay na ito talaga ay meron siyang napagkunang source at itutugma yan no, maghahanap kami ng mga corroborating evidence mm-hmm. para maiduktong dito sa kanyang mga kwento.
2: Mm-hmm.
1: But since hindi na nga nangyari yon dahil hindi nga si Yu upo sa witness stand,
2: mm-hmm.
1: so siyempre kanina wala naman po pwede mag-object dahil nasa kanya lang ang mikropono. So yun ang nangyari kanina.
0: Kung Joel, kanina no, iginigiit na naman ni dating Senador Tillanes na dahil siya ang kusa na nag-withdraw ng appearance niya as a witness, sa panig po ba ng prosecution, mapipilit niya pa ho ba siya na baguhin ang kanyang pasya at kumbinsihin pa rin siya na sumalang? Magagawa pa ho ba yun?
1: Alam mo, Tony, sa totoo lang, nagulat nga ako eh.
0: Oh.
1: Dahil
0: na siya ang umatras.
1: Hindi po, na nung una po, ganito po kasi nangyari niyan eh. Nung umaga, pagdating ko sa Senate kahapon, ako po ay na-ambush interview. Marami mga nag-ambush interview sa akin at sinabi ko, kumbaga pinapatunayan ko na talagang isasalang si Senator Trillanes.
0: Oo nga, akala din namin eh. Oo,
1: oh. Yun ang sinabi ko po talaga umaga. In fact, pati po yung mga ibang mga spokesperson, si Congressman Ace Barber, si Congressman Sia, talagang yayabang pa namin na isasalang po yan. Talagang gusto natin pakinggan lahat yung mga sasabihin ni Senator Trillanes. Kaya nga nagulat kami nung tumayo si Congresswoman Jer Villalobos. At sinabi nga na hindi na nga isasalang. So nung kumakikita ninyo nung tanghali, walang nag-presyon sa amin dahil nag-closed door meeting po kami.
0: Ah, okay.
1: Ah, walang tumanggap sa amin ng ambush interview dahil marami sa amin nagulat.
0: Gulat?
1: Yes. Yung pala, prior to the impeachment hearing, nagkaroon na ng meeting between Senator Trillanes and yung ibang mga private, public prosecutors,
0: yes,
1: kasama si Congresswoman Jerwill, kasi sila yung mga ano eh, yung in charge diyan, siyempre sila Congressman Terry Ridon, ano. Eh pero kasi ako ang head ako dun sa Confi Fund eh. So kami yung mga hindi nasama, so medyo nagulat kami. Hindi kami na
0: sabihan. Oo.
1: Yes, ganun ang ano nangyari sa gastos sa hapon. Kaya nga nung tanghali, we were trying to tell Congresswoman na sayang naman dahil nung sinabi niya yun, ang dami kami natanggap ng mga text sa mga kaibigan namin, mga constituents, colleagues, na lahat ang tao inaabangan yung sasabihin ni Senator Trillanes.
2: Mm-hmm.
1: But unfortunately, biglang nag-announce sa Senator Trillanes na rin. Na siya personal pala talaga yung ano. So, wala. Tsaka kanina, ano na rin siya,
0: press con.
1: Sinundan niya ng press con.
0: Yeah.
1: So, tingin ko, ano na rin, maganda na rin. Dahil at least dito, walang objection eh.
0: Wala nga.
1: Tuloy-tuloy ka lang ng kwento. Lahat yung gusto mong sabihin.
0: Actually, ang risk lang dito, Kong Joel, sa kanyang press con, is baka ma-libel siya.
1: Ayun ang ano dyan. Yun ang, pero matagal na, alam po ninyo, in fairness naman kay Senator Trillanes, siya talaga yung crusader na ito. Mga isang dekada niya na
0: yung
1: sinasabi.
0: Correct.
1: In fact, pati sa committee hearing namin. At dati, 10 years ago, wala nga naniniwala sa kanya.
0: Tama.
1: Pero nung nagkaroon po kami ng committee hearing, ito po yung kinross match namin, yung mga account. No? Kasi maraming account yan eh.
0: Opo.
1: So may mga kinross match kami, tinanong namin dun sa AMLAC, yung number at saka yung account number at saka yung amount ay nagmamatch.
0: Tumugma, ha?
1: Ang nangyari nga, 19 out of 19 eh. Yung 19 na, kumbaga, random.
0: Random.
1: Namili lang kami ng kung anong account. O meron bang ganitong, ito yung nasa lista ni Senator Trillanes. Tinanong namin yung AMLAC, meron bang ganito?
0: Pareho.
1: O, binerify naman. So, 19 out of 19 na, napinili namin, tumugma sa AMLAC.
0: So ngayon, ang sinasabi ni dating Senador Trillanes, ang feeling niya may humaharang sa kanya ng mga senator judge na hindi siya pagsasalitain. But be that as it may, hindi ho ba prerogative pa rin naman ng prosecution kasi hodang gusto ng si mga senator judge o hindi, na isa lang siya. So ano ho nangyari? Ano ho ba ang paliwanag nila Congresswoman Luistro? Bakit na lang siya tinanggap yung withdrawal? No?
1: Well, in fairness naman, no, hindi naman sinabi sa amin ng senator judge.
0: No, na ayaw nila.
1: Ang sinabi lang naman na tignan namin yung chronological of I mean, yung kung sino yung mga unahin namin, kung sino yung bibigyan ng priority.
0: Ayong para appearances. Sa kwento,
1: kumbaga, and we took serious consideration. Siyempre, ano yan eh, kumbaga, you don't take yung mga advice na ganyan lightly. Lightly. No? So, kaya nga akala ko talaga, Friday, siya supposedly, siya yung mauuna eh.
0: I know.
1: Pero, biglang nagkaroon kami ng last minute reshuffling. Dapat Friday na siya, amlak muna. Yeah. Tapos si Senator Trillanes. Yeah. And then, biglang nangyari ngayon ganito. So, kaya biglang nagkaroon ng adjustment. So, ako naman, siyempre, hindi ko naman alam kung ano yung kanilang kung meron ba silang mga personal issue. No? Pero insofar as we are concerned, eto yung nangyari.
2: So, wala na po yung aabangan naming fireworks sana. Kasi yun yung inaasahan ng marami.
1: Amlak, eh. Wala pa naman po yung amlak. So, yun mukhang, ang mga natin. Yun, titignan naman din po natin kung yung mga binanggit niya may mga lalabas. So, siyempre, interesado rin tayo sa kung ano ang sasabihin ng amlak. Baka mamaya mga kasi kanina, dami siya mga binanggit na mga bago. Diba?
2: Pero magagamit po ba natin yun? Kung sa labas ng impeachment hearing, sinabi yun ni Senator Trillanes.
1: Unless, hindi na naman si Senator Trillanes na magte-testify, amlak.
0: Amlak na eh.
2: So meaning, meron na rin po ba kayong hawak na same documents na meron siya for the amlak to...
1: sa amlak naman, lahat naman yan nasa amlak eh.
0: Itong sinabi ni
1: Trillanes. So lahat naman ang transaction nasa amlak eh. So... tingnan natin kung ano yung, I'm sure kung sino man yung ahawak ng yung handling lawyer sa AMLAC, baka nakinig na kanina, nagte-take note na yan. So, baka kung meron man siyang hindi natatanong dun, baka pwede niyang i-note at po pwede tanongin once na isinalang na yung AMLAC.
2: Meron po ba tayong may bago po bang makikita, maipepresenta ang AMLAC at ang prosecution na hindi pa natin na ipakita dun sa hearing ng House?
1: Eh, kanina parang may binabanggit na foreign
0: funding.
1: So, tingnan natin kung totoo yan o hindi. Kasi, siyempre, interesado rin tayong malaman kung totoo nga yan.
0: At this point po talaga, no, Kong Joel, hindi pa ho rin talaga masasabing importante na si Vice Presidente Duterte mismo or even Attorney Manasseh Scarpio ang isa lang dyan sa impeachment trial.
1: Kung hindi, kung maalala po ninyo, nag-manifest po si Attorney Lorna Capuna, ng interest namin na isa lang as witness si PP, si Patawag. Pero siyempre feeling namin dahil sa dulo as feeling namin kasi ang pakiramdam po ng prosecution tanging si Vice President lamang at tanging si Vice President lamang ang po pwedeng sumagot ng lahat ng aligasyon na ito sa kanya.
0: Exactly.
1: Dahil siya naman po talaga ang nakakaalam ng lahat ng ito.
0: Yeah.
1: Mula po sa issue ng Article 4, yung pong pagbabanta.
0: Yeah.
1: Sa issue ng confidential fund bilang head ng agency at ngayon sa unexplained wealth. Pero siyempre naniniwala kami na kung sakasakali man mas maganda kung sa dulo siya.
0: Dulo. Okay.
1: Dahil para at least matanong sa tatlong article o apat na article kung itong lahat ng ito ay aming isasalang.
0: Tsaka nabanggit yung Kalye 88, yung Tapang at Malasakit Foundation. Sa mga nabanggit. Sa mga nabanggit ni dating Senador Trillanes, meron ba ho posibleng ipasupina na mga kinatawan nitong dalawang nabanggit na grupo?
1: Titignan, pakikinggan muna natin yung sasabihin ng AMLAC. Dahil pagkatapos po yan, titignan natin, dahil may BIR po, titignan natin kung magkakano ang mga binayaran ng nasabi mga kumpanya. Tapos may bank deposit, mga bank account, at syempre yung mga insurance. So lahat po yan, titignan po natin. Makikita naman po natin kasi yan eh, kung ito pong mga sinasabing transaksyon na dumaan, magkakano ba talagang binayaran nito na buwis.
0: So, nagulat lang kami ni Partner Rica, Kong Joel, ano, na parang merong anong tawag dito, may compartmentalization na hindi lahat kayo sa mga prosecution team
2: ay sabay-sabay nakaalam
0: na merong mga pagbabago sa mga appearances of witness. Ibig sabihin ho ba nito, Kong Joel, na on a need to know basis lang sa ilan sa inyong prosecutor kung anong ibabahagi na desisyon ng mga prosecutor?
1: Well, unang-una, you have to understand na kasi legal strategy to para hindi mag-leak yung mga information. Sa lahat naman ng articles, no, may mga team kasi yan eh.
0: Exactly.
1: May kanya-kanya ng hunting team, hunting prosecutors. So ako po ang naatas ko sa akin yung Article 1, which is yung confidential fund. So ako, I have my own team.
0: Ah, okay.
1: So dito naman po sa Article 2, si Congressman Shell, Jokno, at saka si Congressman Terry Redon, so they have their own team.
0: Okay. So sila lang ang masabihan.
1: As much as possible, you have to limit all information dahil pag baka po mag-leak, siyempre, rin yan, legal strategy rin po yan.
0: Okay, I understand that point. Sige. So, partner, wala, may tanong ka pa ba?
2: Ako, mag-aabang na lang ako sa mangyayari sa next week kasi ang dami natin yan eh, na aabangan. 7 from the banks and insurance, tapos yung AMLAC. So, I will wait and see what's gonna happen Monday. Sige po. Maraming salamat, Kong Joel. At ingat po kayo.
1: Thank you. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
0: Thank you, Kong.
2: Bless po.
0: Si Representative Joel Chua ng Manila 3rd District at member po rin ng House Prosecution Panel. Aba, very demanding si Hannah. Hannah is demanding that I do a time check. Aba, babaga lang.
2: Time check ka. Kiranong ka ba yan?
0: Sabi niya. Sabi niya.
2: May pagbabanta.
0: May ganun ta. Because may ilang segundo na lang naman babagalan ko. Babagalan ko pa because
2: sige.
0: Gusto ko impunto
2: para eksaktong
0: I don't want to time check earlier than 10 seconds counting down.
2: Pero wala ka naman pasabog niyan.
0: 7,
2: time 6, check na yan.
0: 5,
2: diretsyong
0: 4,
2: time
0: 3,
2: check lamang.
0: 2, 1. Oras mo namin! Alas 6 punto ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Na-addict ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang pangihina din po.
6: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga simptomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
4: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fun, solid kaban!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Masayang kabanding!
9: Masayang kabanding!
4: Kasama si Tony Velasquez. It is You Spotted!
0: 6:03 na po mga kapamilya. Tayo po ay tuloy-tuloy pa rin po sa pagtalakay ng mga may init na issued balita at wala nang mas iinit pa today. Kung hindi yung mismong press conference na idinaos po ni dating Senador Sonny Trillanes sa halip na siya ay tumistigo bilang isang witness ng prosecution sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. So marami pong mga na lalo pang umusbong na mga katanungan dito po sa mga insiniwalat po ni dating Senador Trillanes dahil mas kumbaga sa opinion ng marami ay mas naging mabisa sana yung kanya pong mga inilahad kung siya ay isinalang as a witness under oath para siya mismo magpatotoo dito sa mga inilabas niyang mga financial transactions no ni Vice Presidente Sara Duterte at ng kanyang esposo na si Attorney Manases Carpio. So marami pong mga siguro at kahit po doon sa mga reporter no, na dumalo doon sa press conference ni dating Senador Trillanes, marami yung mga nagtatanong na ano ba ang naging tunay na dahilan na ayaw na nang sumalang, siya mismo ang kusang umatras, meron pa siyang mga sumbat doon sa mga senator judges, yung presiding officer daw, dapat mas maganda yung pamamalakad sa impeachment trial, meron daw ilan sa mga senator judges na kumukontra sa kanya o ayaw daw sa kanya bilang isang witness. Marami po sa mga ganun tanong, siguro nasa isipan din po no, na ating pong mga kapamilya. Alamin natin mula po sa ating susunod na guest, kung yung mga tanong po ba na yan ay valido, kinakailangan din mismo ay klaruhin ni dating Senador Trillanes o ng mismong presiding officer ng impeachment court. Makakapiling po natin sa Zim Zim Zim Audio
10: Papaya!
0: May ganun pa, Zim Zim Zim Audio Papaya. Si Attorney Irene Joan Aguila ng University of Batangas College of Law at ng Ateneo de Naga University College of Law. Attorney Irene, magandang gabi. Tony and Rica.
11: Good evening, Tony. Good evening po, Rica. At good evening sa lahat ng nanonood at nakikinig po.
2: Hi, Attorney. Magandang gabi po.
0: Kayo po ba ay isa sa mga audience na nakinig sa press con ni dating Senador Trillanes kanina?
11: Siyempre po, tumutok tayo kahit papano habang nagtatrabaho. Ay, sinusundan din po. At tinitignan natin kung ano bang sasabihin po kanina. Yeah.
0: Okay. So, binuo nyo ha. Kung kayo po ay nandoon at sabihin na natin kasama sa praise con, meron po ba kayo sana mga tanong na gustong sagutin ni dating Senador Trillanes?
11: Ako kasi, well, hindi siguro direkta, pero hindi ko talaga maalis sa isipan ko kung bakit hindi kasi natuloy yung pagpresenta as witness, di ba? Kung meron ka talagang mahalagang sasabihin, relevant, material, evidence, then why not in the proper proceeding? Doon po ako, hindi ko maalis sa isipan ko habang nakikinig ako kanina. The whole time I was listening, I couldn't help but wonder, why not in the proper forum?
0: Kung in the realm of speculation, o sabihin mo ng analysis, disguised as speculation, ano ho sa tingin ninyo ang plausible reason bakit ayaw sumalang ni dating Senador Trillanes sa halip na siya ay nag-presscon?
11: Sa tingin ko kasi syempre pag nandun ka sa, nakapaloob ka sa trial, may mga formalities na kailangan galangin at sundin. May mga rules, di ba? So kinakailangan, nandyan ba talaga yung mga documentary evidence? Can you present them, right? Are you competent to testify on some of the matters that you're going to talk about? May mga ganun kasing bagay na kinakailangan or required, at least, no? May mga ibang bagay rin siyang binanggit kanina na sa tingin ko, bagamat mahalaga, maaaring hindi relevant sa articles of impeachment. Bilang isang abogado, ako sinaniniwala ako sa disiplina na gagalangin mo yung proseso ng trial, no? Parte po ng due process, ng pagsunod sa proseso, pero kung hindi kasi siya relevant, hindi ikaw yung competent o ikaw yung may alam first hand tungkol dun sa bagay na yan, baka talaga may magkakaroon ng question. So sa tingin ko, I don't know what the reason is, but maybe ganun, baka hindi niya hawak yung mga original documents, hindi properly obtained. Maaari din kasi iba niya binanggit, walang kinalaman sa articles eh. So, pero kailangan niyang sabihin kanina, so hindi papayagan ng mga senador sa tingin ko. So baka yun. At syempre, kung nandun ka sa proceedings, pwede ka nang i-call out, di ba? Pwede kang i-call out ng Senator Judges kung wala ka sa lugar, kailangan mo sundin yung protocols, mm-hmm, yung proper framing of your words, yeah, as well, no? Uh-huh. So sa tingin ko, syempre kung wala ka dyan, free for all, eh, mm-hmm, hindi ka pwedeng sitahin kasi, mm-hmm, you're not a party, wow, you're not a witness, you're not counsel, so freedom of speech, you, mm-hmm, can say anything,
0: so anyway,
11: you want.
0: Mm-hmm. Attorney Irene, from a tactical point of view, mm-hmm, tama na rin ho siguro ba sa pananaw nyo na wag na nga siyang pilitin pa ng prosecution na tumistigo for them dito sa article of impeachment on unexplained wealth?
11: Oh, pwede sabihin na ganun. Kaso kasi ako, to be honest, Sir Tony, no, I mean, the past couple of days,
0: yeah,
11: medyo nagkakaroon ako ng mga question tungkol dun sa mga testigo na ginamit or yung paraan, no, ng pag-prove. Again, when you have articles of impeachment, the objective of the prosecutor is to prove the case by evidence, diba? Mm-hmm. Hindi rhetoric, hindi ito performance, mm-hmm, by evidence, diba? Mm-hmm. Yun ba talaga yung mga napakinggan ba natin? Mm-hmm. Yun ba talaga yung pinakamalakas na ebidensya laban sa, mm-hmm, vice-presidente? Yun ba talaga yung pinaka, mga yung bombshell, they keep, mm-hmm, using that word, bombshell. Yun ba talaga yung bombshell, diba? Mm-hmm. Kasi ako parang medyo nag-aalinlangan ako dun sa mga ilang ginamit, mm-hmm, recently, mm-hmm, and sa tingin ko, did it really help the case? Baka, mm-hmm, parang I have my misgiving.
0: At saka, diba? Kumbaga,
11: although we leave it to them how they do it.
0: Oo, mm-hmm, nga, parang nagiget naming sense lang ni Partner Rica, attorney, you know, is you share the same sentiment as some senator judges, yes, na parang na
2: may decline,
0: nagmepuna dun sa kalidad ng prosecution witnesses
2: that they produced.
0: At yung pagtatanong, dahil hindi naman husa ng lalait kami, pero hindi ho dinadaan ito sa laki ng barrel.
11: Grabe naman to si Sir Tony. Again, no offense to the...
0: Sorry, ha?
11: I mean, fair.
0: Ay, grabe, nagulat si Pusika to.
11: Representative Zamora, former student.
0: Ay, wala akong binabagit na pangalan, ha? Pero, grabe, ha?
11: Pero sa akin lang kasi, di ba, parang laging paulit-ulit na we need to be judicious in our use of time. Ibig sabihin, hindi tayo mag-aaksaya ng panahon.
0: Sana.
11: Wala tayong aaksaya yung oras, lahat ng ilalabas natin, substantial. Tapos, talagang pag-uusapan natin, 7 million pesos worth of guns.
0: Guns, okay. Okay. So, doon kayo medyo...
11: May kausap nga ako, sabi, kung mag-survey lang tayo sa mga bag at relo ng mga tao.
2: Oo, sa mga bag pa lang nasuot nila, nagamit nila.
0: Lagpas 7 million na yung mga yan. Baril pa. Bakit baril pa? Of all things, di ba? Tama.
11: Diba? It's not really what you were building up towards.
0: Yeah. You and several million siguro of Filipinos na nakatutok, diba, share the same question.
2: Yun nga yung nagsabi na parang paakyat na tayo sa bundok, bumaba pa tayo sa burol. Diba? Yung, bakit anong relevance pa yung tanong ng iba? But balikan ko lang, attorney, no, yung kaninang press ko ni Senator Trillanes, because hindi na nga siya humarap dun sa impeachment court. At kita din naman natin, hindi naman lahat ng kanyang isiniwalat ay magagamit dun sa impeachment laban sa Vice Presidente. Should he have even had the press con kanina, na alam naman natin ay magkukos pa ng clamor dun sa kanyang mga sinabi at makakagulo pa siguro in some way dun sa proceedings ng impeachment?
11: Ako, sa tingin ko, Rica, no, dalawang bagay yan, eh. One is political, of course, diba? I mean, there are so many reasons why you would call that. You want to revive the issue, you want that you're not forgotten in the discussion, in the discourse. Pero ako kasi naniniwala ako, kapag kami proceedings, dinala mo sa isang forum and you keep shouting due process, you keep shouting rule of law, sundin natin yon. Ako, yun ang disiplina siguro na lagi kong ini-impress. Pagka meron tayong galit tayo sa taga-gobyerno, huwag nating idaan sa Facebook lang. Di ba? Parang, we file the case, we prosecute. And then, dito na nga tayo, eh. We're already in the impeachment court. So, if there's any relevant or anything related to the articles of impeachment, dapat doon mo ginawa sa forum na yon. Kasi sa tingin ko, dapat ang mga senator judges, they should not consider what was not presented, of course, in the trial proper, diba? Dapat lang. Pero meron bang, it leaves questions, of course, in the minds of people na okay lang naman talaga magkaroon ng tanong. And I think our public officials should always be accountable for their actions. So on one hand, political, sige, fine, you can do what you like. Pero sa paggalang sa proseso ng impeachment trial, sa pag sa paglalabas ng imahe na ang lakas na nung kaso, you don't have to speak outside, the evidence speaks for itself in the trial. You might have undermined that kasi you had to present things outside the trial. So pinapalabas mo ba ay mahina yung napresenta, kulang? Kasi or
0: ganun ang impression, no?
11: Kung lumalabas sa akin.
0: Ganun nga nagiging impression nga, attorney. You're not alone. Dahil, syempre, may mga nagsabi na, kung matibay pala talaga yung pinangahawakan mo, di mas matapang kang humarap ka sa
2: dapat dun mo na
0: trial
2: sinabi.
0: Proper. Pero, as usual, ang sinasabi nga nung iba, kung wala ka namang talagang hawak, pero gusto mo lang, manggulat. Di ba? Sa labas mo papuputukin, hindi dun sa loob mismo ng trial. So,
11: syempre,
0: go ahead.
11: Sa tingin ko, may mga katanungan pa rin talagang dapat sagutin. Kasi matagal na yung mga katanungan na yan na hindi pa rin talagang nasasagot. Pero, are we any closer to getting them answered? Sa tingin ko, hindi. Nandun pa rin yung mga katanungan, did it help clarity? Parang hindi din. So, I don't know.
0: Because, syempre, tayo po, because we are mere spectators and observers, dito po sa nangyayaring impeachment trial, gusto rin ho natin na tanungin sa sarili natin, am I convinced sa napapanood at naririnig natin ng mga testimonya at ebidensya? And siguro, kung magsa-survey tayo right now, dahil day 32 pa lang naman ang natatapos, baka ho sa palagay natin, masyado pang,
2: premature?
0: Or mahina.
2: Oo.
0: Ang nailalahad ng prosecution at hindi po nagkaroon ng build up to a stronger case. Lalo't ganyan na parang napupunta sa iba-ibang bagay na hindi relevant to the articles of impeachment, attorney.
11: Tama, Sir Tony. Sa tingin ko, may mga ganyan po yung pananaw at pakiramdam yung mga taong nanonood kasi nga grabe yung build up beforehand, di ba? So parang alam mo yung may scene na grabe yung trailer tapos manonood ka.
0: Tama.
11: Yung
0: trailer. Walang kinalaman yung trailer doon sa pelikula. Totoo yun. Maraming mga trailer na ganun.
2: Magaling mag
11: yun na pala yung hype.
0: Nakahype up lang.
11: Trailer?
0: Anyway, so attorney, attorney kayo naman po as a professor or lecturer. Ay sorry, nagkakasabay-sabay pala tayo.
11: I think the question also, ilang naman kung sa tingin natin may ginawa, no? Si PP. So, no, sa tingin ko hindi naman yung tanong lang is sa tingin pa natin may maling ginawa.
0: Teka, mga kapamilya, pasensya na po, medyo nagkaka-problema lang po tayo sa signal. Nasaan ba si Attorney Irene? Is she in, where is she? Dalawa kasing lugar yung tinagtuturoan niya, medyo Batangas yung isa.
2: Naga yung isa,
0: malayo-layo to ha.
2: Oo.
0: Is she either in the Bicol or in the Batangas?
2: Try natin Joyce Manzay.
0: Joyce Manzay, nasaan si Attorney? Sa Bicol ba, nasa Batangas? Alamin mo nga, bakit mahina ang signal? Tara nga.
2: Hoy, pero ha, may ano yan na humina daw talaga ang mga signal ng mga telco, maski ng mga malalaking telco ngayon.
0: What do you mean?
2: Hindi mo ba rin ba napansin yan? Napansin ko yan, yung ako, major telco ang aking postpaid. Ang dami ng mga lugar ngayon na wala ng signal na before was very strong. At hindi lang pala ako nag-share ng sentiment na yan, part.
0: Recently?
2: Yes. Marami na rin ang nagsabi niya. Yun nga, balikan natin si attorney. Kasi maganda na yung usapan natin.
0: Balikan ba natin? Wala pa eh.
2: Baka try nilang tawagan.
0: Tatawagan na lang. Pero feeling ko, partner, na once na makakontakt natin muli, ako ay lilisan na.
2: Oo.
0: Dahil may ilang minuto na lang po at alam niyo naman po, ako ay nakabihis na pagbenta ng vacuum cleaner at encyclopedia. Medyo sa huling araw po ng linggong ito, hahalili pa rin po tayo, no? Sa isa sa mga anchor ng TV Patrol at lilipat po tayo sa kabilang studio in a while. So sana, bago po ako mag- transition, like tayo po ay makakontakt muli kay Attorney Irene Joan Aguila.
2: Oo, pero alam mo partner, maganda yung sinabi mo kanina, no? Tayo ba, nasuscrutinize ba nating mga nanonood nitong impeachment trial? Nakukumbinsi ba tayo nung mga argumento ng prosecution?
0: Alam mo kung sino dapat mga tinatanong mo lang ganyan, partner?
2: Sino?
0: Habang inaayos ng makeup artist yung buhok mo at makeup mo, tanungin mo si Ate Jocelyn Katinding. Kung habang ba nakikinig siya, naiintindihan niya.
2: Oo.
0: kung ano yung mga nilalatag na sa impeachment trial o kahit sa press con ni dating Senador Trillanes. Kasi doon mo ma-estima partner, kung sa pananaw o sa pagkakaintindi ng karaniwang Pilipino ay nauunawaan na ba nila kung ano na ang nailalatag na ebidensya ng prosecution. Doon mo makikita, partner, karamihan ng Pilipino siguro di nila nagigets.
2: Baka nga, partner, along the way, naligaw na sila. Kung hindi man naligaw, na-lost ang interest ng mga tao. Kasi totoo yun, they started off strong, malakas talaga, talagang...
0: Yung grave threat yun eh.
2: Believe ko, yung mga tao, may mga, di ba, tumaas nga yung following ng ibang mga abogado dahil nga na-impress ng malala. Pero, ang tagal na rin eh.
0: Yeah. Lumaylay.
2: Natin, oo.
0: Ngayon, sabi ni Joyce Mansay, para wag nang lumaylay lalo.
2: Oh, balik natin si
0: Dahil
2: Attorney.
0: At gusto na ni Joyce bumalik na Senate, magmahating gabi na dyan doon eh.
2: Oh, kaya ni Joyce yun.
0: Si Attorney Irene na nasa linya na po natin. Attorney Irene, magandang gabi po muli. Naputol po tayo sa Zoom, Zoom, Zoom. Attorney?
10: Yes po, magandang gabi po ulit.
2: Okay, pasensya na po, Attorney. Opo, salamat po.
0: Viber, Viber na lang namin po kayo para mas malinaw ang linya.
10: Yes po.
0: Nasaan po ba kayo ngayon? Matanong ka lang, are you in the Batangas or are you in the Naga?
10: Ah, nasa Metro Manila po kami.
0: Kaya pala, hina na signal eh. Kaya pala hina na signal.
2: Nandito kasi.
0: Nandito ka pala eh.
2: Oo.
10: Mag-online class lang po mamaya.
0: Ah, okay. Very good. Anyway, so, yun nga po eh, perception-wise, kung ang mga simpleng karaniwang tao lamang po ang tatanungin natin, baka nga ang feeling ko, no, attorney, medyo lumaylay na yung interest nila at medyo nako-confuse na rin sila na ano na ba ang napapatunayan? Is there a parang conclusion already that you can make that the Vice President really committed impeachable offenses, Attorney Irene?
10: Ako, magandang yun yung hina-highlight nyo, Sir Tony, no? Na hindi lang meron ba siyang ginawang mali, pero impeachable ba?
0: Yes.
10: Dapat bang kansilahin natin yung mandato ng napakaraming Pilipinong nagluklok sa kanya at sabihin na dapat tanggalin siya sa pwesto at hindi na hayaang tumakbo pa muli? Hindi lang naman to, ginawa ba siyang pagkakamali, pagkukulang? Ang katumbas kasi nito, sinasabi mo sa mga bumoto na itatabi natin yung mandatong binigay ninyo. At sa tingin ko, yun dapat hindi natin kalimutan. Diba? Magamat may mga maaring, lapses, mali, pero impeachable ba siya? That's why it's reserved for really grave violation against the public.
0: Kasi
10: so sa tingin ko, yun yung kailangan ma-evaluate.
0: Parang pag sinabi mo eh, nagkaroon ba talaga ng betrayal of public trust sa mga aktibidad o mga ginawa ng Vice Presidente at napatunayan ba ito dun na sa mga naunang mga testimonya?
10: Tama, sir, no? Tsaka, kasi kung isipin nila kunyari sa tingin ng tao, hindi naman ganun kagrabe, o sabihin nila ganyan talaga siya, walang betrayal, kasi alam namin ganyan ang pamamalakad niya din. It might not resonate with the public kung i-call out mo on things that does not alarm the public or doesn't cause scandal in the minds of people, diba? So sa tingin ko yun yung parang inaantay pa natin yun. Yun yung inaantay ata ng marami kung umabot pa sa level na yan, diba? Hindi natin sinasabing perfecto siya at napakalayo sa pagiging perfecto, diba? Marahil ang iba sa atin ay ibang binoto, pero dapat bang sabihin natin na yung mandatong binigay sa kanya ay wala na? Yun yung isang banda dapat natin isipin sa dating pagdating ng impeachment.
2: Right now, Attorney Irene, nasa third article na tayo na pinag-uusapan, and the prosecution is actually saying na ito yung pinakamabigat na dapat ay binabantayan ng mga Pilipino, kasi nga unexplained wealth ito, yung pagpapakita na biglang yumaman, biglang may malaking pera na. Nagsimula sila sa paglatag ng groundwork muna, no, na ito muna ang baseline. Nag-start siya, ang sale niya ay 7 million pesos hanggang sa lumobo, nakita natin na tumalo ng 98 million pesos, 'di ba, in 2 decades. Pero other than that, nakita niyo po ba na nakapagpakita na ng strong evidence ang prosecution para kahit papano, eh, mapaisip talaga ang taong bayan na yun na nga, the vice president really has committed the impeachable offenses.
10: Ako sa tingin ko, may mga katanungan sa isipan ko. Mm-hmm. Pero umabot na ba sa puntong isasabihin ko na napakalaking pagtataksil sa bayan? Mm-hmm. Parang ang 7 million in guns, ang property na maaaring iba yung pagbook, mm-hmm. ng date, ng yung hindi, wala pa ako dun eh, sa mm-hmm. hindi pa, inaantay ko pa na mm-hmm. sobra akong maskandalo oh. at masabing dapat wala na siya dyan at mm-hmm. hindi na dapat siya uling mabigyan ng kapangyarihan. Mm-hmm. Diba?
2: And we're not really looking, attorney, eh, no? We're not really looking for araw-araw na may matinding paputok, 'di ba? Hindi naman talaga tayo naghahanap ng matinding scandalous expose, di po ba? Kundi talagang magpapatunay lang ng isang mabigat na ebidensya.
10: Yes, exactly, Rica, no? Actually, hindi yan sa dami ng mm-hmm. allegasyon, mm-hmm. hindi sa rami ng instances. Pero ano ba talaga yung isang bagay na kasindak-sindak, di ba? Mm-hmm. O yung napaka... yung na parang lahat tayo ay maiinis without question. Diba? Pero ako personally, parang hindi pa, 7 million to 98 in 2 decades, is that mm-hmm. really so much? Mm-hmm. Parang may abogado naman yung asawa niya, mm-hmm. Prominenteng pamilya naman sila, may mm-hmm. mga negosyo, hindi naman ganun ka far-fetched, mm-hmm. diba? I'm sure yung mm-hmm. ibang senador natin, tumaas din yung mga sale nila for whatever reason mm-hmm. in the same amount of time. Kaya sa tingin ko, ang hirap sabihin at this point, ha? At mm-hmm. this point, sealed na. Mm-hmm. Na sure na tayo na napakaklaro may betrayal of public trust. Hindi pa ako convinced gaano.
2: Mm-hmm. Kanina, kausap po namin si Kong Joel Chua. I asked him the same thing. Na para ba... Dahil nga hindi na nag-testify si Senator Trillanes, nawala yung in-expect na lahat na magpapasabog, no? So sabi niya, wait lang tayo kasi ang AMLAC ay magsasalita pa sa Lunes. But when I asked him kung meron bang maipapakitang bago, hindi, of course he won't really say anything na that will give away the case, 'di ba? Pero parang ang nakuha ko is abangan natin eh kung meron pang lalabas anything new from what they've already uncovered doon sa House hearing before. So, yun nga po, titingnan pa natin ano pa ba yung mga pwedeng ilatag ng prosecution. Pero sa inyo, attorney, may mga nais pa ba kayong makita that will actually tie the vice president dito sa sinasabing unexplained wealth na allegations against her?
10: Well, ako, I want clear categorical evidence that shows, unexplained wealth. Kasi hanggang ngayon, technically, di pa ako ganun ka-convinced. Mm-hmm. You can explain them away still, mm-hmm. yung mga iba. Mm-hmm. Tapos yun nga, kung sinasabing, I will hand that to the prosecutor, we have to wait. No? Hindi pa naman nalalabas lahat ng ebidensya, pero yun nga eh, like kung naririnig yung sinasabi na pinagpipilitan na madaliin na to, kaya nga humingi ng stipulations, ng admissions, kaya gusto kong sabihin, make sure na bawat araw, worth it, di ba?
2: Yes. Oo.
10: Hindi yung papamadaliin ninyo tapos magpaparinig na ayaw kasi ng defense na mag-stipulate tapos ipapalabas yung witness for a day. Hindi naman ganun ka you can do without, di ba? Mm-hmm. So, we have to be consistent. If mm-hmm. we say that we have a tight case, mm-hmm. then we show we have a tight case. Hindi mm-hmm. yung ang daming extra subplots na hindi naman ganun kahalaga.
2: Hindi yung dinagdag, no? Oho, oho. Sige po. Attorney, I think you're sharing the sentiment of so many Filipinos na nanonood dito sa impeachment trial. But thank you so much for being with us sa ating programa today. Hopefully, we can be able to invite you po again. Para dito na rin sa studio, attorney, para makita ko ulit ang inyong silly earrings because namimiss ko rin yung inyong mga napakagagandang fashion statement. Salamat sa panahon, attorney. See you again.
10: Salamat po. Salamat, Rica and Tony. Thank you very much po.
2: Opo, salamat po si Attorney Irene Joan Aguila na mula sa FEU Institute of Law and Ateneo de

0: Ramon.
1: Ha, Pilipino tayo.
2: Lahat po kakayanin po natin.
3: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
4: Ibang panahon.
5: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
4: Tapat na maglilingkod.
6: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, bahay sa Binondo, Maynila, gumuho, 5 sugatan. Tindero na nanalisi sa klinika sa Pasig, cellphone ng staff, tinangay. Rider at angkas sugatan matapos masalpok ng wing van sa Iloilo. Palasyo, nakiusap laban sa panic buying sa gitna ng banta ng Super El Nino DTI, nagbabala sa overpricing ng bottled water. 200 pesos na dagdag presyo sa LPG, ikakasa ngayong Sabado presyo ng langis sa world market, lalo pang sumipa. Dating Senador Antonio Trillanes IV, naglahad ng mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte at asawa nito. May pasaring din laban kay Senador Chiz Escudero. Team Pilipinas, nakasungkit pa ng ginto sa Asiad. Christmas Park sa Mexico, Pampanga, nagliwanag sa makukulay na display.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa insidente ng gumuhong bahay. Limang sugatan, kabilang ang isang menor de edad, matapos biglang gumuho ang bahagi ng isang bahay sa Binondo, Maynila nitong Huwebes. Yan ang CCTV Patrol ni Ion Sanchez.
1: Nagpulasa ng mga dumadaan sa Sevilla Street sa barangay 272 Binondo, Maynila, Huwebes ng gabi. Nang biglang gumuho ang bahagi ng isang bahay sa gilid ng kalsada. Sa lakas ng pagguho, niyanig pati ang CCTV na nauga ng kable ng kuryente. Natrap si Dolores sa guho matapos na mabagsakan ang pwesto niya na sa malamig. Agad naman siya nasagip na mga rumesponde.
2: Para daw may bumabagsak, sabi ko. Maya-maya, yun na yun, lumagabog na siya. Yun na, bumabagsakan na kami dyan. Pangkuna ako. Salamat na lang talaga na hindi kami walang na ano sa amin, na disgrasya.
3: Ibali na yung paninda.
2: Oo, okay na lang yun. Huwag lang yung kami lang madisgrasya, mga manugang ko tsaka yung anak.
4: Gulat na lang po kami na nagtakbuhan po yung mga tao na may bumagsak na po dun sa harapan ng isang lumang bahay po dito sa barangay namin.
1: Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Department, lima ang sugatan, kabilang isang 14-anyos na binatilyo. Ipinagpapasalamat naman ng mga opisyal ng barangay na wala masyadong tao sa lugar nang mangyari ang pagguho. Nasa simbahan naman ang mga residente ng nasirang bahay.
4: Hindi pa rin po namin sure kung naapektuhan po nung dalawang building po na yung isang naitayo tsaka yung tinatayo po ngayon na building na nag-apply naman ng permit before nung mga 5 months ago pa po.
1: Ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan ang masusing investigasyon sa dahilan ng pagguho.
5: Mananatiling sarado ang bahagi ng kasadang ito habang hinihintay ang resulta ng inspeksyon ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department at ng Engineering Department ng Lungsod. Ayon sa barangay, ang kasadang kasang ito ay karinawan dinaraanan ng mga estudyanteng pauwi mula sa kanilang mga paaralan. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
0: Sa pool sa CCTV ang pananalisi ng isang fruit vendor na naglalako sa isang health clinic sa Pasig City. Natangay ng suspect ang cellphone

0: ng isang medical staff ng clinic. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sipson.
1: Bit-bit ang panindang prutas, pumasok ang lalaking ito sa loob ng isang clinic sa San Miguel, Pasig. Napatingin pa siya sa CCTV at nagmasid sa paligid bago tuluyang kunin ang nakitang cellphone. Dali-dali niya itong itinago sa ilalim ng kanyang paninda at mabilis na umalis. Una muna nag-alok ng prutas itong suspect dito sa isang pasyente sa bahagi ito ng clinic o sa waiting area. Nang tumangging bumili ang pasyente, sumunod niyang inalok yung staff dito po sa receiving area. Pero nung tumanggi rin ito, nagpumilit yung suspect na pumasok dito sa doctor's clinic para mag-alok naman sa mga doktor. Pero nang walang makitang kahit sinong tao dito, nagkaroon na siya ng tiyempo para kunin yung cellphone na naka-charge dito sa maliit na bintanang ito. Ayon sa liaison officer ng clinic, may dala pang itak ang suspect bago pumasok sa clinic.
2: Posible po yung mangyayari yun, ano? Lalo na kung mahuli siya doing act na nagnakaw siya. Posible niyang gamitin talaga yung itak na yun.
1: Natangay ng suspect ang cellphone ng medical staff na 13,000 pesos ang halaga.
3: Nagkatrabaho ng patas yung staff namin. Siyempre, solo din sa buhay yun. Single mom, nag-online sharing din yung tao, so extra-extra niya. Paano pa siya maka-extra ngayon?
4: Opo.
3: Wala na. Sabihan ko sila lahat na huwag magkampante, lalo na yung mga ganyan cellphone na init sa mata. Kasi hindi mo alam kung sino yung mga nagpapanggap lang na pasyente o nagpapanggap na vendor at kawatan pala.
1: Ayon sa barangay, posibleng dayo ang lalaki dahil hindi ito pamilyar sa kanila.
5: Kumwari lang, nagbebenta-benta pero nagmamatsag lang, hinahanap kung saan sila makakakuha ng magnanakaw.
6: Kung saan sila,
5: sila makakapaldo. Ituloy po ang pagronda sa para maiwasan po ang krimen sa aming barangay.
1: Naka-alerto na sa barangay at pulisya ang mukha ng lalaki para agad na mahuli. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
7: Sugatan ang rider at kanyang angkas matapos masalpok ng wing van ang kanilang motorsiklo sa Dumangas, Iloilo noong Miyerkules. Sa kuha ng CCTV, huminto ang motorsiklo sa gilid ng kalsada. Kasunod niya ang isang modern jeep na nagsakay naman ng pasahero. Nang lumiko ang 16 anyos na rider patungo sa isang kanto, hindi niya nakita ang paparating na wing van kaya nasalpok ito. Tumilapo ng mga sakay ng motorsiklo sa lakas ng pagbangga. Agad naman dinala sa ospital ang mga sugatan. Tumulong ang driver ng truck sa gastusin ng mga biktima sa pagpapagamot. Umarap sa Land Transportation Office ang pickup truck driver na nag-viral matapos sabihang sayang at di pa namatay ang sumemplang na rider sa may EDSA Caloocan City kamakailan. Ayon sa respondent na si Ferdinand Winston Rojas, pinababalik siya sa Lunes ng Intelligence and Investigation Division dahil hindi niya kasama ang abogado sa pagharap nitong Biyernes. Pinagsusumiti si Rojas ng sworn explanation kaugnay ng reklamong distracted driving at improper person to operate a motor vehicle. Sakaling mapatunayan ang paglabag, maaring mapatawan ng multa at bawiin o suspindihin ang kanyang lisensya. Pinasusuko rin kay Rojas ang kanyang lisensya na pansamantalang pinatawan ng 90 araw na suspensyon. Nauna nang sinabi sa ABS-CBN News ni Rojas na nadala lamang siya ng emosyon nang mangyari ang insidente. Una na rin sinabi ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilaw na hindi katanggap-tanggap ang inasal ni Rojas.
8: Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB ang 19 na transport network companies. Kaugnay umano ng hindi pagpapatupad ng aprobadong taas pasahe sa public utility vehicles, kabilang ang ride-hailing services. Sa inilabas na show cost orders ng LTFRB, binibigyan ang mga kumpanya ng 3 working days para sagutin kung bakit hindi ipinatutupad ang itinakdang fare increase. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Attorney Greg Pua Jr., pinatawag ng TNC dahil sa natatanggap ng mga reklamo mula sa TNVS drivers. Ipinatupad ang adjustment sa minimum base fare para makatulong sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nakatakda ang pagdinig ng LTFRB sa issue sa October 7.
4: Tuloy-tuloy nga po yung natanggap naming reklamo. Ay kaya po kahapon nag-issue po kami ng show cause order sa lahat na po ng TNs ng transport network companies para magpaliwanag po sila bakit po hindi nagagawa itong utos ng LTFRB.
8: Palalawakin pa ng PhilHealth ang benepisyo nito para sa lahat ng mga Pilipino. Nakipag-ugnayan na rin sila sa mga HMO companies para magkaroon ng mas maayos na sistema ang pamimigay ng mga benepisyong medikal. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
9: Maagang pumunta si Erlinda sa Barangay Health Center para makakuha ng medical assistance sa asawang may sakit. Siya rin mismo may dinaramdam din. Kaya mahalagaan niya para sa kanila ang health benefits mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno tulad ng sa barangay at ng PhilHealth.
10: Mga senior na kami, wala kami hanap buhay. Kaya doon talaga kami sa yakap. Mahalaga talaga po yun kasi hindi na kami makakakilos kung nakaratay na kami.
9: Ayon sa Committee on Health ng barangay, maraming residente ang laging naghahanap ng tulong medikal. Sinasalamin nito ang estado ng healthcare sa buong bansa.
11: Dinudumog kami ng mga maintenance, especially hypertension, diabetes, cholesterol, at syempre second dyan yung mga laboratories.
9: Kaya masaya sila sa anunsyo ng PhilHealth na palalawakin pa ang mga benepisyo at mas maraming serbisyo medikal ang gagawing libre.
12: We will continue to invest in expanding the YAKA program. More screening for diseases, not just yung mga pang-cancer, pero pati sa mga bata, diba? Developmental delays, eye issues, etc.
9: Nakipag-partner rin ang PhilHealth sa mga health maintenance organization o HMO at mga private health insurers para maging mas maayos ang pagbibigay ng health benefits at maiwasan ang double billing.
12: We want to make sure that the benefits are complementary, meaning we don't duplicate each other's benefit, and also that we're able to give better coverage. In the end, panalo yung pasyente or yung member.
9: Sa kasunduan, PhilHealth ang unang magbabayad para sa primary care o outpatient services. Kasali dito ang general doctor consultations, ilang laboratory tests, cancer screening tests, piling mga gamot at iba pang serbisyo gaya sa animal bite care, maternal care para sa TB, HIV/AIDS, dialysis at iba pa. Ang mga HMO naman ang sasagot sa iba pang procedure na hindi sakop ng PhilHealth.
13: So some of the benefits na pwedeng i-complement ngayon, expanded mental health benefits including medication and perhaps mga vaccine, mga flu vaccine, pneumonia vaccine. Pwede din tayo magbigay ng additional critical illness coverage.
9: Inaayos na ang implementing guidelines at magsisimula ang pilot program sa 2027. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
8: Inanunsyo po ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nakakuha ito ng freeze order sa bank accounts at ilang financial assets ng isang prominenteng mambabatas, isang korporasyon at ilang individual na dawit umano sa flood control scandal. Sakop po ng freeze order ang 86 na bank accounts, 4 na investment accounts at 25 virtual wallets. Ayon sa AMLAC, inilabas ng Court of Appeals ang freeze order dahil posibleng may kinalaman sa plunder ang mga naturang assets. Lumabas din sa investigasyon na ang mga sangkot na individual ay walang sapat na kita para suportahan ang kanilang investments na nagpalipat-lipat umano sa ilang individual bank accounts at mga negosyo. Sabi po ng AMLAC, na-trace nila ang mga transaksyong ito sa mga pondong iniuugnay sa mga kasong katiwalian at plunder laban sa hindi pinangalan ng mambabatas.

0: Red 10, sino ang mga Pilipino kasama sa Time 100 next ng Time Magazine?
1: At hindi pasok si Pinay Chinese ace Alex Ayala sa listahan ng Time Magazine ng mga pinakamainfluensyang rising stars sa iba-ibang larangan sa mundo. Kinilala si Ayala sa Time 100 Next List ngayong taon bilang isang innovator. Ang kanyang profile sa Time Magazine ay isinulat mismo ng King of Clay na si Rafael Nadal na siya ring nagtatak ng Chinese Academy kung saan nag-train ang Pinay. Inilarawan ni Nadal si Ayala na handang makinig at matuto at isang mabuting tao na nananatiling mapagkumbaba sa gitna ng pag-alagwa ng kanyang karera.
2: I'm so incredibly honored and even more so that Rafa himself wrote the piece and took the time to do that for me. It's a very humbling experience to be among, I guess, those the list of people who are super inspiring.
1: Samantala, nasa listahan din ng Time, sa ilalim ng artist category ang Filipino-American actress at singer na si Isa Briones, na mas kilala ng mundo sa kanyang karakter na si Trinity Santos, ang PhilAm na resident doctor sa award-winning na seryeng The Pitt. Ang sumulat ng profile ni Briones ay ang kanyang co-star at ang Emmy-winning actress na si Catherine Lanasa. Pinuri niya ang talento ni Briones sa harap at likod ng kamera. Anya, inspirasyon sa marami ang pagganap ni Briones sa kanyang mga Pinay na karakter.

0: na si Jelly Danka ang dating member ng K-pop girl group na Eunice? Ano kaya mga plano niya matapos ma-disband ang kanilang grupo? Samantala, may pang malakasang collaboration naman sina KZ Tandingan at Glock 9, hindi lang sa musika kundi sa napapanahong mensahe para sa mga Pilipino. Nagpapatrol, MJ Felipe.
1: Balik bansa si Jelly Danka, ang isa sa Pinoy members ng K-pop girl group na Eunice. Umuwi ng Pinas si Jelly matapos ma-disband ang kanilang grupo.
2: I just wish na people wouldn't see me coming home to the Philippines as like parang losing opportunities, because I don't see it as that, kasi like home ko din yung Pinas like ever since the beginning, and like I'm here to to reconnect with people from my hometown, my family, my friends, to catch up with them, to rest, and that's like kind of my priority, is like also to study pop.
1: Tatlong taong nanirahan sa South Korea si Jelly, at sa kanyang pagsalubong sa bagong chapter ng kanyang karera, tanong ng fans, what's next?
2: I will not disappear ever, so please don't worry about that. And my bond with my sisters will always stay strong, Pop.
3: Mabuhay! We are BE:FIRST!
1: Balik Pinas din sa pangalawang pagkakataon ang Japanese boy group na BE:FIRST. Nandito sila para sa showcase bukas ng gabi sa New Frontier Theater.
4: Yeah, demo hontoni Philippines ima koete koreteru no mo ano keiken ga atte kara da to omou node, hontoni SB19 to sono staff.
1: Malaking bagay para sa grupo na nakakolab na nila ang Kings of P-pop na SB19 para sa kantang Toy Friend. Speaking of collab, sanib puwersa ng musika sina KZ Tandingan at Glock 9 para sa kantang Luha ng Buwaya. Kwento ni KZ, mabilis umuo si Glock 9 sa proyekto.
5: Yung mga nangyayari sa atin ngayon, hindi sila mag-isa sa pinagdadaanan nila. I felt like it was my responsibility to sing about everything na nararamdaman ko as a Filipino, as a person.
6: Lahat naman ng mga tao ngayon dito sa bansa natin, yan din ang sentimiento. Dahil nagkakatalo na lang kung paano natin ilalahat ang nararamdaman natin. Pwedeng galit, pwedeng pagkadismaya.
1: Papakinggan ang Luha ng Buwaya sa lahat ng digital platforms. MJ Felipe, ABS-CBN News.
7: Sa pagbabalik ng TV Patrol, estudyante sugatan matapos umanong saksakin ng kapwa mag-aaral sa lawag. Pitong minero patay sa hinihinalang gas poisoning sa loob ng isang tunnel sa Benguet. Diga-apat na ginto, Jeyos Yape kampyon sa Mixed Virtual Taekwondo. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
8: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
9: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.

0: your use, results may vary. Start at 1550 pesos SRP ng uwi. Nakakabahong germs! Mag All New Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras, 11:01 bago mag-alas 7 ng gabi.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ka! Kaya ba ganyan?
9: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
10: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
9: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
10: ikaw ang liwanag sa lilim.
9: Daniel Padilla po. Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Pamilya, pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Sugatan ng isang estudyante matapos umanong saksakin ng kapwa mag-aaral sa loob ng isang paaralan sa Lawag City, Ilocos Norte. Samantala, nakumpiska naman ng isang baril sa isang grade 10 student sa Katarman, Northern Zamar na pagmamayari umano ng kanyang ama. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
2: Isang balisong na tinatayang 7 pulgada ang haba ang narecover ng mga pulis sa loob ng isang paaralan sa Lawag City, Ilocos Norte, Huwebes ng hapon. Ito umano ang ginamit na patalim ng isang 15-anyos na estudyante na sumaksak sa nakaalitan niyang kaeskwela.
3: Ito po ay nagsimula nung may dumura according to them sa motorsiklo nung CICL natin, at ang napagbibintangan niya o napag-iisipan niyang gumawa nito ay yung pong victim. So it was the victim together with a companion na pumunta po sa room nung CICL to confront him na bakit mo ko pinagbibintangan.
2: Ayon sa pulisya, lumaki ang pagtatalo ng dalawa hanggang sa bumunot ng balisong ang 15-anyos na estudyante at sinaksak ang biktima sa may tiyan. Natigil ang pananaksak nang dumating ang isang guro. Inaalam na ngayon ng pulisya kung papaano na ipasok ang patalim sa loob ng paaralan.
3: There were only 2 guards and ang naka-duty po ay isa. Initial ng area ay meron po 3 ingress at egress o yung entrances and exits. So isa lang po ang actually nababantayan.
2: Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang biktima habang inendorso sa DSWD ang Child in Conflict with the Law o CICL.
3: Itignan po natin if he acted with discernment since already 15 years old and above ay possibly, very possible that he will be facing criminal charges.
2: Samantala, nakumpiska naman mula sa isang grade 10 student ang isang baril na kanyang naipuslit sa loob ng classroom sa Katarman, Northern Zamar nito ring Huwebes. Sa paunang investigasyon, nagsumbong umano sa guro ang isang mag-aaral na nakakita sa grade 10 student na may baril sa kanyang bag.
4: Binuksan niya yung bag niya tapos nakita nga ng teacher. Kinausap niya, wala naman daw siyang target or wala siyang planong barilin. Basta dinala niya lang yung baril.
2: Ayon sa pulisya, burado ang serial number ng baril na hinihinalang loose firearm. May na-recover ding 4 na magazine at 10 bala.
4: Determine natin, sir, opo, kung kaninong baril talaga. Kasi yung sinabi ng anak is allegedly from his father. Nag-coordinate na tayo sa RCSU, yung Regional Civil Security Unit, for the verification of the firearm also. And sa pag-file ng case, kasama po yan, considering that it is a loose firearm.
2: Sumasailalim na rin sa kaukulang intervention ang menor de edad. Iniimbestigahan na rin kung may naging pagkukulang sa seguridad ang naturang paaralan. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Pinuna ng Philippine Coast Guard ang flag-raising ceremony na isinagawa ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Ayon sa isang eksperto, hindi lang ito simpleng seremonya, kundi simbolismo rin ng patuloy na pag-aangkin ng Beijing sa lugar. Nagpapatrol, Bianca Daba.
5: Mapanlin lang, ganito inilarawan ng Philippine Coast Guard ang flag-raising ceremony ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc kaugnay ng National Day ng China. Ayon kay Rear Admiral J. Tariela, tagapagsalita ng PCG sa usapin ng West Philippine Sea, hindi nababago ng seremonya ang legal na status ng Bajo de Masinloc. Sa post ng Chinese Embassy sa Maynila, sinabi nitong nagsagawa ng flag raising ang CCG law enforcement officers sa karagatang malapit sa Bahura para bantayan ng umano'y maritime sovereignty ng China sa lugar. Pero giit ni Tariela, mahalagang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc. Sa ilalim ng Philippine Maritime Zones Act at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, may 12 nautical mile territorial sea at hanggang 24 nautical miles na contiguous zone ang Bahura. Ang tubig sa labas nito ay sakop na ng Philippine Exclusive Economic Zone. Dagdag ni Tariela, hindi law enforcement ang paggamit ng water cannon at mapanganib na pagmamaniobra ng Chinese vessels laban sa mga Pilipinong mangingisda at government vessels, lalo na sa karagatang sakop ng Pilipinas. Para naman sa International Relations and Security Analyst na si Professor Renato De Castro, may mas malalim na simbolismo ang flag raising.
6: Ang simbolism yan eh. Parang sinasabi nila kanila yan, kumbaga talagang kinukumit nila yung kanilang service and of course buhay para ipagtanggol yan.
5: Hindi rin anya natatangi sa Bajo de Masinloc ang ganitong seremonya. Ginagawa rin daw ito ng CCG sa James Shoal sa Malaysia.
6: So part dyan, yung kanilang kumbaga ritual na kinukumit nila yung kanilang servisyo, kinukumit nila yung effort sila and even possibly buhay para ipagtanggol yung napakalaking parte ng dagat na sinasakop ng mga Chino.
5: Sabi ni De Castro, hindi dapat hayaang maging new normal ang ganitong mga gawain ng Beijing at dapat patuloy na hamunin ng Pilipinas ang China at paghandaan ang mga susunod nitong hakbang.
6: We can only do so much. No, nagpadala tayo ng isa, dalawang Coast Guard vessel. Tatapatan nila tayo ng 40. And of course, very aggressive sila. And we have to do what we have to do. We should never fall again to any of their diplomatic traps and continuously challenge China.
5: Samantala, mariing inalmahan ng Department of Foreign Affairs ang pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila na lumayag ang isang research vessel sa jurisdiction ng China, kahit na itinaboy na ito ng PCG dahil sa ilegal na operasyon nito sa Pilipinas. Giit ng DFA, namataan ang Jiahai Ke 7, 37 nautical miles hilagang kanluran ng Itbayat Batanes, kaya pasok ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Umalma ang embahada ng China sa pahayag ng DFA at muling iginiit ang sinasabi nilang karapatan sa mga inaangkin nilang karagatan. Panawagan naman ng DFA, dapat sundin ng China ang mga obligasyon nito sa ilalim ng international law at iwasan ang mga hakbang na hindi nakatutulong sa muling pagbuo ng mutual trust ng Maynila at Beijing. Sagot naman ng China, dapat umanong bumalik ang Pilipinas sa dialogo at konsultasyon para resolbahin ang nagbabangga ang maritime claims ng dalawang bansa. Bianca Dava, ABS-CBN News.
7: Arestado sa Angeles, Pampanga, ang isang babaeng sangkutumano sa pagre-recruit ng mga masahista para sa home service operation na nag-aalok ng tinatawag na extra service. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, nag-recruit na mga massage therapist ang suspect at ang kanyang mga kasabwat sa Calambasit, Isla Laguna noong 2024. Kasama ang suspect sa listahan ng Regional Most Wanted Person ng Calabarzon PNP. May 10 arrest warrant laban sa suspect na inilabas ng mga korte sa Mandaluyong, Calamba, Bacoor, Pasay at Parañaque City. Para ito sa mga kasong illegal recruitment, qualified trafficking in persons, estafa at mga paglabag sa Securities Regulation Code.
8: 7 Minero kabilang ang isang senior citizen ang natagpo ang patay sa loob ng isang tunnel sa barangay Ampukaw, Itogod, Benguet, Miyerkules ng gabi. Ayon sa Itogod Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, posibleng gas poisoning ang ikinamatay ng mga biktima. Naiuwi na ang mga labi sa kani-kanilang mga pamilya. Tiniyak naman ng pamahalang panlalawigan ang suporta sa mga naulila. Patuloy din ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente para matukoy kung sino ang may pananagutan. Iginiit ng Itogon MDRRMO na maigpit na ipinagbabawal ang small-scale mining sa kanilang bayan dahil sa peligrong dala nito sa buhay ng mga minero at pagkasira sa kalikasan.
9: Talaga namang bawal siya. Wala lang talagang magawa kasi yun ang mga livelihood ng mga tao. So, hindi natin maritigilan. Siyempre sa office namin, palaging yung mga warning. O yung iba kasi talagang hindi sinusunod yung advisory.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Palacio nakiusap sa publiko na huwag mag-panic buying sa gitna ng banda ng Super El Nino. At dating Senador Antonio Trillanes, inilatag ang mga aligasyon laban kay Vice Presidente Duterte. Proseso ng paglilitis sa impeachment court, pino na rin. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Kung alaga ng DCMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM, Grande Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padilla. Diemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng mahigit 4,000 bago at promoted na kawani ng Department of Education sa Cagayan Valley Region. Sa kanyang talumpati, muli niyang kinilala ang trabaho at dedikasyon ng mga guro at iba pang school personnel. Kasabay nito, ipinangako niya ang patuloy na suporta sa kanila ng administrasyon. Anya, lagpas 80,000 guro at school heads na ang napromote mula Setyembre. Sabi pa ni Marcos, nararapat lamang na umunlad sa kanilang profesyon ang mga guro bilang bunga ng ibinibigay nilang malaking bahagi ng kanilang buhay sa
9: maraming
8: pagtuturo.
9: Maraming salamat po!
8: Tunay na walang humpay ang dedikasyon ng Knowledge Channel Foundation Incorporated sa pagbibigay ng edukasyon at pag-asa sa kabataang Pilipino. Sa pakikipagtulungan nito sa Bloomberry Cultural Foundation Incorporated, naghandog ang Knowledge Channel ng mga television set at learning resources para sa 37 eskwelahan at 71 child development center sa Quezon City. Isa ang Esteban Abada Elementary School sa mga mapalad na naging benepisyaryo ng proyektong ito. Binigyang diindaman ni KCFI President at co-founder Rina Lopez na ang inisyatibong ito ay nakatutok sa kinabukasan ng mga kabataan at hindi lamang sa pagdadala ng teknolohiya. Samantala, isang dalagita naman sa Nueva Ecija ang natuklasang pinatay pala ng isang malapit na sa kanilang pamilya. Yan ang bagong kaso hihimayin ni Gus Abelgas at Jesse Cruzat sa bagong episode ng Soko, Scene of the Crime Operatives.
9: ang 21 anyos na si Ann Pauline Fajardo nang isa sa kanilang tahanan sa dinasahan. Doon palaya mangyayari ang isang masakit na trahedya.
10: Hindi ko po alam po ano kakawig po. Ang time na yun. Napakahirap po. Pasakal pong ganito ang pinto. Pabang pinakalan ko.
9: Ang inakalang insidente ng pagpapatiwakal, mas malupit pa pala ang tunay na dahilan.
11: Nag-usap po kami na ba't ganun yan, na suicide, hindi suicide yan.
9: Ano ang tunay na nangyari kay Pauline?
12: Kung kausap ko po yan, masaya siya, wala naman siyang kinukwentong problema. Kaya alam ko po na hindi totoong nagpakamatay.
11: Hinanap na po namin yung personal belongings ng biktima. Ang napag-alam po na wala na po yung cellphone niya.
9: Ano uri ang SOCO Scene of the Crime Operatives? Sabado, alas 5 ng hapon.
13: Matapos ang kani-kanilang laban sa Asian Games, nagkita sa court sina pole vaulter EJ Obiena at Pinay tennis star Alex Ayala para sa isang friendly match. Samantala, napatanan ng Pilipinas ang apat na gintong medalyang napanalunan nito sa 2018 at 2022 Asian Games. At live mula sa Nagoya, Japan, nagpapatrol si Paige Tavir. Paige, saang sport tayo nakakuha ng panibagong gold medal?
14: Gretchen, nagmula ang bagong ginto ng Pilipinas sa virtual taekwondo. Bago yung sport ngayong 2026 Asian Games. At nagmula yan kay taekwondo din Jeyus Yape na pinag-uusapan na natin kahapon dahil nga isang araw lang matapos ng kanyang bronze medal finish sa men's individual kumse, eh meron na naman siyang medalya pero ginto na ito.
15: Hindi na kontento sa bronze medal si Jeyus Yape, kaya sumipa pa siya patungo sa gold medal match sa virtual taekwondo. Dominante ang mga naging panalo ni Yape na kinailangan manalo ng apat na beses para masungkit ang gintong medalya.
16: Every game, after ng first fight po, sabi ko, hindi pwede mag-relax. Then second fight po, yun, parang sabi ko, kaya. Then hanggang sa, yun, tumataas po yung kumpiyansa.
15: Sa final, pinataog ni Yape ang pambato ng Vietnam 2-0 para makuha ang ginto sa inaugural virtual taekwondo event.
16: Super happy po and siguro kasi di ko in-expect na dito ko po magagawa sa event na po ito. But for now po, keep on training pa rin po kasi may marami pa po akong gustong i-contribute para sa Pinas po.
15: Proud na proud ang kanyang mga teammate, pati na rin ang coaches ng taekwondo team sa nakamit ni Yape. Sa boxing, nabigo si Olympic silver medalist Carlo Paalam na makuha ang ginto sa men's 55kg class ng Asian Games. Natalo siya via split decision sa pambato ng Japan na si Rui Yamaguchi sa final, kaya silver ang iuuwi ni Paalam.
17: Dalawa yung kalaban ko talaga, referee saka boxer po. Yung galaw ko na yung minimintom ko, ini-stop niya palagi. Natanggap ko na lang, natalo ako. Pero masakit talaga kasi hirap pinagdaanan namin dito.
15: A reception of China. Samantala, gumawa ng kasaysayan sina Kylen Progela at Sofia Pagara matapos masungkit ang kauna-unahang Asian medal ng bansa sa beach volleyball. Tinalo ng mga Pinay ang China sa bronze medal match sa score na 13-21, 23-21, 15-13.
18: Sobrang happy po kasi yun nga po, it's first time in the Philippines po na makapodium tayo sa in the volleyball field.
19: Sana po tuloy-tuloy yung
18: suporta
19: po sa beach volleyball. Kasi nandun na po yung peak ng beach volleyball.
15: Sa jiu-jitsu, nakasungkit ng bronze si Kyla Napolis sa women's 52kg class matapos niyang taluin ang pambato ng Mongolia sa bronze medal match 2-0. Nabigo namang umabante sa gold medal match ng paddle women's pairs ang duo nila Dana Abad at Joshea Malazarte. Natalo mga Pinay sa mga pambato ng Indonesia sa semifinals, pero may pag-asa pang makauwi ng bronze medal sa susunod na laban.
20: For us, reset pa rin. And kung ano yung mga doktor na namin kanina, mas be better pa namin tomorrow. Kaya pa. Kaya pa.
21: We really hope na yung mga lesson today, babaoin namin siya bukas to fight for the bronze medal.
22: Finals match against...
15: Samantala, matapos lumaban para sa bayan, nagkita sa court sina Pinay tennis ace Alex Iyala at Asian Games gold medalist Olympic pole vaulter EJ Obiena. Nagkaroon ng masayang crossover ang dalawang atleta sa Higashiyama Koen Tennis Center. Sa video na kuha ni Philippine Olympic Committee Secretary General Attorney Wharton Chan, maririnig si Iyala at Obiena na pinag-uusapan ng tennis at form ng Olympic pole vaulter.
22: Applying for a new sport?
15: Pagkatapos niyan ay formal na tinanggap ni Iyala ang kanyang bronze medal sa women's singles tennis.
14: Diretso na lamang, muntik na tayong maka-gold na naman kanina lang sa Taekwondo Kyorugi event. Sa kapapasok lang na balita, silver ang iuuwi ni Tatiana Mangin sa Kyorugi Women's 49 kilogram event. So si Tatiana, first timer siya sa Asian Games. Napakabata pa ng Taekwondo gym na yan. At siya sana yung isa sa inaasahang maka-gold. Pero grabe yung nakamit niya silver sa unang Asian Games at tinalo siya ng pambato ng China. Habang si Olympian Kurt Barbosa naman na teammate niya, silver din ang nakuha matapos matalo naman sa pambato ng Kazakhstan sa men's 58 kilogram class. So sayang, dalawa sanang gold yun, pero proud na proud pa rin tayo kay Tatiana na debut pa lang, matagal pa siyang lalaban para sa bayan. At si Kurt na nagbabalik din, redemption ito para sa kanya matapos nung resulta niya nung SEA Games. So, congrats sa kanilang dalawa sa silver. At bukas, meron pa rin pag-asa dahil meron pa rin tayo mga atletang lalaban mula sa Taekwondo. Ang paddle na nabanggit natin kanina at pati golf, meron pa rin tayo mga Pinoy athletes bukas. So, tuloy-tuloy pa rin ang laban hanggang sa closing sa October 4. Mula sa POC Media at ABS-CBN News, Paige Javier, Nagoya, Japan. Balik sa'yo, Gretchen.
23: Congratulations at good luck, Team Philippines. Maraming salamat, Paige Javier.
24: Susunod, 200 pesos na dagdag presyo sa LPG, ikakasa ngayong Sabado. At Josh Lia, handa nang magpakilig sa kanilang cinema tour, di lang sa Pilipinas, maging sa mundo. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
25: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
26: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
27: Doon ko naintindihan na ang pagiging matatag ay hindi pala yung hindi ka umiiyak. Hindi pala yon tungkol sa pagiging kalmado sa lahat ng oras o sa pagngiti kahit gusto mo nang sumigaw. Minsan, ang pagiging matatag ay yung gumigising ka kahit pagod ka na dahil alam mong may taong umaasa sa'yo.
26: Private Confessions. Private Confessions.
25: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
1: Nagpaalala ang Department of Trade and Industry na huwag mag-panic buying dahil sa patpang supply, lalo na ng maiinom na tubig sa kabila ng banta ng Super El Nino. Binalaan din ang ahensya na pananagutin ang mga mahuhuling negosyante na mananamantala. Nagpa-patrol, Johnson Manabat.
2: Mas malakas ang benta ng mga bottled water ngayon sa tindahan ni Stephanie sa Quezon City, kaya dinagdagan pa niya ang mga biniling supply nitong Biyernes. Sa kanilang bahay naman, siniguro niya ring may sapat na imbak ng inuming tubig.
3: Make sure namin na yung mga water namin naiipon, tapos yung mga pinanlalaba, ginagamit din namin sa banyo, pambuhos, at saka mga panlinis lang. So, paano hindi masayang?
2: Dumarami rin ang mga tinatawag na prepper o mga individual at grupong maagap maghanda para sa epekto ng iba-ibang kalamidad.
4: Hindi lang naman El Nino ang pinaghandaan namin eh. The big one, typhoons, even war. So lahat ng hazards, lahat ng disasters in-anticipate namin. So nadagdagan lang ngayon ang aming awareness on preparation for the El Nino.
2: Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Trade and Industry na sapat ang supply ng mga bilihin sa bansa kasama na ang bottled water. Kasunod ito ng mga napaulat na umano'y hoarding na ilang nangangambang kakapusin ang supply dahil sa El Nino. Ayon sa DTI, nakikipag-ugnayan sila sa mga manufacturer at distributor para siguraduhing steady ang supply sa merkado. Mahigpit din nilang imomonitor ang mga reklamo ng posibleng overpricing sa mga plastic drum at iba pang imbakan ng tubig. Binalaan din ng ahensya ang mga negosyante na mananamantala sa sitwasyon. Ayon sa isang samahan ng mga supermarket operators sa bansa sa ngayon, wala naman silang namomonitor pa na posibleng hoarding o panic buying ng mga bottled water na gaya nito, at least dun sa kanilang mga miyembro. Kung meron man o kung magkakaroon man, ang sigurado, hindi yan magmumula dun sa mga pamilyang pilit na nga lamang pinagkakasya ang kanilang budget. Paliwanag ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, maaring hindi prioridad ng mahihirap ang mag-imbak, lalo na't ang budget napupunta muna sa pangunahing pangangailangan.
5: I guess for those who can afford, yeah, they can afford to hoard. For those who can't, wala silang energy to react to something which is not yet an immediate problem.
2: May paalaala naman na isang eksperto sa mga piniling mag-imbak, lalo na ng mga pagkain o inumin.
6: Titignan mo talaga yung manufacturer's suggestion na best before yung consumption niya, na which is nasa bottle po. And ang storage ng bottled water dapat away from sunlight and yung mga contamination para mas mahaba yung shelf life.
2: Pinaalalahanan din ng palasyo ang publiko na hindi kailangang mag-panic buying. Patuloy din na nakatutok sa mga paghahanda sa epekto ng El Nino ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
1: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano na nga ba yung estado ng Super El Nino at kailan ba natin mararamdaman ang epekto niya?
7: Alam mo Alvin, mula Hunyo ay may El Nino na sa gitna silangang bahagi ng Pacific Ocean. Yung mas maulang habagat itong Agosto ay isa po sa mga laging epekto ng El Nino. Pero sa ngayon, sa katapusan ng Setyembre at itong unang bahagi ng Oktubre ay nasa strong El Nino ang umiiral sa may Eastern at Central Pacific. At ayon po sa climatologists, magiging very strong na ito yung tinatawag na Super El Nino ngayong last quarter ng 2026 na pwedeng tumagal hanggang first quarter ng 2027. Isa pang epekto ng El Nino, yung ating mas pinaghandaan, ay yung kabawasan sa ulan na mararamdaman na rin sa huling bahagi ng 2026. Ngayon pong buwan ng Oktubre, mas mababa sa normal ang aasang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at maging sa Western at Eastern Visayas at sa Caraga. Sa buwan naman ng Nobyembre, ay maaasahan na po yung higit 60% kabawasan sa ulan sa malaking bahagi ng Luzon, maging dito po sa may Mindoro, habang below normal naman yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas Visayas at Mindanao. At sa buwan ng Disyembre, aasahan po na sa malaking bahagi ng Luzon, below normal yung mga pag-ulan. Posibleng dulot po yan ng mga pag-ulang dulot ng Amihan at ng shear line. Pero mas mararamdaman yung kabawasan sa ulan dito po sa Maynila, Maropa, Western at Central Visayas at maging sa Western at Central Mindanao. Muli po mga kapamilya, ang epekto po nitong magiging Super El Nino ay kabawasan, hindi kawalan ng pag-ulan. Sa ngayon po, yung ating Angat Dam water level naman, Biyernes ang umaga na sa taas na 208.53 meters. Malapit po iyan sa normal water level na 210 meters. Pero sa mga nakalipas na araw ay ilang sentimetro ang binabawas ng tubig dyan sa Angat Dam. At posibleng nga pong ito ay magsimula ng bumaba dahil aasahan na yung pagbawas sa mga pag-ulan lalo't patapos na po ang panahon ng habagat. Ngayon namang weekend, aasahan po na may mga pag-araw pero may mga thunderstorms pagsapit ng hapon at mas malalakas po yung ulan sa may Visayas at Mindanao dahil po yan sa trough o buntot ng bagyo sa labas ng ating bansa. Malapit na maging typhoon ang bagyong Choy Wan na mahigit 2,400 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa pagkilos po ng bagyo, pahilaga aakyat din yung epekto ng buntot nito dito sa may bahagi ng Luzon. Bukod dyan, wala pong ibang inaasahang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Sabado at Linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend October 3 at 4 dyan po sa Mindanao, Sabado pa ng tanghali magsisimula ang mga pag-ulan dito po sa may Western at Northern Mindanao. Mas maulan po sa hapon sa may Zamboanga Peninsula dito po sa bahagi ng Bukidnon at maging sa Caraga. Meron pang mga pag-ulan lalo po dyan sa may Lanao del Norte bago lumubog yung araw at maging sa may boundary ng Busan at ng Davao Region at sa gabi may mga asan pang pag-ulan sa may Zamboanga at Lanao Provinces. Pagsapit naman ng Linggo ay aasahan din na may mga pag-ulan sa umaga hanggang tanghali sa may Zamboanga at Maguindanao Provinces. Pagsapit naman ng hapon ay may mga pag-ulan dito sa may Zamboanga, Lanao, sa ilang bahagi ng Caraga at Davao Region at sa gabi ay may aasahan pang mga pag-ulan dito po sa may Maguindanao Provinces, Sokcergen at ilang bahagi ng Eastern Mindanao. Dako naman tayo sa Visayas, may mga aasahan pong daraang mga pag-ulan sa araw po ng Sabado. Medyo maulan po dito sa may Leyte Provinces, Sabado ng tanghali. At pagsapit naman ng hapon, may aasahan ding mga pag-ulan sa ilang lugar sa Panay, Negros at dito sa Cebu. At Sabado ng gabi ay posible pa yung mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Bohol. Pagsapit naman ng Linggo ay meron ding mga pag-ulang aasahan umaga pa lamang dito sa may Eastern Visayas at dyan sa Negros. At pagsapit po ng tanghali ay meron ding mga pag-ulan pang daraan sa ilang lugar, lalo po sa northeastern Panay at dito po sa bahagi ng Cebu. At pagsapit ng gabi ay uulan muli dito sa ilang lugar sa Cebu, Bohol at maging sa Leyte Provinces. Sa Palawan po, may mga kalat-kalat na ulan Sabado mula tanghali hanggang pagsapit ng gabi. At sa Linggo po, may aasahan ding mga pag-ulan sa umaga sa may southern Palawan. At tanghali hanggang pagsapit ng gabi ay posible pa yung kalat-kalat na ulan sa iba't ibang bahagi ng probinsya ng Palawan. Sa Luzon po, may mga daraang ulan sa umaga ng Sabado dyan po sa Bicol Region at maging sa may Quezon Province. Pero mas magiging maulan sa Southern Luzon pagsapit ng hapon, lalo po dito sa may Calabar Zone at sa Mindoro Provinces. Aasahan din yung mga pag-ulan sa Norte, dyan sa Northern Luzon, lalo sa Cordillera at sa ilang bahagi ng Central Luzon sa hapon hanggang pagsapit ng gabi. Pagsapit ng Linggo ay posible pong mas maaraw. May mga daraan lamang ng mga pag-ulan sa ilang lugar dito sa may Eastern Luzon, lalo po dito sa may bahagi ng Bicol at ng Calabar Zone. Pero hapon at gabi po aasahan yung mga kalat-kalat na ulan sa Northern Luzon at sa Central Luzon dahil sa thunderstorm. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw po sa umaga at tanghali at aasahan pong hapon pa posible yung mga pag-ulan dahil sa thunderstorms, kaya agahan po ang paglaba para matuyo ang mga damit. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya.
1: Sumipa ang presyo ng langis sa world market kasunod po ng anunsyo ng China na suspindido lahat ng exports kabilang ng petrolyo. Ang resulta, mukhang tataas po ang presyo ng gasolina at kerosene sa Pilipinas sa susunod na Linggo. Ang isa pang dapat paghandaan ng mga consumer, big time ang magiging dagdag presyo sa LPG simula ngayong weekend. Nagtaas na ng presyo sa ilang ulam si Mary Rose dahil sa pagmahal ng gulay at sangkap sa pagluluto. Ang pinakamurang putahing gulay, 50 pesos na. At ang may karne, 90 pesos na mula 80 nung nakarambuan. Ang problema, tinasan din ng 100 pesos ang presyo ng LPG ng supplier niya nung nakarang araw. At may parating pang big time increase sa LPG. Kaya talagang kailangan taasan na rin ang presyo ng iba pang ulam para kumita.
8: Kaya naman, kailangan kayanin para lang, siyempre, kailangan nating mabuhay.
1: Ang kapitbahay ni Mary Rose na si Raymart sa karinderya na lang bumibili ng ulam mula umaga hanggang gabi para makatipid sa LPG.
9: Mataas po yung presyo ng gas. Yun nga po, nakakatipid po sa gastusin pag bumibili na lang po ng ulam.
1: May basehan ang pagtitipid ng mga consumer gaya ni Raymart dahil big time ang magiging dagdag presyo sa LPG simula bukas. Ayon sa kumpanyang Regasco, 18 pesos kada kilo o halos 200 pesos kada regular na tangke. Pero uutay-utayin ito, 10 pesos bukas, 5 pesos sa October 10 at 3 pesos sa October 17. Ang dahilan, sumipa ang contract price at shipping cost o premium ng LPG sa world market.
10: Wala kami mapagkunan ng mababang produkto ngayon. Ang directive na lang sa amin ng Department of Energy is to make sure that we will have a inventory level na umabot ibalik sa 45 days.
1: Pero gitna ng Department of Energy, wala pang final computation ng gobyerno na

0: dagdag presyo, maglalaro na sa mahigit 1,200 hanggang lagpas 1,700 pesos ang magiging presyo ng LPG sa Metro Manila.
1: Samantala, bad news sa mga motorista dahil lalo pang tumaas ang presyo ng langis sa ikaapat na araw ng trading sa world market. Ang gasolina at kerosene, mahigit piso kada litro kaagad ang itinaas kahapon. Ang diesel, may natira pang bagsak presyo pero hindi naaabot ng piso kada litro.
0: Sumipa ang presyo ng langis kasunod ng anunsyo ng China ng exports ban kung saan kasali ang petrolyo sa mga produktong hindi muna ibibenta ng China sa labas ng kanilang bansa.
2: Maraming refiners kasi or refineries sa China talaga ang nagsusupply sa Asia. And of course, they're also exporting sa other regions. No? So kung mawawala po yan dahil nga po dito sa sinabi nilang ban, medyo talagang sabihin natin na talaga magkukumahog lahat for supply.
0: Kung paninindigan ng China ang exports ban, maapektuhan din naman ang Pilipinas dahil maraming oil companies ang kumukuha ng supply ng langis sa China sa pamamagitan ng mga international traders.
2: Madidelay yung cargo namin or mababawasan po yung cargo. So that those are the two major things po, ano, na talaga makakaapekto.
0: Posibleng maapektuhan din ng exports ban ng China ang supply ng LPG sa Pilipinas.
3: Lahat ng kaya namin isara, isasara namin yung kontrata bago talagang tuluyan na maghigpit ang government ng China that totally will not allow the exportation of finished product.
0: Wala pang pahayag ang DOE kung kinakailangan na namang bumili ng gobyerno ng diesel at LPG para lang tiyaking hindi magkakaubusan ng supply sa bansa gaya ng ginawa ng Estado noong Abril.
4: Matapos matanggal sa listahan ng mga testigo ng prosekusyon, sa isang press conference na lang inilahad ni dating Senador Antonio Trillanes ang mga alegasyon laban kay Vice Presidente Duterte. Ayon kay Trillanes, handa sana siyang ilahad ito sa Senate Impeachment Court. Pero hinarang umano ni Presiding Officer Francis Escudero ang pagpapatawag sa kanya sa paglilitis. Bagay na pinabulaanan naman ng Senate Impeachment Court. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
5: Ito na ngayon.
6: Inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes si Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Manases Carpio na tumanggap umano ng nasa mahigit 318 milyon pesos mula sa sinasabi niyang mga kumpanya at pati mismo umano sa gobyerno ng People's Republic of China. Sinabi ito ni Trillanes isang araw matapos siyang tanggalin sa listahan ng mga testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Ayon kay Trillanes, ang bulto ng tinawag niyang remittance ng China para sa mag-asawang Duterte Carpio ay pinapadala umano sa Kale 88 Foods Corporation na pagmamayari umano ni Carpio.
5: Ito, research ng aming team, 100% tinitindigan ko yan. We will be turning over everything dun sa prosecution team. And in fact, sabi ko nga sa inyo, I'm confident mas marami pa yung hawak nila.
6: Naniniwala si Trillanes na questionable ang Kale 88 na ayon sa kanya ay isang factory at exporter ng banana chips na may kapital na 125,000 pesos nang magsimula ito noong 2021. Base sa mga dokumento na nakalap ng dating senador, sa loob ng 3 taon ay pumalo sa 150.76 million pesos ang sales ng Kale 88. Kaya sabi ni Trillanes na kapagtataka kung bakit 10,705 pesos lamang umano ang binayaran nitong income tax sa naturang taon. Dagdag ng dating senador, wala rin anyang empleyado ang Kale 88 base sa 2024 General Information Sheet ng kumpanya. Sabi ni Trillanes, ito sana ang isisiwalat niya kung natuloy ang pagharap niya sa Senate Impeachment Court.
5: Dapat ikilabutan po tayo rito kasi Vice President po siya. May national security implications. Bawal po yan. Bawal tumanggap from a foreign government, especially na high-ranking official siya, Vice President. So dito, clearly disqualifies her sa kanyang pagiging Vice President. Kapag hindi pa ba impeachable yan, ewan ko na lang. Nagbubulag-bulagan tayo o nagtatanga-tangahan tayo.
6: Wala pang sagot ang kampo ng bise sa naturang paratang nang hinga ng panig ng ABS-CBN News. Ayon naman sa abogado ni Carpio na si Peter Danao, makikipagpulong muna siya sa

0: nilang kliyente bago sila maglabas ng pahayag. Sinisikap din ng ABS-CBN News na kunin ang panic ng Chinese Embassy pero hindi pa sila tumutugon sa ngayon. Sinagot din ni Trillanes ang mga komento na posibleng tawagin lamang ng korte na hearsay o sabi-sabi ang mga impormasyon na inilahad niya sa media.
1: I have personal knowledge dun sa findings ng investigation na ginawa namin. Alam ko that this documents exist. Nag-imbisiga ako, kinumpara ko eh. I did the necessary legwork.
0: Para kay Prosecution Advisor Robert Barbers, kailangan bigyan ng pansin ang mga paratang ni Trillanes dahil ang ibinigay nito sa mga taga-usig ay isang financial trail na naberipika ng ibangga sa mga opisyal na record mula sa Anti-Money Laundering Council. Noong September 29, sinabi ng prosekusyon sa korte na nais nilang ipasabpina si Trillanes ngayong linggo. Pero suhestyon ni Presiding Officer Francis Escudero, mas mainam na unahin ang pagpapresenta sa opisyal ng Anti-Money Laundering Council na siyang may kustudiya sa dokumentong magpapakita ng bank transactions ng pangalawang pangulo.
2: The cart cannot be put ahead of the horse.
3: You can again invite him tomorrow. The court cannot prevent you from calling a witness in the proper order that you may deem fit.
0: And it is in this light. Nitong Huwebes, matapos ipaalam ng prosekusyon na hindi na nila ipapresenta si Trillanes bilang testigo, sinabi ng dating senador na sarili niyang desisyon ito para maalis ang pressure sa prosecution panel. Pero ngayong Biyernes, makailang ulit na binira ni Trillanes si Escudero at iginiit na hinarang umano ng senador ang paglalabas ng subpoena para sa kanya.
1: Bakit hindi po nag-issue ng subpoena yung presiding officer? Kasi the signal is clear. Hindi ako welcome. Isa-isa natin yung mga naabutan natin doon, hindi naman sila nakonsulta. Baka naman may redeeming value pa. Let us suspend our judgment, pero let's call him out.
0: Pinabulaanan ng tagapagsalita ng korte ang mga paratang.
4: Kung talaga pong gustong iupo, dapat nasabi po nung Lunes yung pangalan ni former Senator Trillanes. Kasi hindi naman po pwedeng unfair surprise dahil may mga dokumentong dala yung isang testigo, may mga paghahanda rin gagawin ang court staff, kaya sinabi ni presiding officer, baka hindi na ako makapag-issue ng subpoena para kinabukasan. Walang pagpipigil po dahil ready naman po ang impeachment court para dun sa kanyang mga testimonya.
0: Patuloy na sinusubukan ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Escudero. Samantala, sinabi ni Tonggol na maaaring magkaroon na ng hatol ang impeachment court kay Vice President Duterte sa December 16. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
5: Ikinatuwa po ng majority senators ang desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa petisyon laban sa sesyon ng Senado noong Hunyo na nag-alis sa pwesto kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nire-respeto nila ang resolusyon ng Korte na anyay na ayon sa konstitusyon at nag-iiwan ng jurisprudence sa tamang aksyon ng Senado sa parehong sitwasyon. Para naman kay Senator Panfilo Lacson, pinagtibay ng ruling at naglatag ito ng solidong batayan sa naging pagpapalit ng liderato ng Senado. Ayon naman kay Senador Francis Kiko Pangilinan, dapat itong tanggapin ng may respeto at pagpapakumbaba, lalo't walang nakitang pag-abuso ang SC sa ginawa nilang sesyon.
6: May mga bagong LSS at pasabog ang ilang kapamilya artist tulad nila Dylan Iturralde at ng K-pop group na Aster. Samantala, handa na rin magpakitang gilas sa kanilang bagong I Want series sina Joaquin Arce at Lela Ford. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
7: Juan and Lily run for SK soon on I Want.
8: Malapit nang mapanood ang Juan and Lily Run for SK, ang youth-oriented series na pagbibidahan ng dating PBB Collab 2.0 housemates na sina Joaquin Arce at Lela Ford. At dahil super close na ang dalawa, mas naging madali ang kanilang on-screen chemistry.
9: Mas masaya pa nga po na magkasama kami kasi you know, kilala, sanay na po kami sa isa't isa, alam na namin yung chemistry.
10: Working with your friend, it makes the job a lot easier. You don't have to force anything. So any scene, whether it may be parang away or kilig, it just comes out naturally.
8: kasama ni Joaquin at Lela sa pinakabagong original series ng I Want, sina Miguel Vergara, Crystal Mejes, Fred Moser at Eliza Borromeo. Inaabangan na ang magiging mainit na labanan ng 26 candidates ng Mr. and Miss Chinatown Global Philippines. Opisyal na ipinakilala ang mga napiling kandidatong umangat mula sa libo-libong Filipino-Chinese aspirants na nag-audition sa Metro Manila, Baguio, Cebu at Davao.
11: Every candidate earned their spot. Nothing was pre-selected. Each one showed up, stood in line, and poured their heart out to chase their dreams.
12: May this pageant inspire everyone to embrace their roots, share their stories, and shine proudly on the global stage.
8: Tapos naman na ang paghihintay para sa music debut ni Dylan Iturralde. Streaming na simula ngayong araw ang kanyang self-titled EP.
13: Pinagandaan ko yung EP na to, kahit to, months to, last year pa to eh. Months of preparation.
8: Sabi niya, malaking tulong sina Jaren Garcia at Kai Montinola para mas lumalim ang kaalaman niya sa musika.
13: Sila talaga ang tumulong sa akin na maintindihan yung mga bawat aspeto ng music na alam ko ngayon at malalaman ko pa lang.
8: Ni-release na rin ngayong Biyernes ang music video ng P-pop boy group na Azder na parang may mali.
14: We're grateful po kasi ginaid po kami ng Star Pop, EBSC, and music sa tamang direction regarding our music path.
8: Bahagi ang awit ng kanilang university EP na una nilang nilabas noong August. Kasama sa EP ang Cupido at On The Way. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
6: Grabe ang kilig na hatid ng Joshlia sa kanilang comeback movie na Always Yours, Never Mine. Game na nag-ikot sina Joshua Garcia at Julia Barreto sa mga sinehan upang surpresahin ang kanilang mga fans. Ngayong Biyernes, bumisita ang tambalang Joshlia sa block screening ng Tropang Joshua sa Laguna. Lubos ang pasasalamat ng dalawa dahil opisyal na number one ang pelikula sa buong Pilipinas. Jam-packed na schedule ang nag-aabang sa kanila para sa gaganaping local at international promo tours. Huwag palampasin ang Always Yours, Never Mine na showing na sa mahigit 240 cinemas nationwide.
15: A really great high. We're so grateful. Ang dami namin nakuhang messages from people who have been watching since the first day. So, just overflowing with gratitude now.
16: Excited na makapunta sa mga sinehan para makita yung mga manonood.
15: Magpasalamat personally.
16: Magpasalamat personally.
17: Susunod, 200 dayuhan huli sa raid sa mga umano'y scam hub sa Zamboanga, Sibugay. Christmas park sa Mexico, Pampanga, nagningning sa makulay na ilaw at winter experience. Yan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
18: DZMM, numero uno sa aksyon!
19: Ang oras, alas 7.42 ng gabi.
20: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
21: Tatamaan po tayo ng presyo.
22: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
21: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
22: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
21: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
22: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 30 at DZMM Teleradyo.
23: Ano mga concerns? Ano mga issues?
22: Pagkakampi ng masang Pilipino.
23: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
22: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
23: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
22: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
18: DZMM, numero uno sa aksyon!
19: Ang oras, alas 7.43 ng gabi.
20: Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: TZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Oh.

0: Macho Patrol, balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes a las 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Ang oras, 15 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
3: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Nasa dalawang daldayuhan ang nasa kustudiya ng mga otoridad matapos ang magkahiwalay na interagency operation sa Zamboanga, Sibugay nitong Biyernes. Katuwang ang Philippine Army, sinalakay ng mga operatiba ng NBI at Bureau of Immigration ang pinaniniwalaang scam hubs sa mga bayan ng Alicia at CI kung saan naabutan ang mga dayuhan. Isinailalim sila sa beripikasyon, lalo't pinaniniwalaang pugad ng illegal na aktibidad ang scam hubs tulad ng human trafficking, immigration violations at transnational crimes. Bukod sa mga dayuhan, nakumpiska rin ang nasa 2,000 cellphones, computers, laptops at iba pang electronic equipment na posible umanong ginagamit sa scam. Inirekomenda ng Budget Amendments Review Subcommittee ng Kamara na pondohan ng ilang programa kasama ng paghahanda sa Super El Nino at pagpapainting sa seguridad sa mga paaralan. Nagpapatrol, Vivienne Gulia.
1: Kasunod ng ilang insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan na kumitil sa buhay ng ilang estudyante, inirekomenda ng Budget Amendments Review Subcommittee ng Kamara o BARC na pondohan ng 500 milyong piso sa susunod na taon ang programa ng Department of Education para paigtingin ang seguridad sa mga paaralan.
2: The intent is to put additional security personnel po talaga across in all the elementary schools, high schools, and central schools all throughout the country. Hopefully, kahit sa main entrance ng mga eskwelahan, meron po sana metal detectors at the very least.
3: I support the proposal because recently, sa distrito ko po nangyari yung shooting.
1: Ipinanukala rin ng BARC na pondohan ng 350 million pesos ang aral program sa 2027 para magpatuloy ang tutoring ng mga estudyanteng nangangailangan ng tulong mahasa ang kakayahan sa pagbasa. Wala ring panukalang pondo sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program para sa fuel subsidy, service contracting at NCR busway project ng Department of Transportation. Pero inirekomenda na ng BARC ang mga amyenda para laanan ng pondo ang mga ito. Sa gitna naman ng banta ng Super El Nino, ipinanukala ng BARC ang dagdag na pondo para sa fertilizer assistance, solar pumps para sa irigasyon, high-value crops at iba pang programa ng Department of Agriculture. 10 bilyong piso ang panukalang presidential assistance to farmers and fisherfolk.
4: At least po meron po tayong nakaabang na pondo para po makatulong po tayo agad sa ating mga magsasaka.
1: Pero pinunay ito ng People's Budget Coalition, pati na ang rekomendasyon ng BARC na dagdagan ng higit 25.8 billion pesos ang AICS ng DSWD at ng halos 25 billion pesos ang maiipit na medical assistance sa mahihirap na pasyente. Posible kasi anilang mahaluan ng politika ang pamamahagi ng mga benepisyong ito. Sinita rin ng People's Budget Coalition ang panukalan ng BARC na dagdagan ng higit 4 na bilyong piso ang Local Government Support Fund na tinawag ng grupong Local Pork.
2: Categorically, wala pong pork sa 2027 budget. Meron na rin pong jurisprudence on the matter that says that LGSF is not pork.
1: Inirekomenda pa ng BARC na dagdagan ng 5 bilyong piso ang 2027 budget ng House of Representatives at taasan ang panukalang confidential at intelligence funds ng National Bureau of Investigation, Office of the Ombudsman, DOJ Office of the Secretary at NAPOLCOM. Sa kabuuan, nasa 116.32 billion pesos ang halaga ng ipinanukalang dagdag na alokasyon ng BARC sa iba't ibang programa ng mga ahensya. Pero saang mga programa naman ito ikakaltas?
2: Marami po na kaming na-identify as of now na mayroong mga programa na meron na po silang nalaan na pondo since 2024 na hindi po talaga nila nagagamit. Some of them adding up to billions of pesos.
1: Ipapaloob sa isang substitute bill ang mga panukalang amyenda ng BARC sa 2027 House General Appropriations Bill na pag-aaralan at aaksyon na naman ng plenaryo ng Kamara sa susunod na linggo. Vivienne Gulia, ABS-CBN News.
5: Mga kapamilya, pumanaw na si dating Prime Minister at Finance Minister na si Cesar Virata sa edad na 75. Inanunsyo ito ngayong Biyernes ng RCBC kung saan siya nagsilbing Corporate Vice Chairperson at Director bago ang kanyang pagpanaw. Si Virata ay dating business professor sa Universidad ng Pilipinas at naging dekano ng Noy College of Business Administration na kalaunay ipinangalan sa kanya. Itinalaga siya ni Noy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na Finance Minister noong 1970. Naging Prime Minister siya noong 1984 bago siya napalitan matapos ang EDSA People Power Revolution. Noong 2020 na ospital si Virata dahil sa stroke at nagpositibo pa sa COVID-19 pero na-discharge din kalaunan. Nagbigay pugay si Executive Secretary Ralph Recto kay Virata at inalala ang papel nito sa paghulma ng fiscal at economic policy ng bansa. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Securities and Exchange Commission Chairperson Francis Lim at kinilala ang kanyang ambag sa pagpapalakas ng ekonomiya at sistemang pinansyal ng Pilipinas. Binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang Philippine International Convention Center at ang Coconut Palace nitong Biyernes. Bahagi ito ng paghahanda sa gaganaping ASEAN Summit sa Nobyembre. Inikot ng Pangulo ang dalawang gusali para siguruhin ang kahandaan sa nalalapit na pagdating ng world leaders at mga delegado para sa 49th na ASEAN Summit kung saan ang Pilipinas ang host country. Nauna nang idineklara ng Malacanang na special non-working holidays ang mga petsa ng November 16 to 18 para sa ASEAN Summit.
6: Ibang level ang dami ng mga alaga ni Gina na taga Concepcion, Tarlac. Inalam po ni MJ Felipe kung ano-ano ang mga ito.
7: Sa Concepcion, Tarlac, makikilala natin ang mga alaga ni Gina.
8: O, lumapit dito at mag-a-attendance tayo! Ang ating nangunang tumayo ay ang iba ay si Ubang. Siyempre, sumunod si Tisay, si Kape, si Asuka, si Marian.
7: 86 lang naman na ang mga kambing sa bakuran niya. Meron din siyang mga alagang aso, pusa at manok. At last year, nadagdagan ang bida sa kanyang bakuran.
9: Pagtanghali, siyempre kami dalawa ni Binos. Pag sa cellphone, kami ni Venus. Ni Venus? Venus? Oh, mabigat ba ako?
8: Ang aking mga alaga, talagang ibang level!
6: Panoorin po ang ibang level to tuwing Sabado, 6:45 p.m. sa Kapamilya Channel, All TV 2, A to Z, Kapamilya Online Live, ABS-CBN News YouTube Channel at I Want. Bukas niya ang mayigit 6 na hektaryan Christmas Park sa Mexico, Pampanga na nagningning dahil sa dami ng ilaw, makukulay na displays at mayroon pang winter experience. Silipin niya sa pagpapatrol ni Gracie Rutao.
10: 3, 2, 1!
11: Ramdam na ang Kapaskuhan sa Pampanga sa pagbubukas ng higit 6 na hektaryang Christmas Park sa bayan ng Mexico. Wrap ang tema ng Christmas Park ngayong taon. Pagpasok sa pasyalan, bubungad na ang cold sparklers, mga lighted tunnels, giant Christmas ornaments, at makukulay na Christmas displays. Nasa 2.5 million LED lights ang ginamit para ilawan ang buong Christmas Park. Patok din sa mga bata ang fog bubbles na nagdaragdag ng kakaibang Pasko feels sa parke.
12: Picture kayo, dali, picture kayo tatlo.
11: At para sa mga gustong makaranas ng winter experience, may snow blasting din.
13: At itong snow blasting na very safe at hypoallergenic lalo na sa mga bata.
11: May mga food stall, rides at games na perfect sa bonding ng magkakapamilya at magkakaibigan. Samahan pa ng light show at fireworks display. Kaya naman dinarayo ito hindi lang ng mga Kapampangan, kundi maging ng taga-ibang probinsya.
14: Nakakaliw!
15: Nakalamig ho. Nakalamig. Enjoy ho. Napakasulit pumunta dito sa Lakeshore. Talagang the best dito.
11: Kwento ng may-ari ng Christmas Park, muntik hindi matuloy ang pagbubukas ng kanilang pasyalan dahil sa pagbaha sa mga kalapit na barangay dulot ng nagdaang habagat at pagkasira ng ilang dekorasyon dito.
15: Naka-decor na po kami, naka-ready na. Mamaya, late afternoon, babagyong malakas. Mga tombala po rin decor.
16: So, nasiraan kayo, sir? Marami kayong medyo?
15: Marami po nasira. So, pati yung mga lights, makita niya paminsan mahina yung iba kasi tinamaan na ng ulan.
11: Pero ano ba nang mangyari? Itinuloy pa rin nila ang pagpapasaya ngayong Pasko.
15: iba pag nakita mo na yung mga tao nag-i-enjoy, pag bumibisita na sila, kasama na nila families nila, iba yung saya eh. Not only about building a community, it's sharing the community with other people as well.
11: Para mas maraming makapasyal, 50 pesos lang ang entrance fee dito, anuman ang edad. Bukas ang park mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, Lunes hanggang Linggo, at hanggang hating gabi naman tuwing weekends. Kaya kung hanap mo ang bagong Christmas hangout na yung Bear Mats, punta na sa Pampanga para sa kumikinang na Kapaskuhan. Grace Rutao, ABS-CBN News.
0: Siguro wag muna tayo maligo bago pumunta dun sa ano, kasi para, may sabon ikaw mo at ibig, di ba?
10: Para hypoallergenic.
0: Maambunan ka na ng snow, aka sabon.
10: Alam mo, kasi syempre yung mga magulang iniisip nila baka mamaya, di ba, mga te or ano yung mga bata. So at least hypoallergenic na.
0: Para lang ma-feel ng ang
10: pag-picture-picture, oo, panalo.
0: Pero meron yun sa ano eh, somewhere sa... sa Star City na talagang malamig.
17: Ay, yung loob na...
0: Oo, yung parang naka-jacket talaga sila. Ganun, yung feel na feel mo talaga.
10: Ay, nakakatawa.
0: Eh, kasi may snow nga naman, tapos mainit. Parang hindi naman swak.
17: Ang kailangan malamig. Kayo, kasi kung sabon nga yan, tapos pinagpumisan. Banlaw ka na kagad, di ba?
10: Hindi. Enjoy yan. Go.
0: Ay, panoorin nyo yung
10: Instagrammable.
0: Correct. Panoorin nyo po yung anong show yun, yung maraming hayop, yung marami siyang alaga na 86 daw. Ano yun? Ano show yung pinaplug mo kanina natin?
10: Ah, ibang level to. May baboy.
0: May baboy. Uy, okay ka ba dun? Ako, si Lily pa nga lang at si Epi, hirap na hirap na ako. Ang liliit pa nun, tapos nalagyan pa ng baboy at kakambing.
17: Ito, ano, bilib ako yung hinigaan niya yung baboy, tsaka niya hinaligan.
0: Hinaligan ba?
10: Baka naman napapaliguan niya, kasi baboy, inisip niyo, baboy. Malay mo naman, mabango yung baboy.
0: Hindi, ako ang problema ko yung gastos. Alam niyo, hindi po biro, ha?
17: Pag-alaga.
0: Pag ganyan, karami yung alaga mo, lalo na yung baboy. Eh, syempre, ang baboy, hindi naman papayad na diet yung
17: niyo. Darap, di ba?
0: Hindi, may mga feed na rin
17: po.
0: Oo, para sa mga...
17: Mahal din.
0: Kasi may aso siya, mahal yun. Pusa, mahal yun. Ay, ang kambing, ano bang kinakain ng kambing?
10: Damo. Damo. Daon.
0: Adik ba ito?
17: Hindi naman. Hindi
10: ganun. Daon. Gusto nila.
17: Hindi, mahirap yan.
0: Ibang damo yun natin.
17: Pag ibang damo
0: kinain. Inosente si Ate B. Oh, hindi niya alam kung ano yung
17: pag ganong klaseng damo kinain, masarap yung lamb chops na. hindi mo na kailangan ng mint sauce.
0: Seryoso.
17: Iba na tama nun.
0: Oo nga eh. Eh ganun talaga. Pag mahal mo yung alaga mo, hindi niya yan ipapakatay. Kasi alaga niya eh.
10: Dapat daw pag alaga mo, huwag mong papangalanan.
0: Bakit?
10: Kasi paano mo kakat tapos ihahain si ano, si Piggy. Diba?
17: Nung Boy Scout kami, nag-camping kami minsan. Tapos nagdala kami ng manok.
0: Oh.
17: Eh, pinangalanan namin. So, nung oras na nung kainan, walang gusto pumatay sa kanya. Binigyan mo ng pangalan. Hindi mo nga naman makatay, di ba?
10: Ganun daw yun.
0: Hindi mo dapat pinakatay pag may pangalan.
17: Depende.
0: Oo.
17: Kung mahal mo talaga. Ay,
0: hindi. Huwag mong katayin.
10: Oh, no.
17: Katayin mo sa pagmamahal. At yan ang mga balitang pinataya namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po, si Tony Velasquez.
10: Pang-countdown ka ng Valentine, eh. Valentino. 84 days na lang, Pasko na.

0: kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Sambran.
1: Hindi natin naman lang yun, October na, no?
2: Yeah.
1: Oh, October po na, oh my goodness. Napapanood po ang TV Patrol. Adiba niyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin El Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in a service of the Filipino. Maraming salamat. Happy weekend at magandang gabi. Bayan.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Kabay!
6: Kabay!
7: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauna ni.

0: 93.1 Mauna Ni
1: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangka.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kabibes, ay sige katulog niya. Malimot na pagkagplit eh. Ha, una ni.
5: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
6: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
7: 93.1 FM Radio Cebu, Kabay,
6: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
7: 93.1 FM Radio Cebu, Kabay, mauna ni.
6: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

ko na, mga ka-vibes! Way undang ang kalipay, kalingawan, pakatawa o good vibes. Diri lang sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: bakit?
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

San sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes.

0: tayo ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, Favorite Music Request, Favorite Music Rundown, Tambay Ta Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good Vibes Overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni!
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lang yun! DJ's Bracket!
0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad lang ga neda!
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

sa inyong favorite music radio.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Pasko na, mga ka-vibes! Way undang ang kalipay, kalingawan, pagkatawa o good vibes. Diri lang sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: Ma ondi ai ang iyang panti? Pagli-li kuwa nai panti? Nai panti?
1: Wa ana ne? Wa ana ne?

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si Kabay.

0: Oo na.
1: Pasko na mga ka-vibes! Way undang ang kalipay, kalingawan, pakatawa o good vibes. Dili lang sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Tiri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 K

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on, DJ Sprocket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda!
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo!
6: And your